0: Ai no.
1: Ah ke lo ka fanta le re putsa putelene re sibelela. Iba fela ke go tsa ra golo kae? O kae ra golo?
0: Ra golo ke se o bolela kae eng ra golo? Ra golo o bolela ka taba she re ke mo lebelele. Ra golo la ska jomba izisha.
1: Yeah.
2: I don't know.
0: Okay.
2: Yeah, you're not power.
0: Okay, wara khula ska to bolla jiri mo jir nak sam ne ke le jo. Sho.
2: Ke no mari che mo defo. Nga wile na ra khulu bo ga don bija malo me ke gwagwala. Ke gwagwala ji bi ale ke ruji kone ni ina ka ta bona bala ba ukli ari posho. Ti chibla ili mjaja ka ke danger relax. Ke le mara wai, wai kam to bi. O re le na kwa maeni, wa kuma na le le di pambara, le le hanti makuni amo hai. Ke ri ni na bi ale mushumo waka, be ke le be ke tuwe makweni, ke te kuni hai. Ni tole ke di jere pa la bukai uta makuni kwa hai. Ha ben ka se tuwe mushumo waka, ke ri ke ta ufuta makuni be ke le be. Pa ona kwa hai ba le yemenji, be ra ka ni bo ona le na ta ri kuma ni sabaka. La ta hai ba pita la ta makuni ha bole. Tuwe na nu ri ali pambara.
0: Rabi wa di bambara bor na bofant.
1: Oh yeah.
0: E re bielo di bambara re ya. E ka re ba maghuing bana no ka re ba kaone ba temo maghu. E kaone eng di lo di tura mo.
1: Hey hey. E no wala ne de fanta ga na go di ntshira tsa fa gore mtlongolo na tlhela ke se sengwe yana fa we. Aba to go loka ba ra wa be ya sa te di phiri ba sa direng. Yona tawang kutu mo jwalo. Akitse gorna o lese moshumo
0: akitse ene mo gaut akitse gorna nka ba ne ba thoba re a tlhola ba re judge re tle ka moshumo folofa nna ke ga go nya ka re ke te ga mfe moshumo mfe moshumo ka re ke tile ka moshumo bele go tlong ka thola gore ha ke tle diphiri nka tle diphiri nka tloga mo gauteng weekend engwe lengwe kore e mana na re bile di bambara re ta mo kreya ka ga bo dna le kotse re tamokreya a bo ba thomdi a bo ba thomdi di tshol toll gate fela ka mogwane o ke re ke la ka lao ya hai ka mogwane o ka re go isa o sase ke le ba le mpopu a ke tse bo rena go di ya biang di toll gate ke ya di daka o ba ke di yang a ke tsebe ka mogwane o ke tla di
1: bona le ba o di daka you like it so far
0: ke tla tlile mme motho mo do mpo ja rena ke phele ke pile ke boya gae every weekend so ke baba leng gona gae ba re emetse
1: eh motlhong ke ba no re ona ge wa motlhong wa ote o be le seroto he a iwa
0: a wa matete e bile ona botata le khuli le nyalo le mokete re ka dia online man
1: aw
0: ya ba dira ba dira teams meeting ba mpona re go gona man
1: eh
0: online
1: o boloka online
0: yo really no le nga se bo boloke mara ba mpona re go bona ke na le bona ke la le bona online
1: oh yeah technology
0: yo go pala kae
1: ba
0: le nna ke daba go ngwa di steel a ke rana ba le phela re ba le meeting ona mo mshumo ngwa re
1: eh
0: ke khona re ke lo ona mo ka tsena meeting
1: yeah
0: le kgolo le nyalo go pala kae re ke be online ba mpona re ke na le bona eh online wena re batho ba tlhompe bambara fanta ha ke di lonja batho e batho ba mdibi na nka se gapane every weekend
1: eh
0: a e khone nka se shego every weekend
1: makuri a tuuri a tholeketi le jona shiju
0: ya ile majari ri tori re batho ba nale le khuba ba ina leng ba re botse rumele maina ba re ba tlhakane le rena halfway ka petrol ke batlhakane le rena halfway ka petrol re tsebe gore no e re tlhakane halfway
1: o
0: ina le re tlha re bediwa dibambara a re kwe ragadi o rore
3: ragadi o kotsi
2: ke fitlhile nna ragadi o kotsi ragadi o le rata dula galemelana nka selape go galema ke sa tlo le galema banna we a wa batho ba modimo style se sa go bora batse ba khumana le gore le kopana le monna o na le mosadi ya gage le fotse le mogopotse ka maranga a galagale le le kwarana le bitsana ka mabitso a mangwe a go segesa a wa batho ntle nke le tsone tlhalele ka go khumana le ditshwe tsa botho ditlhabi ke dingwe tsa dilo tse di fitileng kwa moragorago a re go le mogopotse ka re dikusa botlhoko e le kusa botlhoko o nyaka mo bora ka mosadi wa gage le sa batho ka gare le thabo e le nna basadi le style sa gore le kopana le banna go motho mo ka toropo gore go makoa go menyanyeng o khumana motho a go botsa monna gore o sa go pela wila mferia ene ka monna wa gage wa dadi kra wa lenyalo wa selepe sa le botong a ke rona mo
0: Ya gape wena tsa no becha. Eh. Ke dala mo sedi ya ka. Wa hopola fanta. Hey wena go ganne kudu ha lo mferea.
1: Hey, ke matla. Wa mhlungulo tshe ka lo mongolo re sala le bana gala wa a no bitse ka maina mangwa go mora rao.
0: Eh, wa tseba.
1: Le motho wa. O ba no bitse mphala go ra tsi go re wena go lo ye tona le mo sadi wa ra. O sa bitse mphala go re wena o to hola neng.
0: O to hola neng le mori. Ntsha go ngare wa mara wena mara ka skuru go botsa go le fanta. E no mola go ridi mzadi ya garna ne ke le tshunya mama. Mara fanta wa u bile wa khona mama ruti tshi fanta. Eh a bo bo sokola ma. Mm. O pele go le ba ba tshwara o kopisa. Kamu karu tu apa le buat tak? Irdiboner.
1: Kamu kuli le semua yang nak kamu tak sen?
0: Ay, ya. Kita general lagi kau ni.
1: Okay.

0: ile re khanya ka mmino re khantsa go re atse ba se re se dirang ba bang ba tla ka morago a re go fa entertainment from the top drawer e ka ba bang ba tla ka morago mushate
1: Marawa.
0: Mushate.
1: Mga.
0: Bona mpete wajiga. Tswarela mpete.
1: Tswarela mpete. Daujiga. Ojiga lewa. Daujiga. Fantastic. Wutse ni kasi arubole.
0: Tswarela mpete.
1: Tswarela. Komelela. Komelela. Ukafambela.
0: Komelela.
1: Komelela. Utata kunanzi. Kalashi arubole.
0: Utata kubaba.
1: Tata kubaba khatatina ingene ala shele moyeni we
0: ai
1: marawai
0: oh unyaka uri marawai arikwe
1: why ba tlhomo mothora ke di senirane ka ikente ka ihla khona na ye go ri ikente go tloga ga uteng go ya Limpopo go tloga ga uteng go ya Mpumalanga
0: o to ga uteng go ya Mpumalanga every weekend o ta khona ba re ta mokrea o na no ka re ga bere ka Gauteng ke mo kaone
1: Asio na tshwana go go blame ba tshwa ba mo ka mo shumo. Ke nna ba ba tshwane ba ta sa tle go ka le mogaufi.
0: Wa e bona ntweo.
1: Ya itse go ka la go ba yena ba tlile le masala go di o mmona a sa tle go bona ka bo shupa ka monela wa re wa o sa tle.
0: Ba ra si phiri a nya go ba phiri o kite o mokaone.
1: We drop cold, but one of our show, my distance, one of our papa.
0: Distance, one of our show, level, or in Gara Hadwin.
1: A Hadwin, now we look people, my husband, and wife, and I will run a mobile from Pew.
0: Back on Pew, at the
1: back on Pew, out of reality, with you, I'm hoping to get a hundred or a hundred and a hundred and a hundred and a hundred and a hundred le muskati wa goma
0: ka go tla le re muskolong o kile o ba mokase o kile ratana le Mavis o kopana le wena wena le motho a ga go mosadi a ga eish mara Mavis na o rata mara ne
1: o mutlagasa ga ja ba di bu fie ja ni ja ji ba
0: Mavis na o rata ene na ke wudi je mosadi a ga re bona ke le sogana ga sa nka ka go ma mosadi
1: yo ba tlhomo se ba ra fa yo bu tshu tshu tshu le dilo ba ke ba di ba le ba tsara ba
0: o tla se
1: se ba re ba tshu tsa fa tsenya o sa le ga skoro
0: ya lo o tla senyega na ke bo di ya ka re bona na ke le sogana so a sanka ka khoma mosadi na re kopana le motho yo ba ra me bitse na o rata tso mara why for the why
2: Tawana kunjani?
0: Ya ngkhona unjani sisi?
2: Tawana kuma na nom sala isemple kuno.
0: Nom sa unjani ulalela ithobela?
2: Hey ngimamela kakhulu yati.
0: Ah siyakubingelela man.
2: Ngiyasandi kelela kwakho baba yo.
0: Oh uwenzani khona manje usembedeni?
2: Yeah ngimamela wena.
0: Mara usembedeni?
2: Yebo.
0: Uwetwa?
2: Uwetwa.
0: Omunye kuphi?
2: Ah yangimanga le.
0: Ah, bona nga wari mina ngkhona ngikushange ngemculo omnandi.
2: Yebo, umthaza kabi, yamthaza yazi.
0: Ah, man ngiyabonga sisi, ngiyabonga wazi.
2: Yebo, ngithazela umthaza namalegend,
0: yazi. Mina ngiphethe, wazi ngiphethe ilinye linde, ilegend, uyamazi lo, uyamazi lo. Lalela la. Lalela la. Uyamazi lo. Uyamazi lo. Lalela la uzomuzwa. Uzomuzwa. Uyamazi.
2: Asi mekipotele.
0: U General Peter Maringa. Uyamkhumbula u?
2: Rambo
0: Mebra. Ukona.

0: umbeke emahlweni. Jesu! Kuno kwesha
1: ngiyabonga ukukhona angazi ukukhuluma mara ngiyasizwa.
0: Ah uyasizwa sesipedi noma ungazi ukukhuluma sipedi. Ah siyakubingelela siyakubonga.
1: Ngibonga
0: mina. Sikufuna la ngeyinye neyinye impela veke mina ngikufuna la.
1: Mamela.
0: Yeah.
1: Angithi manje bengizwele urakadi ngithi urakadi.
0: Yeah, urakadi. Yeah, ufuna Paula.
1: Yeah, urakadi yazi yankaza yazi.
0: Yeah, uthi sebanje ngikhulile ngihamba nomfazi wami yabona.
1: Yebo.
0: Ngifanele ngihamba nomuyeni wami. Ngihlangana nomuntu ngene naye esikolo. Uqala ngibiza ngamanye amagama. Amagama bengikhule bangibiza ona esikolweni. Akukho right lokho.
1: Manje mina ukungicela.
0: Yeah.
1: Ngamunye e-group yami yengena esikolo. Nginomuntu wami yasesikolo.
0: Mhm.
1: Uyangibingelela ukuthi yey mawumise kangaka wena.
0: Ngiyakumbula
1: lokuphisela mama. Ngiyakuphisela kanjani?
0: Wazi.
1: Ukhona ukufaka ne-uniform yamasoko. Kungenjani? Mithayi, mina ngisebenzise. Angimpela yena. Ngithi wena ubuthi ngomthelezi.
0: Uyabona.
1: Mina ngimaya ekhaya. Ngiyaproper out.
0: Enotho.
1: Yakumangimpela ukuthi wathi. Hayi, ubudale siya.
0: Ya akukho right uthola ukuthi mina ngine ikhanda elikhulu bebangibiza ukuthi inhloko usesikolweni hayi ngine ngihamba nemweni wami bathi kunjani inhloko hayi man ngiyabonga siyakuthanda Arnarja Joy ukila wana utsamaya kwana mouse na petrol usina inkolo istake go sigweng ubona molo tuka o le sigweng ubona spoko ya spoko suri gifihlile o jwa kae wena Au fitiwe mogana goye. Au na spe wile ga ona phone.

0: bielo ka mehle mga gešo nnete ke gore le sa ditjela pele go thiba theba le na kana le lalala se shupa nako ka mehla le targele le gare le re tsolla metsotso metsotswana di iri matjatji ndi dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena motheletse mo gae re khwetsa gape sebaka nako e botse batho besho ya gore re kopane gona ka fa mafateng a matelele a di ele moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le botla ga shola Afrika Borwa na ka leina ke matlo kate go morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ga ke noshi ke le tsamisha fa ke na le Isaac Mashila biolo ka motheletse mogolo wa manelo a thuto ke nnete re tsana mmogo la youth ke yona ka masa le nna go la baswa ke mo ka magare sho ke dumela gore letsogile bile gape le khone re tsamisha le bathiletse ba rena ba gona ka fola ye ga moloi ke dumela gore letsogile le a hlapa le a mishimong ya lena ya go fapana le a hlapa le a house number 66 mo ile gore le ile go thaba le bathiletse ba rena ba thobela FM o ska ba wa leka wa iphumule wa re wa ketla wa ke di bona ge ke bua a e re nyaka go ipsina ka megolo kwa re nyaka go ipsina ka le memielo ga re nyaka go khumana ile gore ke moka wena o ka o ye dimula mo segare ka moka dumelang le ba imana lena ba tswa ba ye gona ka fa le maokelwane go ya go bona dingaka le ba woki ka mehla ge le phadima ke le botsa nnete le ba fa mafolofolo ba thiletse mo gare ga beke ka labobedi la boraro re be re swere tabatse dikgolo bjang fela tabatsa rena ka mehla ya ba ile gore ka gore re fela re adima ba le ba kantoro ya rena ya dipapadi nako wa khumana ile gore mahlakong le yona ke moka etla ka morago ga nako re a shutelelana gona fa we re a ngwathišana nako tse dingwe ka madimabe ka mogare ga ditlhogopoledišano tše ke moka re tle re tlhoke nako ya go bonagana ebile gape re šhite go ka bolela le lena ebile ka bathelete ka seripa gare go tswa ereng ya botlhano ke mo ile gore re ile go feleletsa tabela ya rena ya labobedi ya meletlo yeo ile gore e ba gona morago gore magagešo re fitlhe meloko le metswalle ya gabo rena bao ba fetilego lefase le ka keno maitshwaro ao e le gore le kgono re a bona a tletse le ka mogare ga ditente ge tirelo ya poloko ya moko ile gare e gatlampana batho ba binabinange wa tseba go letswa mmino ile gore ga se wa sedumedi taba yeo ge le ka gopola ga botse gape re tlhokile nako le ya go tšea goba go mema moeng wa rena bjale a re thomeng ka ela ya lenanego la laboraro maitshwaro a barutiši re lebeletse melawana yeo e le gore ka nnete e ka ba e dira gore re boloke seriti se sa mošomo wa barutiši re lebeletse baswa gape go na le baswa ka molaa dikolong bangwe ba thwetse kgwedi ya go feta ba ile go thoma mošomo ge dikolo di bulwa bangwe ba thwetse ngwaga go feta ga ba na maitemoelo ao e le gore a tloga a tsene le tsi magagešo ba tlhoka botatera paledi batho ba tlhoka botatera moba tatera moba bosele e re ke le tamišeng fa ke le amogele go thobela FM ebile gape ke leboga le nako ya lena
1: dumela sesekete le batheleji ba thobela FM na lekgono
0: re a leboga tatera paledi ba sapha letsogo le gabotse
2: kate ona ra lena le batheleji ba o rata lenano la mofatusi
0: re a leboga ka nnete re a leboga bile gape ke leboga gore le buile fa le bona gore taba ye ke taba ile gore e nyaka setšhaba taba ye nyaka gore gape re age le bona baswa ke thoma ka lena tate ramoba e re ke thomeng ka lena kgaitsedi yaka ke lebeletse gore maloba fa lebeletswalela dikolo baswa ba gona ba barutiši wa tseba go na le bao e le gore ka madimabe ge le nyaka mošomo gore batho bešo ke nako ya gore bjale gona le tliše matlakala a le lebego le a swayaswaya ke nako ya gore bjale gona meputso ya ba na iname ile gore ke moka e tsenywa lena le go la maleba gore bana ba gone go nama ile gore bofelong ba khwetsa dipoelo tsa bona re shoma biang ka barutishi ba o ile gore ke baswa ga bana maitemogelo a o ile gore a tloga a tseneletse fela ge ba sanetse gore ba tshe meshomo le gone go isa di schedule le a takataeka le ba le ntlo ka mogare ga dikolo
1: re bia molao wa gore a kreo go ya segete e re fa day deadline ya gore ka ja la gore di schedule ka mosa le be le fitle ga sekete ka ge le bona ba sekete ba khwetse instruction o ba molao go ba tlo go tswa go district zele le rena mo dikolong di principal le di HOD ka department heads re ba botsa ba rutishi ba re go se be le morutishi yo yena le tlo re a tlo re tshwenya ba re sekuritse ga re nyaka mushumo a o makiwe o submitiwe jalo ge a sa dire ga mokgwa o ke mokaka rona le le hearing re a mo isa o hearing gore no departmental head bona mo motho a ga o ke o wa re direng a schedule o sa di go sa ga maoto ke mo wa le tsama ga twa khale mo a maleba gore mo shuma o tshabedi aka
0: tsetsa paledi ba bolela ka melao fa melao e o ona fela batho ba fela ntse ba itshela go ba le mafokodi a go bontshang ke motlhomongwe ga ba latele melao ya lena ka tsela ya maleba ba bolela ka tlhogo ya lefapha fa gore ba ka mollata ba mo le bantsha ba re a gape batho ba ga go ba dire tsona le tlhogo ya sekolo motlhomong gona fa we le di shuma bjang tsetsa paledi
2: a ga re le boe kit melao e go ona e di ba re a dire melao o jia na go etele ba motho ba gore motho e di bana ba ngwadile le be a dinane o la hore o maka majeje ma ka wa submitane wa enter the max ga gore se dilo ba le motho o go ja e bile ba thumile ka letakala la gagwe a se a se di bile ba thoba ngwadile ga mora ba feditse ke le thoma e lo le latela mokgwa wa formale wa go mo discipline motho o tswa sa mathomo o tshwanetse o fiwa written warning o tshwane o tshwanetse o mo ona pele ke moka a ta busheletse e jea nako e telele mara botse e tshwenya ko gore batho ba a ba tsebe ka nako nngwe go jebile o discipline motho ka mokgwa wa gore a mo chacha ka misconduct mara go jale gore ga botsebotse a tsebe
0: ana
2: ana tsebo kele o kula kgwetsa le discipline ya motho a e ka gare ga leswiswi ga botsebotse dikolo ke mosomo wa dikolo go leka o swanetse o leka o ruta marutisi ba gantsi dikolo kgwetsa le gore nako e nngwe ba di di staff development ba ruta batho ba bitsa batho ba male ba ba ruta gore ba ba ruta melawana lana e kgwe le gore badi ba iketile go na bothata jo ba re badi o ba bitsa ba ba ruta melawana e le gore na motho o swanetse gore a rapele ebjale ka morutisi
0: le kang o ema gabotse gona ka fa o e tate rapaledi ke moka se ka khumana e le gore le a kgawa-kgawa gape taba tseo re tlo gare dinyaka le bolela ka taba ya go khumana e le gore motlhomongwe motho a tsebe lena le re le motseela magato motlhomongwe a kanama e le gore wa fetoga ya ba e le gore motho yo ga a na tsebo taba e le ya go swaya-swaya matlakala gantse go thue o kare ke matšatši a mararo ya ba e le gore gona fa o ga e sepele gabotse ka gore wa khumana go na le seo go thego ke subject allocations ya ba e le gore gona fa o lenane o leole na ga le sepetse ga botse tsela o kwa re ke tse dikopana ga di boimanyana di tsea ke ba ba itseng ba bangwe ke moka ba imelwa ke mmereko ba mošomo yena yola le re go tla fetsa ka matsatsi a mararo ke moka letlakala la gagwe ke le letelele ge e le letelele bana le bona ke ba ba telele ka swane le o e le gore motlhomongwe yena o ile go nama e le gore ga a swaya ke nnetemaka bapantšha ya a le ya e re ke dinama e le gore ke fa motlhala gona fa we nke re boleleng ka taba ya di-subject allocation tateramo ba gore na e ka ba e le gore botse banna letlele lebelele gore na le imetsa bjang barutisi ba
1: ka nako ngwe a se taba ya go a imetsa ke taba ya gore re bjakantšhe nanoo jwang a kry ba district ba re fatam table ka pela ba sekete ba refa ba itiša dikolong ba romela le principal jalo-jalo ke bonabe re ya thoma ka nako re ya dula fase ra workshopa rere tam table ke e tswile exam tam table ke gona ke allocation ya investigation kewe ka mokgwanong mafelelong re re wena go le go kgwetsa pampiri go le go ngwala pampiri ao e ngwalwa namile mola wa fa memorandum o saimela o tadila gore namba o thome o maaka jalo jalo ka nako ngwe kgwetsa ba bangwe re dira seboka gore a gore motlhomo ke language language ke yona e tea o nako e telenyana re ya go baba department of head ko moka o tea marutio wa redisi re wa shoma ka seboka re ya maaka re a fana jale paper one paper two jalejale ka mokgwano re a fana re ya gore re pakise re feka ge re bona gore bana ba ka ba bantši pampiri ketebaba ke kgolo gore re beletse nako ela ya utlwa schedule gore se ka tlara tlhwa ke nako re a thušana jale re teamwork yanyeke ka nako a re a re ke le dumelela morudiši a bola ke mbereko a nnoši dikolong tšengwe re a thušana re a developa teamwork gore a re boneng pampiri ke re a maka wena maa ka paper two wena memba ka paper three jalo-jalo go e le gore na bana ka bakae ntse engwe le neng ra phakisa ra fetša ra fana ra kgwetsa

0: kafale mo nako e le gore ga e fete pelo gabile ke lesomešupa la metsotso magagešo go itswa le gone kwa e ringele ya botlhano re swere lenanego la rena la youth ke yona mo e le gore re feleletša ditaba tša mogare ga beke tše e le gore ke a dumela gore baswa ba tlhoka tshedimošo ya tsone magagešo gore ba kgone go nnama ba šoma ka makgethe ebile gape ba šireletša le seriti sa barutiše gape re ya sepela re ya sepela lena wa tseba keng go bose go bose go bose go bose re ya house number 66 ke yona yeue
1: Once you enter my house, it becomes
2: House number 66. Badudi ba kamuloi Capri Velia Wenwa. Itang litsine litshobela FM re kitika miwore masumetshela tshela. Ke re masumetshela tshela. Ka mdibelo wa lesumetse July 2026. Ga ladies madikong ka di main.
3: No SMS. Ka di buja ka rumudi. Ye kwi ke aka. Ka rumudi wena o bula le go.
2: Lena badudi ba pilipili. Ma 1000. Pokwane. Glen Kawi. Le mafelo mangwa gausi. Itang litsine le bakashi ba thobela FM ga mmogo le ba Give him a tagung. Doctor Peter Mabula Moro do Pritching, but never on a Tabisha tree. Mabunga Babina Quena. Get a Babina Quena about Hoshi Madisava.
4: I'm sorry, Garg Tablo fit. I'm a Lim Sadio Gumbona Homi, Elam Marito, Gum Sarela, Road Lotovera FM.
2: Adishano, yea, it's a Ruena Catero Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
5: Tobel FM. Moshato botsa bona bo ithabisho.
0: A ga re ya leboga mo ga ge sho re ya leboga o ka re botate rapaledi ba ntlhakisha lena ka network. Le go bona tate rapaledi? Nganyai. Ga gona molato re tsholeng pele ke mo ka taba ye. Re tla bantse re itse ya refa le bona ba thiletse kwa ga ikuwa ka nomoro ya mogala ya 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala. Tate Ramoba le boletse ka taba ye ngwešile ke mo ka kebe ke re gane motlhomongwe ba sapa ba tla nama e le gore ba re thusa ka mogare ga temana ye. A re boleleng ka taba ye ngwešhe ya bothaga ke be ke bolela le Mr. Fantastic ya re wa tseba keng rena re sa le barutiši ba go apara dithai. Baswa taba tja thai ga se mang le mang yo e le gore re ka re o tloga kwana le tsona fela bothaga bo a nyakega ka gore ebile gape ka mo dikolong ke sa gatelela go thwe go na le thutwana ya mabogoni mo e le gore le swanetse le rute bana ka bothaga nke le tse tabe wa tseba keng le bolele le baswa le ka moaparo le tse ka mokana ka tsona gore re kgone go boloka seriti sa borutiši le bolela all right le ka tswela pele ke be ke re gale gauile gape
6: awa se ka gaoga
0: re a leboga Le gona ntse tira moba. Awalin, tata ba ska ja ja sepela ka tsela ye o ruri ka nnete ba golo ba ka batsugile ka masama kaka ba nyaka gona maile gore ba re thusa biele ka baswa ya ba ile gore biele ke moka mo imega le thoma gore shaetsa ere ke dule ka la mafelelo ke gone go tsheta ba ke FM beng ba yona ile go ba thile ba tloga ba le thile ba thile tshe gape re swanetse gore le bona re ba lokele ka gore mo gare ga beke re shitile go kana maile gore re ya ba lokela all right ke a leka gape go nama e le gore ke a ba khumana fa ge ke se ka ba khumana le gona ga gona bothata tla bontshe ke le gare ke feleletša se le ba thiletse kua gae re ke lekeng botate ramba bo magagešo ke bone gore na nka se ba khwetse na
5: youth ke yona le Kate Morwane mokibelo o mongwe le o mongwe o thoma ka iri ya botlhano ka masa go fitlha ka iri ya botshelela mesong Thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo
0: aga re a leboga tate ramaba le a re kwa
6: ke a lekwa
0: aga nke le feleletseng ka lebelonyana o ka re mogala o thoma go gana
6: ke be ke sa re a ba tšea baswa ba ba banna ge ba fitlha kolong tša rena basadi ba tšea baswa ba basadi ba ba botšha moaparo le rena ra tšea baswa ba ba banna ba barutiši ra botšha mekgwa wa aparo no ba apara ka tsela mang ka re a ke re se formal institution ke poleke ya semolao e le gore sa enya bothaga bjalo jalo ande nto e nngwe re ba ruta re gape mo re motlhala go bana ba bašimane re motlhala go bana ba basetsana bjale a re ke tshwara ga botse re apara ga botse gore bana ba ba re lebeletše gore be role modelletše le botse mo go bona
0: tate re mo ba re leboga nako ya lena mogolo wa ka re ya leboga tlhe modimo a lešego fatshe le botate rapaledi re leboga kudu-kudu le se ke la nama e le gore le a nyama ge le ka e swara ka bogaleng bjale ka ditlhogo tša dikolo ke le botša nnete go tlo o kaonafala

0: arashimeng dikolong thobela
1: re le bogamaga ge sho ke tsama ikutlo wa lena ba thili tshe le gona ke ge re nya ka gona mare le fana ko le lena ka melawana ye o ile gore e busha ba rutishi ka mola dikolong bile gape re le re le beletse letaba ya gore re boloke siriti sa borutishi ba boletse ka taba ya maitshwaro le le ka gopola ga botse le mogare ga beke gore nke le re ge le dira dilo le ge go thuma rutishi ke motho le fele le gopola gore na botse botse le bomang le seke la itebala le batho fela go thuma le seke la itebala ka gore tseo ile gore wa di dira le kono ka ntle ga sekolo di kana maile gore di ya go shaeletsa ka mošupologo ge o le gona ka fale sekolong 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala magagešo re ke bone gore na e ka ba e le gore ga botse molla letlakaleng la Facebook re be re reng re be re re na ga botse le re kua dikolong ba šome bjang ka barutiši ba go phela ba laetša maitshwaro a go nyamiša e ka ba ge tlhogo ya sekolo a šomiša maatla a gago bošaedi le bona barutiši ba ka itamolela bjang gape ba gona ba go šomiša maatla bošaedi re renka morutishi wa o dutla sekolong a tlhakatlhakane mola go thwe ba rute bana bothaga le bona ba ba gona re renka bona batho ba 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala ke moka ke thopa maikutlo wa lena gape sale le a latlhela ka laboraro ya ba ile gore ke tlhoka nako e re ke bone fa Walter Tankge o ngwadile a re thobela kate ke tea putšhi ya bobedi ba tshwanetse go nama e le gore ba mmya goba kgoro ya thuto nna ke e bea ka tsela yona yewe motšheletse ngwela le gone ka fa leng springs re a leboga tetla chauke a re dumela kate morutiši o tshwanetse go ithata a itlhomphe gore le barutwana ba motse sera le ge a ba ruta ke yena tetla chauke madala masuku a re kgotsong gadi ye tsatlhana ke tea ya pele ge barutiši ba laetša maitshwaro a go nyamiša a ba rakwe mošomong ge ke gone ka fa lema 7 tsebe gore go raka morutiši ga o bonolo wena madala ramasela koma a re dumela dumela gadi ye tsatlhana ge tlhogo a šomiša maatla a gago bošaedi barutiši ba ka bitša kopano ba boledišana le yena ge a thata fitša tlhogo ke moka re bitša sgb le batswadi gore ke moka motho šoo ka mo sekolong wa o a re tshwenya ya ba fitlha kua kgorong ya thuto motheletso mo ke ena evelyn lebepe a re thobela ga di tsatlhana barutiši ba tshwanetse gore ba iswarega ga botse le go ba le seriti ba namai le gore ba tlhompha ba aparega botse ba bontshe gore ke bona barutiši e seng motho wa kgotsa e le gore gona fa we wa tseba ke morutiši fela ae o gare o kitimišana le bana ba sekolo taba yeo ke bošaedi ke bone mola dikgokaganyong tša leago ke moswa moswa ole ke morutiši ke moka ke batho ba reng ba dira ba re ke di-content creator oba di-influencer ka mokgwa e le gore ba e bea ka gona o ka re o leka o tswela diaparo a le ka mo ntlwaneng ya botshwalo bja mare mola godimo ga setulona sela bjale morutiši ole a leka o kare le a e swara ba theeletšea kere o ka mo ntlwaneng ya go tshwela mare o tshwanetse gore o ithuše wena o re o dira content ka tsela ela ke tse dingwe tse e le gore motlho mongwe ba swane ka di lebelela gore na o sasa ge o tsene ka mogare ga phaboši o ruta ngwana a be a o bona o dutse ka tsela ela gore o nyaka go ithuša o le morutiši gore ngwana yo le a reng 086-000-2452 ke nomoro ya rena bele gona re tea batheletše dumelang dumelang bo sele thoba e latlhe re le amogela kanakana ka ema pele kanakana ya kua ga moloi House number 66. Gape re le amogetse bolelang. Nka o kare megala ya ka le kgono ga e ntshume ga botselena. Le gona? Mo na le bothata mo. Gona le bothata, gona le bothata. 086-000-2452. Ga ke tsebe gore na ka ba le gore ga botse go diragalang. E re kelekeng gape fa le gona. Re le amogela tle. Motšhele tšela le yena o beile mogala fase ke theoga le tsona ba ngwadile ka bontši gape kua letlakaleng la Facebook ke bone mokadi Paul Mashakane a re thobela ka mošate gadi e tshetlhana ya go tlhoka matepe ke rata go tšea botšhu ya mathomo barutiši ba tshwanetse go itshwara ga botse gore ba be le seriti le gore ba itlhomphe ba kgone go kgwetsa tlhompho le meaparo ya bona e laetse gore ka nnete ke bona barutiši go a ba gape le stela ra phatla a ngwala fa a re thobela ka gashong nna ena ke re morutiši o tshwanetse lebelelege ga botse gore le barutwana ba gone go nama ile gore ba motlhompa ke bia ke fetse ka tsela yona yewe ke moka ke re bana taba ya moaparo o lebeleleng lebella moaparo le gone go nama ile gore gape le khwetsa tlhompo go barutwana le tsogile ga botse ka moshante re le amogela le gona wa ke megala yaka ke ya dumela bele gona e laitse le mo semo se se botsi biang ga ke tsebo gore botata e ka ba ile gore ke eng le tsogile re le amogela
0: enda
1: a re le tsogile ga botse
0: o bo bona
1: a re one ka katia o na man
0: e a wa go sile
1: bo sile ga itse diaka
0: e a wa ke e ga tsere ka mo mabendi jaaka
1: re le amogela
0: e a wa mo rupi se ke ena se ja thamo ga go ba example mo tshabe mo batho mo ba bana ba sekolo ka hore ya ena ke ena nna ke bona yena ga ya ena ja bo sei le nna re re se se se sala mora wa
1: ga botse mo rutishi ke motho mongwa botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa ge ba ile gore motho mo rutishi
0: ke president
1: ke president motho ga botse
0: motho ke president ke re a ga ja bo sei pele ya molate ke re a ga dia a ga wela ga bo molite
1: ya ba tshepa batho ba re le di president
0: ke president wa tswa ke le tswa kwa tswa ba re ena a ga no di ya bo sei pele bona a sala para le pando le na ke le a para ke bona gore yena o bua pele ga botse
1: o ge le baba bana ba ge ba le bona baba ba bona batho ba bangwe ba botlhokwa tlhokwa ke le go le gaetse dega ke le bogale go nne go tsena ke mokang lemphile kholofelo ya megala le tsukule ga botse ka moshaterele a mogela hle thobela mo ka re ga ba kwa ga le ga botse ke bone motheletso mo bona fa le tsukule ga botse ya ga bona molato ga gešo ga bona molato ba tlala maile gore ba leka kwa re ba kua mo galeng wa mathomo ke bonang ke taba tsa bona ditlhokwa di sepela ga botse allright ke feleletsa fa ka lebogang phatlhele o ngwadile fa ke ruma ka ena a re thobela ga dietse tlhana morutisi o tshwanela ke go nama e le gore wa itlhompha pele ga bana a be a tlhampe a apare ga botse gore bana ba kgone go mo ranta le go mo tlhompha ke theletse ke le gona ka fa mo kopane ka extension 14 bjale re ya go tsena tabeng e le ya labobedi yela re be gore bolela ka taba tša mebino ya rena maitshwaro a rena ka mogare ga mahu taba tša di-after tears moingola wa rena o la re be gore e sena nako le yena ka labobedi o gona ba lotile tša setso bile gape ba gona le ka mo tabeng tše tša bongaka bja setso ba tle ba re thuše re ya leboga
2: badudi ba gamoloi caprive le a welwa e tla le tshine le thobela fa mogo ekete ka mengwaga e masometshelatshela ke re masometshelatshela ka mokibelo wa lesometen july 2026 ga tladis mmadikgongen ka dimeng
3: sms ka tepoja ka re modimo yekwi ke yaka
2: lena badudi ba pelepele masausente pokwane glencowi le mafelo mangwe a gauswi e tla kletsine le bakasi ba thobela fe moga mmogo le baraloki ba matlakung dr peter mabula mmogo le diopedi tse dingwe ba tlabe ba le gona go le thabisa thwi mabunga babina kwena ke re babina kwena ba kgoši mmaditlhaba
4: gantsiore nka re ke thabile go feta ma le mosadi enoe ke mo bona gomele e la mamoreto ke tlo moserela ma re otlile thobela fm
2: phadišano ye e tla go wena ka thego go tswa go starlight entertainment hashtag thobela fm 66
5: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo gopola mogale go ditlhatlha madiba Nelson Mandela.
6: Hastin Bonanga Bonangu Mandela.
5: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobele FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo. Youth Kiona, le Kate Morwane, mokibelo mongwe le mongwe, o thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botshelela mesong. Thobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
7: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
1: Masume pedi se swai a me tso tsama ga re shego ikela gone kwa iringela ya botshelela tlapang wa tsaba re gone ka fane ga Moloi House number 66 khadie tsa tlana ya go tlhoka matepe ma ga re shego a re tsholeng pele ka taba yela ya rena ya maitswaro a rena ka mogare ga maku re lebeletse gore taba tsa gape ditla ka rena baswa re ba swang re bolela ka taba ya tlhabolo gore ba swa re bolela ka taba ya gore bophelo o fetogile re ba swa re bolela taba ya gore di a ila khuile re ba swa re phela ka fa o ile gore rena re bona go lokile ka gona re batho ba tlhapa ga biale ba re re ya ka mola lapeng la ba o ile gore ba wele ka mahlong re ya go bathega re tlantsha di filame ga gešo ra tsiba gore fa o re mema yo go dimo ba ruti ba tla ba gona biele le khono go na le metswako ka mogare ga maku ga o sa letjwa le go opelwa dikosa tsa sedume di fela mapio a no a letja a letjwa dikosa tsa manyalo di a letjwa le kompo le a letjwa ra re go wa ku andi rapeng le gona sa swa ra ba rona madila ba jalotho bo Dr. Malisa ke nga ka setjo bo Dr. Malisa ba lotile merero ya bokwa magagesho ke ba o ile gore ba lwa ka metla gore ba nna a re kokobetseng re itsebe gore na re bomang re gone go boloka seriti sa rena setjo sa rena le bokwa bya rena Dr. Malisa e re ke leta mission mo go lwa ka ke le amogela go thobela FM le bolelela fase ke likile go na maile gore ke le gogela go dimo ka fang ke le tsamisha gape ke lekwe
8: ba tele tshi ba thobela
1: tsaba tsaka na bana ditla sepela biang le kono modungwana show all right bona michini ba tlantla ya ba ile gore ba lebelela ke le ka go boela kwa mogalongola wa pele bola wa bobedi le wa boraro wa ntaita gore o nyaka ya bora metšhini ka fa ba tshelele ka mo batle ba kgone go namaile gore ba lokiša ga gona molatumaga gešong

0: yose yona. Mo thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botselela mesong.
1: Ano ba tsogile batho ba tlhapa.
2: Mimana a gatise mimana a be botse. Mimana tse furu a khada ba re
0: yose ke yona le Kate Morwane.
3: Ke ka nonganga mzantsi marhobele. Ke yona.
0: Mo shate o tsamo le boithabiso.
1: Dr. Malisa le tsogile ga botse.
4: Re gona re ka ra lena. Mane ke itse le ba tshile tse ba tshwela fela.
1: Re leboga doctor bile gape re gopela tshwarelo ke tsa gore ka labo be di sale le yema. Ka re tla di bona ka nako gore na ka ba ile gore e re shumela bian fela. Ya ba ile gore ka mo le tlhako re la lena ka nnete di agana nako ile ga e re shumele. A re boleleng ka taba ya lapa ke le ba wele ka mahlong. Re bolele gape le ka batho ba ile gore re ya risha thego go ya go thega lapalela ga botse tsela e kaone ya go leetsa re ka re maitshwaro a setho maitshwaro a boithoba go bontsha gore ka nnete re wile ka mahlombiolo ka lapa pele ditšhaba di tla. Dr. Malisa ke ema biang ga botse
4: a re sa busheletsa ke re tshobela rena ba ka lapeng ge re wile ka mahlong ke rena re tshwanetseng batho ba re batla go ka mogae ba tshwanetse go bona mohlala o mo botse ka rena gore re yalla re wele mahlong o ska khwetsa e le rena re arogile go tsilego mola ile gore batho ba batla go ka mogae ba tlo thoba rena matswalo
1: bjale ke moka gona fa uwe ke a dumela gore tshe ile gore di a diragala metleng ya lekgono le ya di bona batho ba tla ba re batla go felesetsa tlhogo ya ga borena ge ba fitla ka mola tseo ile gore ba di dira motlhomong di a re tlaba ya batabe gore a go wa ke ka fa o ile gore re be re phela le mogoka gona magwa le gona gona le mino mino ile gore ga swa bodumedi wa tseba go tlaletjwa se wa letjwa se batho ba bina kudu mo pele ga le poxi la mogu wa tseba wa binwa na doctor taba tse ba nna di le swara bieng ka gore le lotile bo khobe rena le botlhokometse ka gore ba so bona ba tile o ka re phela ka mogore nya kao
4: motho o phela se ile go sona e ba le bothata ge le ge motho a etswa ka lapeng la gagwe go ba ka madulago a fihla ka lapeng la batho a fetola setso sa batho ka mo lapeng o ka hwetse le gore morare re a moloka re a go mophutha ebe ile motho wa go bina malopo re tlo ba le sebaka sa gagwe sa go mofelegetsa ka malopo a le aveng a bina ge e le mokereki kereke ebile ke kakaretso go tlo ba le lebaka la gore re fe baruti re fe ba dikereke go thoba ba lapa matswalo go tlo ba le lebaka la gore re tsie ba direla leago ge go nyakega ba tsene ba thobe matswalo batho ba ka lapeng e sego
1: All right a re tsieng mabenkele ke yawe ke tla bantse ke le gare ba bona ke ya banyaka lena ke banyaka kudu bana nge di sepele ga botsetlhe
5: kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Dula o rutela marigeng a ka ladumagadwe winter special. Reka IBR roofing sheet 0,27 by 6 meters ka 279.90. 7 piece bathroom accessory set ka 399.90 fela. Le bathroom cabinet combo ke set ka mebala le design tsa go fapa fapana. Go thoma ka 1,499.90. Dira go bona mokitana le golo. O ka gwetla go fitla go 750,000 rand. Le Capitec. Capitec ke boa ba mokitana le ba dumela tshego le FSP. Go na le melao le dipielo. Tatuma. You save and score.
7: Tobela FM e ketika murutishi ramulao mulwela tikologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Tobela FM mo shati wa tsebo le uithabisho
1: are jole mpile ke le sumetsenyane la metsotso go ikela gone kwa irinyela ya o selela le gona doctor lebele sa bolela lebele sa bolela ga itse dia ka le ka tjola pele
4: eh ke moka ge balapa ba tseba setso sa bona sa go phutha mogu wa bo bona ke moka rena re tlile go ka mogae ga re a tshwanela go tsiya taelo go fetola tsa balapa re tshwanetse go bontsha gore maitshwaro re gore re tlile go phutha re tlile go kokobetsa batho ba le gore memoya ya bona le matswalo a e fase a theogele fase ka dikgothatso go batho ba matswalo jwale e seke ya ba rena re tswa go tsileng re ya bang ba ruri ba ba ka mogae kudu go ne le diphoso tsa gore ke bona ba bago mahung gantsi ba itswa tsileng bana ba dula ka kwa morago ba dula kwa ntle ga di gate ba tlhaba mashata ba bana tse ba dinwago wa hotse le ba rutse ba bolela go se sa kwala ba ba ka gae ke bona ba diphoso gantsi ka mela
1: o wa khumana ile gore re tsanetse gore dule ka tenteng re ithobe ke rena ba o ile gore phatlaletse le motsu o wa tsebakeng re ile ka digang le batho
4: more
1: Bile doctor le boletse taba ya gore motlhomongwe le file motlhala ka kereke gore ge motho ke moka a sepetele fa sele ka keno ile wa kereke le dlalala le opelana bosigo ka moka le re ke motho wa rena wa kereke ke leloko la rena la kereke batho ba ka ge ba ka rena le gata ka tokelo tsa rena le nyaka ba kereke la dia le sedumedi fela rena ba mmino wa dikutukutu o ka regale re bone tla ba le phosho
4: mo re tshwanetse go lebelela gore re tlile go phutha ngwana bo rena ke poloko go ne le bana mo setšhabeng se o tshwanetse e be thuto ya gore tshepidiso e be ya go bontsha gore re a lla re thoba matswalo batho ba bangwe e seke ya re batho ba le re tlile go ba thoba matswalo e a ba gore jwale re a ba thunga tsela be re di dira kwa tsileng jwale ka mo re ka motseng re ka lapeng re tshwanetse go itshwara go sepetšana le tša poloko
1: biele a re boleleng ka tabela ya meletlana ka gore re e bona itlile ge batho ba bua dipolokongwa tseba go ba le shata ka mogae ka mo ba bina wa nuwa tsa bogajana bangwe bile go thudire kwa ke bona ba bomokgo ke bona ba o ile gore ba re rekela di 6 ke moka go thuke after tears re sepela le mabaka botsobotse taba ye ka gore she itlile ya pele gape ke gona e keka bile gape le kwa dithelebišeneng go na le manane wa di after tears a meletlwana e le gore ya swarwa morago ga poloko ka molao ge le ka dio re ka setso botsebotse taba ye e tshwanetse go dirwa ka gona lapa la go ba le boso shiliwe doctor ke lefa lone ka gore go thwe lapa le ba le boso ge ke moka re buile gona kua le kua dirapeng goba re tlhagetswe ke lego nke le e sware
4: aga ke moka ge re feditse go phutha go boloka ba ka gae ba tlofa lentswe la gore ka beke ya go latela re tlo boa ka mo gae ka setso sa Africa go tlo ba le bjala ba digarafo le magobe dijuale a be a šetse ka gae le ditlhogo tsela ke nako ela re reng ke bjala ba digarafo re tlo phutha ka mola gae ra phutha ke re be go tlhakatlhakane gomba jwale re tlo boa re tlo jwala bola ke gona botsena go bola ba setso bo dirilwe re tlo dula ra nwa jwala bola ke moka ra bona le gore metswalle ya rena ba sa le ga botse ba thobegile matswalo ka nako yeuwe na e sego re re go boloka ra ba re ema seriti sa rena se tlo ba ka
1: ya le lena ge le tlala biela bia di garafo a le tlo ema ema ape ya la bona ga bona botlhaga ta doctor
4: bia la bona bia sitjo ke ba di garafo ke mola batho ba le ba bantsi ba reng ge ba bo bolela ba re re tlo ba le polelo ba ka gae ra gona go kethera gore jwale go tloga mo ro gata ka tsela efe makoti o sepela jwang wena o tlhokofaletsweng rena re shetseng ro gata jwang ra sepelaneng ra tla ra bua neng re tla go tlosa meriri goba tse dingwe go phetha meriri mo lapa
1: itse bjela bjo bele garafo keng ke bjela le reng ke ba re re lotsola sekopodi
4: morena
1: oh doctor are go mele gona fa ka lebaka la nako mogolo wa ka re leboga maitapisho a lena ke nyaka gore tsabe ke fe beng ba yona ba thileji ba itsene ka bogare ba swa ba gona gape
4: mane ke ite le ba thileji re a leboga anke ba tle le yona magoshi mantuna are so are le keng go tlotleletsa le go aga seriti se sa se sa bogwa sa bo Africa ke a leboga.
1: All right, go leboga rena magagesho ke ba wele gore gonne go nama ile gore ba khwetse ga biele re be re ba tlhaelela ka la bobedi ka la bakala nako gape re thumile ka dipapadi re thoma ka dipapadi ra ya mahlaku ke moka gape re re motlhong matla gona go tsena wa ba leta man ba leta ka bona gore nako le yona ya gana ba thileje tabashi dipetogo di tlile ka mogare ga mako ba sobagesho mako a biele na le moshito ke di busha re mbibile la re bina go ka magonga ba tshogere ka re tsoga ba re ka magabo rena ona le lego ba re motswa di tlhokofetse ke di fa motlhala go ba ngwana ga go tlhokofetse ba le tsa karishima mola ba moletsa wa ina ma wa etsela o ka bina ka mogwana la le xang dino ka pele le morao le lutse ka mokana ga tsona o ka dira ka ba le matla motola ga ke tsebe ke be ke butsisa gore na jona di kosa tsana tse le mebino ya ne e diriwa gore ema mo pele ya mapokisi re re mogoba phela bia le re re swe re na re nneteng re re tswele pele ka taba ye go ba go gona re timela re ya pele ga ke tsebe a ke rena go dingwe go bona le gore ga sa re tlhabologo e tlile a re thushaneng taba ya meletlwana ya ka morago ga lekhu ya le thusa batheletse re dira bjang ka yona ya re thusa na a reng ka mola ga moloi ka mola ke nyaka go letsa le mmino yana gape batho ba modimo ke leletse batho ba kua ga melo ga moloi ena kana ba ga moloi re atla ga moloi we house number 6 ba di ba ga moloi
8: Kamdi belo wa le sumetse July 2026 ya.
9: Sore gar ke tabile go feta ba le mo sadire ke mo bona go mela e la mamaretse go tlo mo sarela ba re go tlo thobela FM
8: hari shano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag thobela FM 66
10: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo, letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
11: A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo, go swana le go tlhoka ganyoga go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le le tshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Re leboga mogagešo, re leboga gabe le metsotso ke e senyane fela go ikela gona kua ereng ela ya botshelela batho ba ga moloi le ga botse na le ga botse ka fa we ga moloi na dilostogo

0: ke mekgatlho ya dipolotiki le tsa go sepetsa ke IEC. Ye ga se ya rena ke ya mokgatlho wa dipolotiki. Ge ba sa kgotsofale, ba ka ba gona mo wa mokgatlhong wa dipolotiki, ba tla ba tlhalosetsa gore ditaba tsa rona di sepela jang.
1: Ge tshepidiso ye a re motlhomong re re ke dinyakwa dife tsa molao tseo mekgatlho ya dipolotiki e tshwanelago ke go di fitlhelela ge e romela lenaneo la maina a bonkgetheng ba bona go IEC kua mafelelong.
0: Kwa mafelelong re kaba ebile re bontšha gore ka letšatši la gore re kaba re bulela gore tliša maina a bonkgetheng ke mekgatlho fela ya dipolotiki e le gore e ngwadisitswe le IEC. E ka ne ba le mokgatlho o moswa e le mathomo ba tlotse ya karolo. Ga e le gore ka nnete ba ngwadisitswe le IEC ba tsebeya gore ke mokgatlho wa dipolotiki mo Aforika Borwa, ba ka ne ba tlisa maina a bonkgetheng. Bonkgetheng ba go ikema bona ba swantse gore ba hwetse batho ba mmasepala goba ba otsiwe ba masole a matlhano ba ba bontšhang gore ke nnete gore wena o ka ema o le mokgethe wa go ikema re tla re o voutele. Ga a dirile bjale ebile a patlotse sekete makgolo a seswai gore ka nnete o tlo ba nkgetheng wa oti e itseng o napile re tla amogela dipampiri jang.
1: Re re tshwareleng fela bjale re fetiše mabenkele re tla boa re feleletsa.
0: Tshwabele.
2: Alala monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank gona ya online o ingwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano.
3: A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyoga go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikela le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Mme Mateta, ge šetše badudi ba gakanega ka yona tsela ye ebile ba letatetša le moo le sa tsene go gona le le IEC le ruta bjang makgethe go netefatsa gore ba kwešiša phapano magareng ga ditshepidišo tša mokgatlho le ditshepidišo tša semmušo tša dikgetho.
0: Ke nnete gore na le masole a rena kwa fase mmasepaleng o mongwe le o mongwe le mo diwoteng re na le batho ba rena ba e le goreng ge o setse o na le kgakaneo ya mokhuto uwe ba ruta batho le ka o ba tlhalosetsa gore ba neng ba tsewe phapano le ke ka mokgwebile re ntšhitse sengwalo se gore re se phatlalaje gore batho ba neme ba tsebe gore ke nnetse gore ba be le shedi ya gore dikgetho tse uwe ga di setetse ke IEC ke tsa mokgatlho ke tsa mekgatlho ya itseng ebile ba na le malokelo a o sepetsa ditaba tsa bona gona ka mokgwa go ya ka molaotheo wa bona.
1: Nna wa re dumela gore ba ye kwa ebile ba e kwešiša pjelo ge ditukišetšo tše tša dikgetho tše tša mebušo selegae tša ngwaga wa 2020 tsela dintši di tswela pele ka tsela ye ke dilo dife motlhomongwe tše botlhokwa tšeo le ka ratago gore badudi ba di lemoge.
0: Ke nnete gore go tloga go le botlhokwa kudu gore ba tsebe gore ka tšatši le la e tla ba e le Mokibelo le Sontaga e tla ba e le gore ka di-1 le di-2 e tla ba e le gore bele re ya mafelelong ga o sa ka o kgonagala gore go sa ke ngwadiša o ka ka baka wa ke ngwadiša a re ithwaleng gona mongwe mafelong ao re voutelang gona re o lebelela gore maina a rena gona re o ke ngwadiša re be le bonnetse bja gore ke nnetse gore ke gona ge e le gore o bo o dula letshelo le lengwe o bo o le Gauteng jale o buile mo gae le gona re a o dumela gore e tla o tlo o šomiše thupa bodulo ya mo gae gore ge dikgetho di tla o tlo o kgona go tšea karolo le bale ba leng ka mola diyunibesithi goba di-technical goba di-TVET le bona re ba tlhotlheletša gore ga ba šomiše thupa bodulo ya mo ba dulang gona gore ka nnete ka jatši la di-4 tsa November ka le Peter ba tle ba kgone go tšea karolo a re dumelang gore democracy ya rena e pele e se ka nnapa ya felela e ka phedišwa ke eng ke rena batho ge re tšea karolo.
1: a ga ditloga dikwagetse gore ka nnete ka mafelo a beke a le a kgwedi.

0: Yeah, but music make me wanna dance. Yeah, na thama fukati, but na vuvuzela o sebla fale na londi, but ke I like the way. Ay! Bara ke rata ka mogwe lo rongwe o dira ka gona man. Ke rata ka mogwe lo re o dira ka gona. I like the way.
1: Ke rata ka mogompini shang ka gona.
0: Ei. Ho pele re theletse le khono ke mo ile re rekete ka go ba re tlhwa re lebeletse le tjatjila la badudi ke World Population Day. Ke tsenngwe tja dilo tse le re tlo ba re lebeletse ka re go lona le tjatjile la khone le re lebeletse gore ke la 18 July. Mo ile re go le tjatjile ke le re lekete ka ngwa ka ngwa ngwa go mongwe le mongwe ka la 18 July go ba phuphu. Go lebišitšwe go tlhokomelo le ditaba tse e le gore go di ama palo ya badudi bjalo le bjalo le ditlhotlho tse e le goreng di a re ama bjalo a ke re wa bona go lebelelana gare na Aforika Borwa ke dilo tse dintsi tse e le goreng di a re ama kudu-kudu wa lebelela letlhakoreng la tša maphelo tlhokego ya mešomo bjalo le bjalo bjalo le ke lona letšatši le e le gore go le tloga le lebeletše ditaba tse bjalo mara ntho e le goreng e kry-ile attention ya ka mo tabeng ke gore basadi ke ba bantsi ka Aforika Borwa bane 51.1%
1: ke ntho ya gale ewatsa ke ya galenyana taba ya gore ka mono Aforika Borwa goba lefaagane
0: banna babe ba oketsegegane banna bona a ba oketsege
1: le ya kae le oketsea le ya kae
0: ke re banna ba oketsege
1: na gape
0: dintlwa di ka se fele bana gona gore a re banna ba sa tlobakiwe
1: taba ye ya gore basadi ke ba bantši ka mono Aforika wa tsa re o e bona le kae tebzen
0: ya
1: ga o ka lebelela ka mo re leng ka gona ka mo SABC
0: yam
1: o ka ya makwele bating o ile bona basadi ba bahlano pelo ka bona monno moteng ga se ya gore go thwala basadi fela ke ya one gore mo o lefaseng ka
0: bophara
1: basadi ke bona ba ile gore ke ba bantši
0: and go lebelela ka tlhakore le lengwe bontši bja banna ba dikgolegong
1: banna le ba ba leng gona ba di a dimaka
0: ga botsabotse tabe ya gore basadi ba tla kgobokane basadi ba shupa ba tla kgobokanela monna o tee ga botsabotse ga nyale gannyane
1: eetlaothomi go na le ba bangwe a ba rena tlo kgobokanya nkampane a se ka nyala one gore a kgobokanyele batho ba bantši monna o mo tee
0: ka moka re beng bo jonas e fela nako e fitlhile mo e le gore tlo ba re go direla semaka ga e le gore wa keteka letšatšin le la 18 July rata gore wena re re happy birthday ge ke lebeletše ba bangwe ba batsi ba lege ba e le goreng ba keteka letšatši le banna ke a bona fa the super duper se ba sa mogale ko e le goreng o keteka tšatši la ga la matswalo re re happy birthday gape le mololoko wa setlhopha sa shana demo scosana le yena ko e le goreng wa keteka o ka gopola ke ba e le gore ba šomile lefam le batho ba o swana bo black coffee bjalo le bjalo wa keteka puputla thuputlela le yena ko e le goreng wa keteka re šoma le yena fa ke mo rena peter botse le yena re santse re mo diele semaka ma santse re mo direle semaka e fela nako e fitlhile re tlo ba re direle mongwe semaka o itukišitse laelo
1: ke itukišitse wa tseba ke ga re ntse re keteka ke rata gore re je sebaka se re gopole gape le batho ba e le gore ba re šiile monna wa mo gopola David Genaro David Genaro ke mongwe le gore o be a keteka beke yane re tswang ka go yona gopola gore le wena motheletse ga ba wena wa keteka o ba o na le o nyaka re mtirela sebaka le tšatšhi la gage la matswalo o ka re kgwetsa go Active FM yaka wa romela inbox wa romela leina la gage le nomoro ya gage wa ba a romela gore ke mang o a rometseng molaetša o ga e ba o na le motho e le gore wa keteka ka geno mogwera wa gago goba o mongwe wa leloko o e le gore wa keteka bekeng e e latelago ka mokibelo re romele molaetša o re botse gore ke wena mang o nyako la keletša mang letšatši la gage la matswalo o fetse mola o ngwale le nomoro ya gage ya mogala gomme rena re tlatla re mo direla senaka letšašinleng
0: a re direla mongwe semaka sho a rape re tloga le tsona re kwa gorena re swere mang le kgono a tlo re swara mo

0: Nelson Mandela ya chomi yang go putsa gore ka nete re tsene ka gare ga Nelson Mandela ba re chomi ar Nelson Mandela yang go putsa gore ya keteka re tsene ka gare ga kgwediela ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela we le gore le yena ke motho re mo lebale ke molela tikologo ke motho le o re mo tshela le hono nna le wena tebzeni ka lebakala dintwa tshele re bona ba dilwele gore le wena tshela le hono le we hwetse ka morago ga thukana o bulela se se le mopelong ya gago
1: ya wa tsore ke batho ba le gore mpara lokile ka rolo e kgolo kudu kudu ebile ke lebeletse gore ge re lebeletse mo history ya ka Afrika borwa go lebelela letsatsi le la le summiti go na le ditiragalo tse dintsi kudu-kudu mo e le goreng revone ya trial e thomile tšatšing le ke tse dingwe tša ditaba tse dingwe tse e le goreng di namile di go bontšha gore na re tswa kae re le maAforika Borwa kudu re lebeletse gore tokologo e re leng ka mogare ga yona a se ya fiwa e lwetswe e lwela ke batho ba e le goreng ba nyaka go bona Aforika Borwa e kaonafala e lwela ke batho ba e le goreng ba nyaka gore Aforika Borwa e be lefelo le le kaone-kaone re gathela pele re itukišetša karolwana rena ya lešakeng la dipapadi ke mo e le gore tlo ba re kwa gorena tšago mantšhona le dipapadi di sepela-sepela jwang motseng wa geno o tlo ba boletšana le rena mo go 086-000-2452 086-000-2452 ke nomoro wa mogale e le gore motheletše o ka šomiša mme e re bone ba papatša gore tlo ba re tswela pele ka morago wa se
0: john o ketemetse kae
2: ke ketemela SARS ke ya go lekola ge ba ke tshwanetse go faela na
0: iketle SARS e romela ditsebišo tša auto assessment go tloga ka la 1 go fitlha ka la 12 July
2: fediše ka ona mokgwao
0: ee ge o hwetša tsebišo ya tlhatlhobo e lekole ge e nepagetše o feditše ge e fošagetše goba o sa e hwetša faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing goba mo go SARS mobi app
2: e ka nna ba šetše ke feditše
0: mo setlheng se sa go faela epea maemong a maleba o kgona go fetša letela auto assessment ya gago go thoma ka la 1 go fitlha ka la 12 July goba faela go thoma ka la 13 July ka e-filing goba ka SARS mobi app etela sars.gov.za SARS at your service
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Mudimuni, lili tukwa jayona.

0: ya e tla ba ile rena re le ka kwa ga moloi re re go ba tsheletse ba rena re ra sphelelanga wena o ile re go re shota ka wena
1: re shota ka wena ah go tsaya mona
0: ah bona man vusi nova a mmole na majesty kambangene re ra moya gagwe o roba le ka khutjo ba nna metsotso e la tsheletse fela ke le so metlhano pele ga re ka fitla go irela ya ya bo seswai ke nako re tsheleleng ka kwa ga moloi re kwa gore na di sepela sepela byang re tabishe babina kwena ba ka khoshima ditlhaba ka kwa ga moloi re kwa gore na di sepela sepela jwang re kwa gore na Dr. Mashamaite o re DM jwang ka kwa tikologong ya ka kwa bana re tla fitla le rena re etla re ntse re tla ba re lentse Dr. a Dr. o ka ra sphelelanga mo Dr. Sphelelanga ma.
1: Dr.
0: o sa itse ya mogolokwane le. A bona house number 66 ke mo ile re lebile gona re tlo ba re le ka kwa tikologong ya ga moloi re sa dira boipiletso go batho ka moka gore tlang tlang le tle lepsine fa le bagashi ba Thobela FM
1: ba tswe leji
0: go mo iwele wena go mo iwele wena e ka le naka
1: o ba buse monna mo kwa re yang kwa
0: go ba buse go ba monate re a le mema ka mo Wagen Fest ka mo Wetland Kawi awa bana thogang thogang ke shetse ke grile melaitse me bedie me ra ro ba rena wa fitla na ke re bona ke fa
1: ke fa ke fa
0: ka mo bo moripani ka mo labo ba re keng tukulogela na phokwane tshetlhwaneng ga magashwa di phagane masakeng khapha madi madibong awa bana itlang itlang Thobela FM tla ba le ka fa re trips ne ka house number 66 ntle lo sinyana go arna peretsana go le shakeng la dipapatsi.

0: mollo ke loreng re a setlisha tsebenja gago
1: ya bafana bafana ba sa ruele FIFA World Cup ye ke ke a bona gore ba buile e fela re sa tshola pele le gore bafana bafana
2: is back yes yes
1: baring you can take us out of the World Cup but you can't take the World Cup out of us ai khode
0: ba tsare ke bone le filo le lengwe ba mafilo a tsa boithabisho ke bona le filo le lengwe ba gore ba papa tsa mebetse gore no e tla le bogeleng papa di mo gore rena re tla ba rena le screen se segologolo re ba nalaga ile gore na gare na Africa borwa ga e sa le gona ka mogare ga mogopo e fela mafilo a mantsi ke ile gore nga sano tjola pele go lebella mogopo le fast
1: ke ntwe ile rena be ke ibutsisha ke ile ka butsisha gore re sa tjola pele go lebelela mola ba ba ga rena ba buile
0: a re be re lebeletse tlhopha tse dingwa ke re Morocco mo bekeng bona ba ile ba no retjwa ba re bona se ba karolo Africa ba shashara
1: Lebella ka pelo lena botsa biela le sa lebella ile ya gore le ya thega le no lebella ka ile gore re nyoko bona gore ye re sa nya keng ye ilo tjona rena le egi we ile gore ke yena mogashi wa dipapadi ke a ke pele ke mona atlile mona ke yena mothelo re wa di sekase ka dipapadi tse ke ba ile gore ba di gasha ka mophupeng khasho ga ntse re tswa go mosale ba ka moso re shiela bona egi ra go tamisha le go amogela go lena nona mona ti breakfast
0: ke na pekete mamishe se tsofa sa mona di breakfast le
1: tsogile
0: ga botsile ba tshenetse re tsogile ga
3: botsogwe
0: ja maishibe man
1: ai
0: bana e ke the girl eh bona di sepela bjang go fitleng ga biale re lebeletse mogopo wa lefase ke tse di fentse le hore ndi namile di gore di tse re shedi ya gago ke tse di fentse le hore ndi go makaditse ke tse di fentse le hore go karata wa belana le ba tsheletse
3: ke le gore re dire makaditse kudu re shedi ya rena e lebeletse go mogopo wa lefase o ile gore o ga re wa gatlampana re lebeletse gore dinaga tsa Africa tse le sumi tse le gore di be di everything Africa di tsele ka mokaga tsona maloba mo re bone Morocco e be ipalelwa gatlhanong le setlhopha sa naga ya France ka nnotepedi go lefela o kopola gore setlhopha sa naga ya France ba ntshitse tsona setlhopha sa Morocco go mogopo wa lefase ngwageng wa 2022 ngwageng wa 2022 gona ka fale gata mo e le goreng ba bantshitse go legato la di-semifinale ka nnotepedi go lefela go setse e bontsha gore setlhopha sa Morocco e be e le setlhopha se e le goreng se paletse ko go phiatla ene e lamphe go nosa kgatlhanong le setlhopha sa yona naga ya France re lebeletse naga ya Tunisia ga se a šoma gabotse go mogopo wa lefase ke bona ba e le goreng ba tswile la mathomothomo go di-group stage fa e le goreng ba setetse le nno le eteng ba paletse le ko go enosa setlhopha se re boe gape re lebelele ditlhopha tse supa tse e le goreng ke tsa Africa tse e le gore di tloga di šomile gabotse re lebeletse Matlaboswana Cape Verde le yona DR Congo ka e le gore la mathomothomo ba kgonne go fitlhelela legato la 32 le Aforika Borwa ka tlase ga motšhatlhi wa rena Hugo Bruce o kgonne go napile a re fitlhisa la mathomothomo go last 32 se e le gore se mmakaditse Doc Tedzen ka fao le monate breakfast ke taba ya gore sebapadi sa naga ya Norway Ellen Haaland ba e le goreng ba morata ke bone mo masadinyaneng ba ngwadile gore bana ba e le goreng ba belego ka kwanageng ya Peru ba bitswa ka leina la Ellen Haaland ke mo e le goreng bana ba kabalelwa bagolo mme masome seswaiseswai ke ba e le gore ba theilwe ka tlase ga leina la Ellen Haaland sebapadi se sa naga ya Norway
0: yo
1: are lebelele fa ke a tseba gore se ke se le gore motlhomo o ka se sethabele o a tseba gore re ya go Norway le England tšatšhina le kgone leng betse ke nyaka re kwe gore wena go o lebelela pele kakanyo ya gago o bona e le gore go ile thupa eng tšatšhina le kgone leng
3: e tlhopa papadi e boima ka kudu e ka sebe papadi ye bonolo empa fela re tlebe re lebeletse gore yena Ellen Haaland o gopola gore ke o mongwe wa banosi ba dino tse dintšhi ebile ke go botse gore ke tse supa o ne le dino tse supa fa e le goreng mo memong a pele go dino tse ka palomoka ke yena Kylian Mbappe ka go tswa nageng ela ya France a le ka ntlha le yena Lionel Messi le yena Haaland o tla ba lebeletse gore le yena o tla be a kitimisa sefoka fela Star of Golden Book. I nearly
0: Doctor.
4: Eh, hey, Dr. Captain.
0: Aga. Ay. Ke kwele ba re wele ka lenaka.
4: Ya.
0: Ke kwele ba re wele ka lenaka ka fao.
4: Ke ke le go hona ge wa ka lenaka. Ke ke le go hona.
0: Pelo o
4: fitle. Ke le go hona.
0: Go fitle ga
4: buiwa ke ke le go hona.
0: E bana le ge e buiwa gore e le ji popa. Hm?
4: Ya e popile popile yo le ga potru.
0: A re tla ipsela ka yena. Ba le o fitla ga bela doctor ke tshe fintle lo reng eh re ga le bela go tswana ka fao.
4: Le na mela le tshabole le go lologolo le taba rena le lena le lona mo gore eh mo go Caprivi.
0: Mm.
4: Re tsene ga botse mabane ra ba ra tsenela ga mushato wa mari taba ra tlhaganetswa ke bo khoshi ba re amogela ga botse. Ya le re fitile ka mo eh ga nka dimeng. Ke na le kolofele ya gore dota re iphinale ka moka e tlhabile ga botse le jaji difolaga ja rona le sieme ga botse batšheletše ka moka bona ba tseba ke boa sa kemakeditše ke bona mo ke bona motsuane o sa mo gopola motsuane
0: e banna mme motsuane ke mo gopola ga botse ga botse ke house number 65
4: bona mo o na le mogajae ba tsoga ka Gauteng
0: yona yo
4: ba tsoga ka Gauteng ba se ba fitlhile re tlo ba tlhakantšha le McLadies gore re bone gore na banna batho ba ba fana beiten go ba ba dirang o gopole gore flomo re leng gona a se kgole le mola ba reng ke pelepele ona re be re le ona o nkgatlhile go bo bolela ditaba tja mo o bontsha re wa o tseba flomo
0: ke phetse kudu ka moo ke gae
4: jalo ntho engwe e nkgathang ka lena ka moo ka baka la gore o ne ko motho a re awa reeta kule le bathakoshe nngwe ya ba yankgopotsa lena gore bana ba ba reng a se phelelang a fa batata bana ba
1: batata
4: ba tshepiša ore batata o sa re reeta
1: arena rea ebile ke shete ke kwatetse gore um mogabe bola ba ofiša ba mathomo bo tlong kry-a ke sa letseleng
4: ka bodipana bana bešeta ke le botseng um re gona mo re fitlhile ga botse dilo tsa rena le sepela ga botse re a thea tshea melaba ya rena gore dilo tsa rena tse di kgone go tsamaya ga botse ke moka ebetsa area senyane re tlo kgona go ra goga re moyeng re metse batho ba bantsi kudu ba e le gore batho ba ba le mo ke lebeletse mo re tlo ba re gasetsa gona gore re tlo e tswalela strata se se o tswalela ka moka sona ba kgona go betha moshito wa rena re le mo Caprivi
0: re a leboga doctor re tlo boa re boa go lena le re tlhalosetsa ka botlalo gore na le se plus blabyang se re pense a re na pere ke tsebele go tetaba tsa area ya seswai le Mashilo Mdluli.

0: Ithoba FM emoshate kwathi bona beyithabisho DJ Bongs.
1: Ari sabuya sponane.
0: Bolikaimara.
1: Ubona uri ke yepela byang? Una putswe uri ke itsiba. Kana ko ya rena, kana ko ela dikhuru di sa le boletsa, masuka sa le boletsa. Kwathi ba bona. Sabuya sponane kuri. Hey!
0: Utlomana.
1: Tili nna ke ra motheletse ke re. Relaela kwa ka Caprivi ba kwatile ba tsanya ke re tsa mari rawa le skalla re tlo boya re tlhakana re tlo kopana
0: re tlo kopana gape so boya se bona ne re na mile re fitile twi ka re go seripa sa bobedi sa lenaneo hashtag monate breakfast metsotswela ke le some shupa fela go tswela go irela rena bo seswai re le boga fadi taba tere seswai ka ena mashilo kwa ga modlule re tlo ba re kopana le kgashong wa ditaba motheletse ka ira bo senyane go kwa rena difetogele di tla kae Tipsen ke se blafale ena laelo kwa ga matlo the pretty lady
1: Tipsen go pula gore tlo tsena ka gare ga monate wa tsebo fa ile gore ba theletse ba ka thoma gore leletsa go 0860002452 0860002452 ke melo re ga ba wena o ne go tsa karolo go monate wa tsebo wa letsatsile o ka releletsa gona go mme re tlo tshwara ra buya mo mohaleng ra tla ra bapala le wena go ba di team tabs ene le team lieno 0860002452 ge re tloa fa o re tlo tsena ka gare ga tlhoka ina re botsa ya tshela gone le go mme ra ruma ka tshepedi tsa go fisha fa ile gore wena re go fa sebaka sa gore o khatela gore o nya ka re go tswalelele lenaneo ka efeng
0: ke rata gore nge bile re ba tsopolela ga nyane gore mola go tlhoka ina re botse re tlo ba re ba tshwaretseng ka bakala gore ke a kwisha gore yetaba ya ma batho ba bantsi go dure lebele tsena go ire le mmogo yona
1: na go ye ya dikoma whatever go tlhoka ina re botse tshile le khone le ke se maka ka lebakala gore be ke ipotsa gore molao wa Afrika Borwa o dirile gore Obe bo buima gore ngwana no tshabela komeng.
0: Yeah.
1: Motswadi o bolela taba gore yena o katana le morwalo wa ditshelete ka lebaka la gore ngwana ga o tshabetse komeng. Ga biele ba ditibanya ka yena tshelete. Tshelete e le hore ke be ke sa ipiakanyetsa. Ke be ke sa tsebe gore ngwana ka ka ya komeng. Le hono lena ba le motjereng le sang khopela, le sang tsebisha, le mo weditseng le nyaka tshelete ya gore le motlhokomele ka fao.
0: Ha, itlo ga ikusha botlhoko kudu mana. Ke tsenwa tsa tabatse le hore ndi notloga di

0: ba khole go re tla bo ya re tshela pele ka mora se
1: Hwetša Spa Super Savings mabenkeleng ka moka a ileng yengwe le yengwe tjatji ka tjatji bjalo ka 2 kg sunlight 5 in 1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela goba 5 kg white star super maize meal ka $49.99 fela bjalo tšeo ke di super savings ditheko tše di thoma ka di 8 go fihla di 21 July ge stoko se sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
2: House number 66. Badidi ba gamuloi ka prive le wenwa. E tlang le tsine le tshobela fa mogi ke mo re masumetshela. Ke re masumetshela. Ka mgibelo wa le sumetse July 2026. Ga ladies mmadi go ngeng ka di meng.
3: No SMS. Ka di buja ka re mudim. Ye khu ke yaka. Ka re mudim wena o bela go.
2: Le na badidi ba pilipili. Ma 1000. Pongwane. Lenkawi. Le mafelo mangwa gausi. E tlang le tsine le ba ga tshiba tshobela fa mogi mo go le ba rra ba mahlakunga Dr. Peter Mabula mo go le dopedi tseding ba tla ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba kgoshi mma dihlaba
4: tsuri nga re ke thabile go feta ba le mo sadine le ke mo bona go mela ke la mamara tlo ke mo sarela ma re go dilo thobela FM
2: ha di shano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
5: Tobele FM.
6: Ditshwa tsa yona.

0: Shatta wa tsebo le boithabiso.
1: Ai ka nnete ke mshate wa tsebo le boithabiso. Hey re itse ke tshetsa go kitimela ka kwa go la Caprivi ke ya kwa gore mele pelo moya dikilana dikagare di tshetsi di le kwa ke le go bona gore ka nnete ba e tlhabile. Ka kwa ke sa di share mo nna kenye go itsina le go keteka 66 mengwaga e 66 ya tabele for mshate wa tsebo le boithabiso. Le batho ba ka kwa Caprivi. Re tla pele re re mshate wa tsebo le boithabiso o gole o re golele. O re godi she ke kwela mjeletse are o rata ke se o rata sereta se sereto se sa saka kwa ba re ke ba kwena ba khoshi marithaba ba mloi ba balalang ba tlhabile go mo boshego ba re go sa batswa ba ija ba timatima basadi ba atima le mamrato wa bona mona wa ikushisha hore re ka tshitlhagani yo tse ba tshimo ba setse ba boletse gore go muye ba ile dima ba ile re dima le re ga motho a setse a dima motsadi le mamrato wa gona potse bo re lwena o itikishitse go dima 086-000-2452 086-000-2452 ke moka tshwarang ka mogala gona gabe wena o nyaka o tsea karolo go monate wa tsebo tshashila le gone le go monate breakfast show 086-000-2452 ke mo lore o ka re tshwara ka mogala gona
2: ya a re itukisheng monate wa tsebo go ile re o tla ba o tsea karolo 086-000-2452 re tlo ba re ba le ditlhopha tshepe di tlo ba re go botsisa dipotsiso team tabzen ga mmogo le team laelo matlo me re go rena ke mangwe ile gore go e ka ba motho pa sefoka kudu kudu beng ka rata gore banna ba dudi ka mo pelepele ka mo ka mo bo phokwane ka mo a wa ba nke go letselena ba nke re go rena re o tlhwala bo mang tsatsing le go sha ba re ke a whatle go tswa go rami ge re go a fara tlo ba re go tsama mogaleng 086-000-2452

0: Bona bona bona bona ile rena di tsela di lebile sekukune bana re aga bo di chepi chepi mafana ba go chepa tabara le ka fala go la Cabrivi Ramloi hashtag Tobel FM house number 66 go sha go tswa go sehlopha rhythmic elements ba re ke Black Nation re tshele tshe fela ke metso tselo so metlhano pele ga re ka fitla go irela rena ya bo senyane ke mo ile re tlo ba re shutella fa Dr. Moloko Mashamaite ka lena no lele bo se bo sela megolo kwa tlhoka ina re botse a rena peretsana go tlhoka ina re botse o ka re ke ta tswa taolong
1: ya o kore o ishitse gole
0: re ta tswa taolone a re kore na hashtag tlhoka ina re botse di sepela sepela jwang maikutlo ke a mafeng ke a mafeng maele a e le gore re ka fa tlhoka ina kudu re lebeletse seemo se boimaima se e le goreng o ikgwetsa le ka re go sona
1: a wa kannete gopola gore tlhoka ina social kgono le o re ngwana ka o wetse komeng e fela ke be ke sa tsebe gabjale baditi ba nyaka masheleng a ke na ona ke dira eng a ke re ba rege ngwana a wetse komeng ntle le tseo ya motswadi ke kidnapping a re ko ba theletse 086-000-2452 086-000-2452
0: bjalo tlhoka ina o kore o ikgwetsa le ka gare ga kgatelelo e ntsi ya mašheleng ka baka la gore se se diragetse a se a ipe ya kantšha ke se e le goreng se diragetse a se a se lebelela bjalo o ikgwetsa le ka fase ga kgatelelo e kgolo kudu ya tša mašheleng 086-000-2452 re kwa gorena tlhoka ina re botse hashtag tlhoka ina re botse re moeletsa ka maele a goreng
1: le gore ile wa bona o ne o kwa ka baditi ba shetse ba tlo nyaka o tseya dikobo le ditšhelete tsa o rekela ngwana tsa o ja ke ka mokgwa wena o tsebang ka gona gore gape ngwana o wetse
0: yeah we ikgwetsa le seemong se sengwe se boima e fela a re kwa gorena batšheletse ba rena ba re ka moeletsa jwang wa mathomo show thobela
2: Le kae? Matsatsi a tshepe ka o tshwana tata ke fitha ke mothegi wa tseba wa thobela FM
0: a bona re tloga re leboga thekgo e kaone kaone e le gore o tswela pele gore fa yona meragelo ka moka e tla ba e kwagala gana mosea le mo e dula o theleditse
2: ya efe ya boka ina ke molli wa lla re ya mo kongwana a borena bjale nna ke twa ke sola gore gantsi taba ya ne ya gore bana bona se ba re ba wetse motswadi a tsena ka gara bothata ebe ke re ka baka la gore ena ngwane wa bo rena o ba ke re molli ena ba sekara ikemišetso ya gore a bone ngwana a wetse mola goreng a ke re o wela ke kwano ya motswadi le bana wa motho ba kabe motho mo gantšhitse go madiale nna be ke re a ba mofe sebaka bona ka baka la gore tšhelete gore ba e nyaka esekare yena ba sa ikemisetsa taba tseo ebe wa re o tla no e ntšha gannyane gannyane ka baka la gore yena ba sa a na le gore ngwana a kata a welwa jale a sena tšhelete a ba mogotelele e taba e tshwere ka bonnyane ka bonnyane o tla ba a fetse ngwana mogakane
0: o kwagetse re a leboga maele a makaone kaone
2: o le bone
0: danko wa bobedi thobelo
3: ro
0: gona le kae
3: maeleng ka mofa ona tlhoka ina kore motho a tsere ngwana gae tshwanetse a mmolele case because o mo weditse a se because if ngwana ke under age tshwanetse ngwana tshwanetse motswadi a sine form gona moo so if motswadi a tsebe that ke kidnapping so tshwanetse ba mmolele case
0: there's no
3: o ka patelang tse o sa e tsebeng
0: e le goreng ebile a se wa e beyaka ntšhetša
3: ee because le nna ke bile le yona ka mara situation e so ke la ka baka motseng because o ka se o etse ngwana ka dithatseng
0: ya
3: ee so tsentse ba bolele case then ba kgone go ntsha ngwana
0: so o feleditse o tša sephetho sa go swarisa motho e le goreng o ešitše ngwano ka mo melelong
3: ee
0: re go kwele re a leboga o kore batho ba tlo o swarwa
1: wa tseba keng tsebtsen ebile nna ke nyako botšha le batheletse gore ga e shetse ngwana a weditse ke wena bjale ka medite motlhokometse o raro wena o na le tshelete ya motlhokomela le gana ka kwa ibe o na le tshelete o mushe
0: o raba o moishitse
1: o na le tshelete o modirela
0: dilo
1: ka moka le dikobo le di what what ka moka o raro ko wena o itse a ke re o tshere maikarabelo
0: a ke re belo itano ba ono re ke motho mo ishitse a ke re ke moka o ka setlogela ngwana le ka fala ke re bjalo ka motswadi ko wena e le gore o santse go feleletsa o tsea sephetho sa go netefatsa gore ngwana o ba ga botse ngwana o ba le dilo ka moka ditšhelete ka moka tse e le gore ba re di anyakiwa o netefatsa gore wa di lefa e fela re tlo ba re tswela pele re kgaretlela ka botlalo ka morago ga se re bone ba papatso re tlo ba re tswela pele
4: mmawe nna o shetse o fetoletse go postbank black card aowa ke sa šomiša sassa gold card lebaka letšatši la mafelelo ke 31 August 2026 ka morago ga mo gold card ga e sa šoma
5: awi ke be ke nagana gore nako e sa le gona
4: aowa mma o e dira gona jale pele go tlala go fetola ke mahala
5: ke tlhoka eng
4: ID ya gago fela gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tša postbank
5: go lokile o swanetše go nthuša go kgwetša lefelo la gausi
4: go bonolo letšatša *120*355# na o sa šomiša sassa gold card fetolela go postbank black card pele ga 31 August 2026 postbank e ka se o kgopele pin goba OTP ya gago postbank ke moabi wa ditirelo tša ditšhelete yo a dumeletšwego go na le melawana le dipeelano

Tobela FM ya lokotla khatshola Africa borwa dumelang ka mokale na batho ba le beng mo ka moka dumelang hey Africa borwa dumela ra dumelisa mo le ngona re mo dumelisa re le mo ka privi a mulo ya mali thaba ke mo re le ngona ba challenge nnete gona re fitlile le tjati ke la le sumiti kwa di ya mosega manye mashama ita bokone le phika le tswalla ngope ka nnete ya le tswalle le go mo fela le marumo le a tswalela mokone wa ntshi dikgolo ke a ipeletsa bona megolo kwa le ya batho ba mo e kae a basadi ba wea ba te mo mmane wa tsake ya makala nna nka ba betsa megolo kwa le ba ya ka thokwana ba theletse re fetile mo ke le botsa nnete le bakeelena ebjale re nyaka o emelela re emelele makagaso re tse re kgaso ra ntšha ka kua meagong ya kgaso ra etiša mo ra re tlogaša ka motseng wa motho e nke le betlhe megolo kwane ke lekwe man bwa ka sona sebopeo se e reng ke gogeng koša mathomo koša ewe itlore ge e tsena la bona dikgwadi tša manyalo lethale bako ba bolela ka bona šiba ba tlilo phetha taelo le bona e re ke tšeng koša se yo pela ke ezra a re ei What's that again? Wait, what? Why am I, man? I could do away my misaki, my shabby tabuko. I didn't do her in a man.

0: Tali mpeso baka wa ema ema una nako ya kama Auna nako ya ka wa ema ema kutuna wa ema emisha king Ana urekisha dinawa Ana uriang Au banna Au banna Ketake jukuru ma yo yo yo yo yo yo Kibona kuna di the host Kibona kadia satana Kibona maredi Kibona kamu Ka au banna we Leba tele ke bana bana bona mo Vincent ma mo ko shule ke ma ba tele ke le botsa nnete bo sele ga bedi ga raru mo na mile re emela ka sona se hopotse ke le mo ile gore re se tshiri tshwe arna meridian lo ka mo gore thare oh na ka no tsheya mathomo bona le batho ba bang ba babedi mo ba mpuditse gore 21 years ago nkile ba tiele dalana ola me kholokwane la banyadisha mamutha ba tshe keke e nwadu me kholokwane life at house number 66 e ke taba bona ga mraonya e fela e re ke le botjei pe ke ntela di tang kho di eta ho taba re le nyalo la traditional wedding celebration ya ngwako Martin Tenekweit Masipa ke mutjila la motho wene o taba ba ke tika le mapitsi next kuge tatile mathomo 26 September 2026 Hey, machichile, leo tso machichile, this concern, ke mo ka utwa mo we, ba ya 8 cake number 3, mo goletse nna, betele matso man, betele matso ke mo goletse wona, ka ruta ona, ka golela gona, ka rutwa mo we ka tamo ke leng gona gona byale, eh ba re ta ba re 8 cake number 3, eh ba tla simya wona be traditional attire, gore a pare ka mogolo bona ba bangwe ba lena ba apere ka wona ba sadi le ba nna shiba ke ba bona ba apere ka botse re a leboga o tshelje thobela FM ya le gotla ka tshwala Afrika Borwa ke ngwesheng ba re hey tompi tompi ke a topisa le ka rabu di ba ya se ya le thabo ke le botsa nnete maka ka tshwere nya ka hore re le bitse le the little tuition ho bula le swika la se ga dikane Paulo se magapa zero ba re lina la le lengwe ke noto zero le felo ke malangwa abe ga malekana ga o swile moshato wa bathakwana ba malekana drapentsa ga malekana la dilase ya le kgweding ya August 2026 bana le bona radio 3 monna o boletse ma bona re a re le tieletse re nyako le bona 3 pritile mamota history ya direga re ga saka motseng ke le botsa nnete e ke fetsang go e bala pego ya ona e taka mosadi wa gagwe e le go sisane mmago baby makapa a riela re ke nna le mafiriso ke mmagapa stuta sa thobela FM ya lekgotla kgatso la Afrika Borwa ye e tla bangwe e gašwa go tswa ga moloi banna we ke nnete re mo magagešo re gaša re le mo ei lolo wa tswa re keng go o ka bonang motho lenyalong wa mofiri a o gana o na mo tsebare motho o kwona a fetilwe ke lenyalo lenyalo re le khumana lenyalong a kere wena sesi e nkebe se ke nyalo wena ke ra wena ei Denge ba ke se ke nyala ke ba ke tlo nyala wena re ke go geng kwa shashini lo pala ke obriko mana are ke tlo go nyala lolo obriko mana are ke tlo go nyala e fela pele ga fa go nge ke bone e ri pele re je papa je ma tshomo shiwe lolo
1: Johnny, o ke tine tshikai
2: ke ke tima la SARS ke go lekola ge ba ke tsone tsho faela na
1: iketle SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July
2: fetije ka ona mogo
1: eh ga o khwetsa tsebiso ya tlhahlobo e lekole ge ne ba getse o fetije ge fo sharetse go ba sa e khwetsa faela go

0: lekhono ke ya go nyala lekhono ke ya go tsiya batho ba le ba bona hey basadi ba ba le tlhina kana mo le ba bona ke di khwari tsa manyalo supporters batho ba magwe o tlhelele tshobela FM le go tlaka tshola Africa borwa ka sha ile mo Kaprivi ha mulo i mutheledi mo re leng bona mulo ya malithaba ke nya ka lo botsa history le nane o le la megolokwane ke nna o mongwa mathlatsi thatsi thatsi a o tle ka ntshwele selo wa kha tshitele le nane o le la megolokwane mengwaga ya o feta masome tharo senyane 39 years mbethele matsoma le dia yo nna ba holukile itaka lo botseng 21 years ago ona lo monno mo gile ga isa le nane o la moyeng le nyalo la moyeng ka mogolokwane ke bala dilo tsa batho mo mamotha ke mana mathlatsi sho ke kopana le yena mo patani dumela
1: ratamisa masamba itabuko
0: monno ke dole bola la lana go nyane nyane fela o nkhatile ka ntwengwe la tsore o dile monno o agile go ba o pekile kuku ye botse ya go bitswa megolokwane nkompotse ka baka la eng o di kgetha lana na o lana le mmara mananeo
1: e kgetile nana go la megolokwane go bane ke lena na go le tlisha go ka
0: ya
1: go gomagana bala ba mabedi la bo monna le mmara
0: ya
1: ke bolala le wena ke ri yalo ke na le 21 years ke nyetse bala ke bona ke celebrate the banga di me
0: e matswaka bana ba matswaka 21 years lenana o le la megolokwane ke le la isa pego ya go moyeng
1: ka botse botse
0: ke se se udiang gore o be le ntle power ya gore ere ke bake google mamtha le nna ke ise
1: ke fe ke tla ke fe mashama di le banga di member celebrate le re
0: bona mpethele matsogo bana mpethele matsogo 21 years ago motho o sa le ka ra lenyalo mosadi a ona
1: o ana mo le bana ba babedi
0: bana we re a le bo se re tsa e mosadi o ke mang
1: dubinadi
0: kuna le dumela mo le bona kuna le dumela radio africa borai utheledi monno a se motho fela ba gesho motho ke speaker a sa maspalo a lena wana mo wa khuluma khulu tsamaga judi ke buditse mat ladies kana monno wa motse bana ra ke motse ke tse ba tsfatho sa gao re a leboga judi re lebogile kudu patane
1: ra leboga
0: re lebogile kudu monna a gesho 21 years a tsaka motho re leboga kudu utheledi tshobela fm le go taka tshola africa borwa what's talking na kwa ga ya le kitima ka lebelo magage se kitima ka lebelo ke be ke me jo mongwe mo ke ga ntlang ba tsara ka mogola ba mpuditseng ka gona a fita ka seripagare go tswa go iri ya senyane re tlo kgona go ya lena moyeng o tsheletse tshobela ke le botsa le magage se re tambutse ka mara ga kosha ke na ga re kosha la tsela ye le bine le ka mogala na le ka khona go bane e opelwa ke le khalaka la mogodumo boledi ka sebele ke pleasure arba tukamukaba nyakalla maamuloi nkele nyakalla kele bone

0: kielo so metlano fela metsotso re tshwela o iriela le sumothe tshe thola FM lo khotla khashola Africa borwa mo 87.6 of the 92.1 megahertz ifela le khono re ka mo Capri vi ga mollo re hashtag house number 66 kbola re ga shara lo gona nete gona ke na make you leboga Dr. Mloko Masha Maite ba nda le na ulana no go lami gholokwane o tlwa iriya senyane go fihla ka yona se se ba ka rena le boli taba ja iri ya lo sem mam tholi ra le botlo ba ga peka iri ya lo somete ne tlo ba re kwa rena di fetule ka supposes ba botsana o jotlo ona kwa mesong e ba ga tshi ba rena ba ntse ba ina le lena doctor ze lalo ma tsho le motjole tsho tsho le jaba tsholeje a thamba so ma ke na le nete le tsele le lena le libile fa ka privi ga moloi a ise go mo wele tla ikhumana ne to gona di na ma di fedi le tla ikhumana tshe ka moka ga tsona di fedi le na ke pet muru ke Mr. Weekend ke na go pampela se ya le moya re ka mo ka privi ga moloi lena batho ba lore le mo ga si batamela ntle re tlo ipsina re tlo ja nama re tlo se ga keke re tlo ba le nete gona re ipsina re le ka mo Capri va molo batho ba ga moretsele ga molepane mamone marogane makwete Glen Kawiwe batho ba modimba tamela ntle re ipsina ga Marisha le lena le skebela shala re tlo ba re ipsina le tjatji le la le khone tjatji la sumete go ri ya July wa ke tpedi maswepe di tsela ke tobela FM top 30 ke mo gore nete be re ntire boletse ka gona rawa re tlo ba re ntire ga ga ba re logana mo kwele enko ba re mavuso batho ba modimo ba rena le bona kwa Sea Colour Sun City ke go sha tshirwe tshelo ba di dira ga ritse ba re mavuso ke lo tsa ma 2000 na re batho ba go le re ya boledishana re thomile nete le naneo ka go tsha go tsha at Sharon are shapi ke o tshele ka one ka one ke la le tsa separate nete wa re bile ra mogopola go tshe dingwe tsa dikosha tsa gagwe dikosha tsa bo shape of you motho le re mone ba dira ga tsa ka la ne kgweding ya July mola lo re na ga ila America be ke tika mengwa ya magolo a ma le metse ma sumetlan 250 years 4th of July ke mo lo re nete gona e be di diragala ka moka ga tsona re re re mona go di ge bile sehlopha sela sa England se sara loka di papading tsa mo pala fast go pula di papading tsa mo pala fast di ga re ya khatlampana jwale SABC sport sa le le ga ila gago la di papadi tsa mo pala le fast le lo re bafana ba tshule fela nete gona re sa swe re sa swe ka style mo lo re ngi o tlo ba o bona di papadi tsa masumetharo ne tui kana leng ya television o tlo ya gapo SABC plus app kona mo lo re ngi o tla khwetsa ditaba ka moka ga tsona ditishi ka moka tsa radio tsa SABC go bala le thobela FM le bona ba tlo ba utlisetsa dipapadi tse ka moka ga tsona ka leleme la gago leleme le lo reng nnete o na mile wa la rata rena o re khwetsa go 87.692.1 megahertz ba no www.thobelafm.co.za @thobelafm ya ga go ka ga ntla ya go ke mo lo reng o tlo ba o bona ditragalo tsa mo Capri vo gona ka montle ke le maema batho ba lo reng ke boletse ka lena house batho ba Glen Kawi batho ba modimo ba tamelang batho ba mamone ba tamelang batho ba ba kaena ba lo re le mo gausi ba tamelang gore tle re tsine re tle re jena ma le sobe swa ebile ya fitula ke le sume senyane fela re tshwela o iri yela ya bo le sume re fitela ka papatsong re ba tshwela pele go pampolla se le mo tshe ma sume thar tshwela FM top 30
1: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General gives PA di moletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pielo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
2: John, o ke tine tshekai?
3: Ke ke tine la SARS. Ke ya go lekola ge ba ke tsone tshe go faela na.
2: Iketle. SARS e romela ditsebiso tsa auto assessment. Go tloga ka la 1 go fitla ka la 12 July.
3: Fetije, ka ona mogo.
2: Eh, ge o khwetsa tsebiso ya tlhahlobo e lekole. Ge ne ba getse o fetije. Ge fo sharetse go ba sa e khwetsa. Faela go tloga ka la 13 July mo go e-filing go ba mo go SARS.

0: Maso pere so fela ya metsotso re bile o iriele ya le sumeto sa tshetso sa bela FM ya le gotlagatsho la Africa borwa ye we kwa ga bia le fetse fale ke 20 sun mole o sepela le Ginger Stone ba re ka di weekend ke di weekend re mo Capri ga moloi kole gape Novax Moonlight Africa ba re sa sezola triple play ke tshe tharo tsho ra luketse tsona Amos Mokwena re la rato laka Amos re posha ye yena ba engwala o engwala la batho ba le re ba gopela di love bag yo bona bo bo ine le motho o ratana le motho la gaogana ra wa a re gopela le di love bag re boelaneng batho ba mo ne tso gona re sa ipsida ka mo Capri ga moloi ba theledi ba le re le sa le go le bana ba tamelantle go bose ka mo ntle ke mekete kwa bagashi ba bang ba thobela FM ba gona ke bona maredi o gona ke bona khuna di the host le na o gona le ba bang ba saletseleng ba saetla gore mo le re tlo ba re ipsina ka mo Capri ga moloi mola lo reng ke hashtag house number 66 12 FM tswela pele o kete ka mengwa ga e masome tshela tshela ya gasho gore mo le bile re tlile ka mo sleeting sa skukuni mola reng re tlo ba re ntse re ipsina le ba bang ba ba tshile je ba rena mola reng ne tona re tshagala lo gore re a gona go bona gore na batho ba borena ba lo reng ba tshile tsa thobela FM bona ba rata ka sepego se se fe popolo re sepego ka mo re ka gona ka ga skukuni ke le ga e ka fasa masipala wa se le ga e wa makhudutamaga mola reng kwa mora go nyana be re no kwa ditabataba mane ba re hey ba ne bo thata ba lo reng utsiwa le ruo e fela gra le netoro ba sepodisa ba shwana shwana le tsona molero le malapa lo reng ba dikubana maetleng a wa neto gona rena le netoro ba meyara ba lo reng netoro na mme re ba kole ba bolela le Dr. Masha Maite ba le gare ba shwana shwana le tsona ra wa re tlo ba re lukisha ditaba tse ka mka ga tsona re tlo ba re bona hore na di sepela sepela ka sopo se se fie ke tlo ba le FM 1230 le Petro Murudi na no le letla go gana mokibelo mongwe lo mongwe tlo ka iri ya le some wa fitla ka iri yela ya pele re tlo ba le tshana le ba bang ba ba tsaka rolo ka mara le nano le mutheleteng re tlo ba le buisana le batho ba ile reng hashtag house number 64 ba tsoka mo Bakers 40 ba thupile tsobela FM ga shitse ka mo ka ngwa ke tsebedi maswe pedi nne be ga shaka Bakers first ka hashtag house number 64 re tlo ba re buisana le bona gape he dilo tsa rena di sepetse ga botse re ka gona le gonagalo ye ntshi e golo gore re tle le buisana fa le le mong mavu mal tsatsi la maba ni shuma ba ne be re ntse re na le bona fa le re ntse re bontshana molalo molalo rawa re a re kokotsa pele ka mushata a u yo tsena ka metseng ya batho wa yona mawena wa itiraletse o ithata re kokotile pele ka mushate ra bolela ba ka mushate ra botsisa re na re be ya ka e merwalo nete gona bana mile ba le ditse rawa merwalo ya lena ina mile idula gona mo ke khoshi madithlaba ditshokwe John Mphela wa Mphele le khoshi ga di madithlaba o shupia di a monare ka mo ga moloi mo lo re hashtag house number 66 ke bole tsho rawa re ba rena le ba bangwe ba le re tlo ba re buisana le bona ke ba bangwe ba tsaka karolo ka ra lenano la tsa masometharo ke thobela FM 1230 ne ke phete mo ke Mr. Weekend le ba gashi ba rena ba bangwe ba le re ba ba gona re tlo ba ntse re ba topa topa ba bangwe re ntse re buisana le bona e ke lebeletse ka mantla re a bona di gwari tsa manyalo ba gare ba bina le ba kwile ka ra lenano la megologwane le Dr. Moloko Masha Maite ka sone se se ba ba gare ba bina ka kware sechaba ba tlile batho ba lebeletse ka mantla nnete ke le ema nnete gona dinama wa di gona o tlo ba jwa dinama o tlo ba se wa keke ya loreng ya mengwa ga masometsela tsela ya gasho go tswa go thobela FM batho le tsatsi la le some swae go ding yone ya July re tlo ba re keteka Mandela Day ke le tsatsi la boditshaba tshaba loreng nete re gopola mogale re gopola motho o loreng nete o lwetse tokologo mo president wa mathoma motho moso ka fasa tokologo ka mono Africa borwa motho o loreng ho ka sepela le nage ka moka o na le di mapatlo di papadi ya loreng ba bitsa a bitsa ka gena le o ka ya ka di trop ka di province tse dingwe o ne mapatlo a di papadi Nelson Mandela Bay o na le Nelson Mandela Stadium e bolo re tseba sepa sa Chippa United go gona malore bana million ba raloka gona ka kwa go la Johannesburg lona o nwa le ditlhwadi e metse lo reng di gona se tlhwa se se gona ka kwa go la Union Building e o ka ya ka gona lo gona o close bona wa ba bile o ipsina ka tsona ga botse o ya le ka kwa dinageng tse dingwe le ka London le bona bana le tse dingwe tse lo ba di bile ka dipalamenteng gona mola o bontsha rawa mogalabe Mandela ne tsona o namile o fitile mo ke motho lo re namile re mo tlhompha kudu o ka ya ka nageng ya Algeria la le patlelo le lore lona ba le biditse fale ka yena Nelson Mandela ke motho lo reng nne tlo tshe tokologo ba morata le fase ka o phara le rena re a molata re a morata ke motho lo tlo ba re moketeka re ka ra gwedi ya Mandela re tlo ba re hashtag Mandela month ka di 18 tsa July kwa re tlo ba re moketeka ga botse moketeka semmusho ka go pala le ka kwa la UK lo gona ba moketeka letsatsi le la Mandela gona le Nelson Mandela Gardens e molor ka kwa go le ka France lo gona e o ya o na le mesipelo fa le o ya gona Avenue de President Nelson Mandela e gona o wa bonagala ka Netherlands lo no ka ya mtheleji Mandela Road o na le tsela ka kwa le Netherlands ba bitsa Mandela Road le Mandela Bridge e ye lo reng e batho e ba ya kwa le bana mile e ba e bona maso pedi pedi fela metsotso di bile o iri al sumetsa re fetela ka papa jo mtheleji re bo wa re tlo ba re boletsana fa le le batho ba le re ba thupile house number 64 65 ke 65 mo tshele mo tshele 64 65 ba utsa Beggars for hashtag
1: house number 64 tlo ba re wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: House number 66. Batedi ba gamoloi ka prive le awelwa. E tlang le tsine le tshobela FM ge ke teka miwe ge masometshela. Ke re masometshela. Ka mgibelo wa le sometsi July 2026. Ga ladies madikong ka di meng.
3: No SMS. Ka de buja ka re modimo. Ye kwi ke aka. Ka re modimo wena o bulela go bua.
2: Le ne ba di ba pili pili. Ma thousand. Pokwane. Len kawi. Le mafelo mangwa gausi. E tlang le tsine le ba ga tshiba tshobela FM ga mmogo le ba rra ke ba matlakunga Dr. Peter Mabula mogo le dopedi tsedingwe ba tla ba le gona go le thabisa tshwi mabunga ba bina kwena ke re ba bina kwena ba kgoshi mmadihlaba
4: tsuri nka re ke thabile go feta ma le mosadini o ke mo bona go mela ke la mamoreto ke tlo mosarela ma re go tlile thobela FM
2: Kadishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Thobela FM 66
5: Thobela FM Moshato botsa bo le boithabisho

0: le sume senyane fela la metsotso re bile o iri yela ya le sumete neto gona ye ke thobela FM Top 50 le Pet Mororo ke Mr. Weekend ga mokibelo mo lo re ga share le ka mo Caprive ga molloi hashtag house number 66 fela re sa tshuri ya kgole kudu re nyaka o bela morago re nyaka o bela morago neto gona o jo bona rena botsebotse hashtag house number ye ithumile kae re tlo boledishana le ba bangwa lo re ile ya ba bathupa mo lo reng ba thupile sefoka bela re ba thupela sebaka sa gore thobela FM itle ga she ka ga bona ke na le Melin tate mo ba tlo ba re botsa ditaba ka moka tsona rena bona bona ba dirile joang le bona ya bona e bile ka suppose se feke bona ntate mo ntate ke le tamisha thobela
1: thobela
0: le ga e molwaka
1: re bona le ga mre
0: ke bolela le mang
1: William Mutsuane
0: lena le lena ile la thupa sebaka sa gore thobela FM itle ga she ka ma lena lena ile thupile neng
1: last year
0: House number 65.
1: Hey, 65 ne balaba bangata ga go ga go lo go lo 65 ne balaba bangata ga go lo man ga go
0: manane wa thobela FM ke na le tore le a tsheletse ka moka ga gona ke nna no le lefelo re le a tsheletse e bile le la rata thobela FM
1: yo ke tete thobela FM from Bosenga re go gane le joy le
0: khoshetse
1: eh eh re o fela bona go kana bread le team
0: Oh,
1: oh fella bona go kena mashamaiti.
0: Of course.
1: Go fella bona ke mangkoko.
0: Mangkoko.
1: Then o tlo kena poelano le.
0: Eh, tsholela. Eh, ka mashamaiti ba lo gona ka kwantle ba dira ga tsa le mmone.
1: Ke mmone, ke mmone.
0: Di bulela bulela le yena
1: la bula. Eh, la
0: re mo yena ka gore ngwa go fetwa ba ga shit ka gale.
1: A o ne ke modumeri sha fela go eh ke modumeri sha fela go ke fihlile.
0: Ya ke. Ha ke tlo ba tshiri botse te re lo ba. Tshwele FM ya go la le yona le.
1: Ha ya go la.
0: Eh, mengwa ge masume tshela tshela. Ya gasho le karata hore molaitse lo re le ka go fa thobela FM
1: re thobela FM gole e gole rena re tswa le yona gale gole thobela FM gale re thega thobela FM
0: kana
1: go tshela jo go mbra go nyana kwa go sana le bo chamber mo gwebe we re re go bapala polo agri we go sna di TV ne re tshe di wireless re na mela thaba o re go e khonotswa re go no thetsa ball
0: e ipsina ka ball
1: re ipsina ka ball
0: papa di akwela mo a wa ka nete gona di akwala ke nya ka o boledishana le maka mo re go rena le bona ba ke kwa joang re na thobela FM ga shitse ka ga bona re kwe bo rena bona ba ke kole joang ga botsana gore ne di tabatse di botse botse tsholo dialo tshe thobela FM 230 re ga share le ka mo Caprivi ga moloi mama le kae
2: re bona le kae
0: ha wa rena ri ipone molato mama ke mang le ina le
2: se ke Eva Mutsuane
0: Eva Mutsuane papa ke mogala ba lena ke le ngwa go fetsa thobela FM lena e ga shitse ka ga lena ka house number 65
2: ya e ga shitse ga lena e ne go le molato
0: la ipsina man
2: hai ra ipsina le batho ka fa lena ba ipsina ba thabile ba sa bolela ka yona le ga
0: o ba sa bolela ka ya lena ya lena le tlile ka mo number 64 le bonang mo gore le ipsina ka eng lena mo
2: a ra ipsina ka re tlo bona gona e go joang ne a gore wa ruta gore last year ne go le so kwa se wa bona ka nyane mo re bona le stage rena ka gare na ne se se gona ye improve ya pambini
0: e yele ba tswa ba ngwe ba tshele di tshe ya le moya ba rai o ka re thobela FM tse ka mela ka le ka
2: le ka gore le re jan re la til foti ya boela e tukile me wa re e tweet le ga be di ka mo re bu hirwa ile le ka jan re la til re bu se ta pega
0: le le la til le ka pega se go ba tswa le re ba tshele thobela FM go ne di phadishano mo thobela FM le ka rata gore mo bona le ba tlotloletsa re ba tsenela ka re o ne motho mo nore hai di thobi di phadishano tshe di na ke tsenela nga no swine lena le tsenetse la wina tshwela FM ya tla ga tshaka le ka rata gore mo bona
2: tshwenya gore ba ska fela pele o phone go ba nzima gore o tsene ba ska fela pele and thobela FM na le di phadishano itu tshele ba tswa sna ntshele ke le ka go ngone monga abe ba pala ya pizza wa bona ya pizza
0: eh
2: a re o betsena tshele ba go rekela bana sport di
0: Matrix le Star Healer ba re mna kwethu go thobela FM top 30 tse masometharo.

0: ke le sumete fela metsotso re namile re bile o iri yela ya le sumepedi o sa thetse tswela FM le go tlhagashola Africa borwa re go tsa 87.6 92.1 MHz o ka ya gape go www.tswelafm.co.za wa re SABC Plus app of app ya rena re go tsa gona wa kitibela mo tsakala rena di gokaganyo at tswela FM ya ka kwana mo lo re neto tlo bona ditiragalo tse lo reng di ka mo hashtag house number 66 o kwele dikosha tse tharo tse lo reng di tletse beng ya gago ke na le letsetse fa re website nna ka tsona yems se pela fela le simi le Kyle Botman wa re nyabonga matlou matlou se pela fela le modefo le madlisa 808 wa re mokgotsi wa ka matlou matlou ke motholo reng ke ragwebo ke motjweletse ke motholo re o dingwala dikosha ke motholo reng wa tswella mo go di television re mmone bola go scheme sam re mbodo bo generation bo scandal 031 chopa se pela le el shape public enemy le benzo ba re o tsana na so at a fast ke go shelo re le lona o namile o ipsine ka yone fela ka mo studio sa rena sa lo sa tsetsa sa o sepela ke mobile studio re na le moeng fire ibile ke mo theleji ibile ke modudu wa go tswagana mo ga molo re nya ka ono kwa rena bona ba ke kwa jwa Tswela FM itle mo go bona house number 66 ba tsetsa Tswela FM yo le lukono le Tswela FM itle ba e bona ke ngkhodi Jackson ntate ke le tamisha le tamisha le ba theleji ba Tswela FM kwa gae
1: Marimishia o batheletse go ga ramoloi ke tshe ba ka se go le bore mo ga tshwa re tshwe murudi parle go na le khono ke ga moloi ka brefe stand number 66 go me le khono jwa la ka le thedi tshe 12 fm e go na mo ga ga moloi ka brefe re ke tile re ba di ba mo ga moloi di dina ga mabapi ga gona taba tshe botse no ba tshe di bona ng tshe nna le khono fa go na ga moloi re ya le
0: Na o ka no re tlhalosa ga nyana o na le nako e ka ka go dula mo ga moloi o ka re botsa eng ka lefelo la ga moloi
1: lefelo le re leng gona mo ga shwa gešo e le go morodi ke ga moloi ke na le mengwaga e le sometsela ke le gona fa ga moloi e no ba motse e leng gore ke motse o motse o mogolo wa go tlhoka mathata motse wa tirišano wa batho ba e leng gore ke baswa bontšhi jwa bona gomme ge o ka lebelela fa re leng gona le gonne go tletse bona e le go baswa ba gona mo ga moloi le bona batswadi ba nnago le bona bele kakakadijo ka mokgwa olong ka ona ditaba di no ba ka ena mokgono mogaišagešo
0: morutu nnete gona re a leboa nnete ke wa bontsha gora mengwaga ke mentsi re gona ka montle re a bona batho ba tletse ba tlile go bona Tswela FM e rasha mojale lena le le ba tšheletse le badudi le ke kwa jwang ka botse
1: re tlo re tabile ka kudu ebile re tlhomphegile ka gašo ya barena e golo e tlile go fa gae ga sekukune gona mo ga molo e re leng gona re tlhomphegile ebile re tlo re bona le magoši a borena šea gona fa le ba e leng gore re ba bona ke boradipolotiki ba borena ba maema godimo re tlhomphegile ebile re a lebago ka re ka moso e ka boa gape Tswela FM ya tlaba le rena gona mo gae ga moloi go tshwana le ka metlha ka mogolo gore ile gona ba gona ngwago ngwe o fetile go mo natleng kgawe jale gomme go bontšha ga otse re motse ga moloi o tla go kgethegile ka kudu
0: FM ka ge bile o tlile mo ke manane wa mafe mo Tswela FM le re wa thile ja le gona o gopola o ka re o khumana eng o thile ditse manane wa
1: ke nne dilo yalo mo ga shwa gešo morodi manane go ke a thile ja go ke na go la tabagolo le leng gore le ga shake Dr. Mashamaite ka kudu ke nana le gore ke le shala morago nana go la hlokola zela le lona ke le leng gore ke le shala morago matšatšing a mantši nana go la mogao maredi ke a mangela gore ke a theletša mogašegešo
0: o e sa bolela jalo gonne bagaši ba le gore shetse o ba bone gonne o ba dumediša motlhomo la tšea dinepe ka jalo
1: bagaši ba e leng gore ke ba bone fa ke bone hunar the host le ge e le gore a seka ba ka batamela gaufi le ena Dr. Mashamaite ke mmone mogao maredi ke mmone kgadi etsetlana ke mmone le ena fa o ka stand dipofa le ena ke mmone jala ka ge e le gore na le ena ka mo stilo se sa go theta
0: Tswela FM ya gola ke tse ka mengwaga e masometshelatshela gašwa le ka rata goreng o Tswela FM ka mogoe le gore mengwaga e ka moka yone bentsi ba le gare ba lefa tshedimoši ba lefa boithabišo ba lefa tša thuto le ka rata gore Tswela FM e gola jale
1: re go Tswela FM kudu go molaodi wa mananego bagaši ka moka ga bona Tswela FM ga e gole e gole go feta ka mokgwa e leng ka gona kudu ka gore e re fa tshedimošo go le le kgauso tse e leng gore be re sa kgone go di fitlhelela ka yona Tswela FM ra di fitlhelela re re a go be jalo e gole e gole mengwaga e be e mentšhi modimo be le yona le bagaši ba
0: yone o ka montle ke le emaema o tlo ba o saiwa kheke e segale le di bone dikheke tsona le o tsopanyane e tse ke na le nnete
1: ka gore taba tse tsa bodigale ya mpalela ke tlhiso go tsona mogatsi fela ke re bo ba leng gona a ba ketekele Thobel FM le baganka dimeng ka moka go bejwa be le thabo e bereke pekele
0: molaetso wa mafelelo mararo le o reng mo gomme Gladyseng ka dimeng e ba kgonne go tlhopa ebile ba kgonne go tlisa Thobel FM le ka reng ka batho banka dimeng gabotse
1: mme nka dimeng goba lapa la baganka dimeng ga go bonolo godimo ga se e leng gore le se fitlheletse le gono ka modiro o mogolo o re leng ka gare ga ona jatsi la le gono go lena ke re matlhatse le matlhogonolo dule re rapela ka yone tsela e leng gore go ka bona kare thapelo ke e leng gore e kgona jaaka mokana ga jona ka ntle ga e be e le gore le di tla fitlhe kare ga thapelo ke nagana gore nkebe senke Thobel FM e tlang mo motseng wa ga moloi ka ona mantsi wa mme nka dimeng matlhatse le matlhogonolo go lena le kgethegile mo motseng wa ga moloi le kaporifi ka kakaretso le badidi ba gona
0: batho ba mo tukulweng ke tseba le e batho ba direto man le a retana kore go o bolela le motho ebile o mmitsa ka leina fela ke bopebetsi ke bokhunadi lena le bomang le ka no retanyana gate mogolokwanenyana ga tsenyana la ke thetanyana ga nyana
1: ka sereto ke tlhabirwa
0: tlhabiro
1: gomme tse tsa go reta tse ke di rata ke nopa ke tlhalela gore ke di tsebe mara ke tlono fela ke lekaleka
0: ga gona molato tlhabirwa re lebile nako ya lena ke Nkgodi Jackson ke ba bangwe ba batšheletse ba le gore ba gona ba bona ditiragalo mo le gore hashtag house number 66 ro gona o tlo ba o seiwa kkee segale ka mo ntle ke le ememe ba batšhetse ba le gore le sa le kgole ba tamela ntle le sekebeletle la tlhaelwa re tlo ba re le ba ditabeng tsa iri ya lesomepedi o gona mamotlo tlo ba re balela tsona kwa re fetole ka sepo se sefe e fela re ya fale ka kosha ke na le nte Tumelo Emphaladi a re motho wa ka ke yone le o tlo ba irisa go ditaba tsa iri ya lesomepedi moshate.

0: yele sumeti fela mitsotso re tjola iri yele ya le sumapedi kutlang etolo ke zingumalo mothole re bone mafelelo a beke ya go feta ba le ka kwa go la Portugal a diragatsa go Afro Nation a se a e Durban July go swana le ba bantšhi le rena a se re Durban July re tšhaba go tswelela go Matlanka Commission re bone Clement Mahosa le ene ba le ka kwa go la Portugal ka Afro Nation nkosasana daughter le ene ba le gona Durban July ya beke ya go feta a e tshwane le Durban July ye nngwe le re tlwaetse re phela re di bona batho ba bantšhi ebile le mo matsela a dikgokaganyo re bone ne ba sa tswelele ne ba sa bontshe rawa fatana ga se di tshalane morago di dibile Durban July ba tshaba go tswela Matlanka Commission re le ba ditaba tsa iriyalo sebe pedi mamdluli re le buile tshedingwe di tabo tlo busha di kwa gape ka iri yela ya pele o kwa di fetule ka sebe process efe dula go gona motheleje pishana re bolela fale le bathopas foka sa hashtag house number 65 jwale ga jwale re na le mothopas foka wa house number 64 ka ngwa ke tpedi maswe pedi nne magoga khomotso o tlo rena le bona bona ba ke kwa jwang le bona jwa le ka ge re fitlile ho hashtag house number 66 ka mo Caprivi ga moloi le tjatji le la lekonomi magoga khomotso ra le tamisha me
1: dumelang
0: le kae
1: le kae
0: ya wa mala twa o go la re a le re ka spalo re ya re nyoko bona rena 66 tla swa le 64 na
1: Ao a sara tla ka bakela re nya ka bona re di tlosona nan re tle le re tlo thega menka di men le go molebogisa re thobela FM 60 thobela FM 66 halala re lebogisa menka di men ge le yena a khonne go ka ba motho pa se foka wa house number 66 mwareng o le rena re thabile sa se dirile go se re thabishitse re thabela go ba le yena ka gare go lapala gagwe ga hostile thobela FM le se tshaba ka moka setle go tla go thaba le yena ke bile ke go bo sekudu ka bakala gore rena le yena a re tshogole le gole se se ipontsha gore se se ile go sa diragala ka house number 64 but ba be ba le ona e bile ba ba se batla fela ba be ba tle go tla go tsea se sengwe le go tla go thega thobela FM ba ithega kana go ye ba tle ka house number 64 fela ba ile ba shala ba shetse thobela FM morago ba bona se se botse se thobela FM ile go ya re direla sona mo na geng ya ga bo rena mo ga kgoshi mphela mphela
0: a re boele morago ke nyaka go boela morago gona ngwang kwa nola wena o thupile sefoka o dirileng o dirile jwang wa ke kwa jwang
1: le rage ke thoma ka
0: kompetiko e o tsenela phadishano wa thupa o sefoka wa thupa sebaka sa gore thole FM tle ga shaka gago o dirileng ke eng se o se dirileng lona wa ke kwa jwang e go thupile
1: ke ile ka SMS yo le ga ba ile ba khopela and then ka ba ka khopela le modimo ka gare dilo ka mokana ga tsona re ka se di khone ka borena ke be sentle le gore be ile monolo ka bakela o tlhoka boroko motho gesho go nya ke ga maikemisetso gore o ka seloso ka o se budi tshempelo ya gago ba se ba se khopela go modimo sa diragala so ke be le tlhoba boroko nyana ka nako yo ka re ke ka re ke robetse ke go kare ka mo ditsebe o ka re ba ka gona le mongwe pele ga ka so o tla ga thobela FM ka lapeng laka la babina phuthi ba ga magoga e bile ntongwe e botsi e leng gore gore re phela le yona gore a itloge gore ke tla ke history ye ba re diretse go yona so re lile ra shala ka lethabo bile re leboga go feta ntjulela leboga
0: ke kwa bile gona gore lena le meng ka dimo a le gole legole
1: awwa
0: house number 64 house number 66 le fela le bolela lena le meng ka dimeng e be le thushana e bile bo mothusha o montsha rono gore o thupe o tsantsho be modimo lo gona bile o tsotsong le ka sotlae
1: Menga di bingi beke samtsebe go bolela nnete a ke re nna ke tswa pele park and then yana o mo ka brive ga molong so ke le ga no re sa le frogo ke tswa ke America ka ho tsa menga di menga le gating
0: gating ya ga
1: ya le gating ya ka then a ra o mo se re go shuma le beke ke le go ona ka house number 64 so ke le ka ba le khatle go ka tepetsa gore ka 66 ba sone tsho re ba tle go nna mare ke khopela gore o nthuse gore ana go diriwa jwang tene ke ile ga dula fasile ena ndana ka mothusha ke fele ke mo founela go ka rena di sepela jwang le go mothega ya tshosha tabe ga ke metheletse ena ga dutse ka ga ya setshwatsana ka gare ga yona ntwe ya tshosha ntwe ke gore ga fetse o sepela thoga se sengwe a ke ra o tsebe gore o na le mammo ke se phirisa o mongwe le o mongwe so a seng kampona ke le monyane me ka dimeko mogolo mo go nne ke re no phone lana la go ntse fela ke la go ntse fela ke te te bala ke re tshwane ga ntse gore
0: eo le botshong sa
1: yae ke fela ke te te bala gore ka go mo go le ke re tshwane ga le di se pela ya ba ntse ke le a go thupa ka lona nna ke be ke le mere ko then ke bona ka di miss call fela gore eh ba ba mphounela mo ba mme ke tlhaka ga ke a phone eh ga ntse mang ga di mong gore o re ga pele nna be ke sa tsebe le go no batlo be ga motho pa se foka then ke ke le ka go botsa gore ke thupile se foka le thabo laka ke be ke thabile go feta ntjile la go thaba gore mang ka dimeng se ebe go a na le phegelelo ya sona o feditse a se feditse
0: le le mara ke ke ke nyo ka go go apa e ka re wena o thupile ga bedi ka re o thupile 64 wa thusha mang ka dimeng a thopa ka 66 o kwa jwa a o go ka re o thupile ga bedi mara
1: yana ke ke ke tla ke tla se ke re tja dile ba a go mpotsa gore o thupile ke be ke tla be le go tla
0: no eh dia kwa gala ya le thobela family mo ngwa go ka ngwa ga ola wa 2024 ke tika 64 ngwa go ke tika 66 years ya gasho o ka rata gore reng o thobela FM ba laudi ba thobela FM ba tileji ba thobela FM ba gashi ba thobela FM e thobela FM e gola
1: ke tla ro ke la ka le tsa thobela FM mengwaga e masume tshela tshela e mebotsi ya khasho e bile ke tla ro ba the go ba ke ba shumi ba thobela FM le ba laudi re ya leboga re leboga kudukudukudu go bantsha gore re ga re no theletsa FM fela eh gore ntwe kholeleng gore e re gogela go theletsa thobela FM ke ka bakala mananeo a yona ina le e gona le thuto ka gare gona le keletso ka gare and then a o Philippe lo go theleditse mananeo a thobela FM ka gore gona le sesengwe se o tlotlang le sona ene le yona thobela FM ka go dira di house number le di competition tse dingwe ina pe e re tlotlheletsa gore ga la re theletsa fela le rena re ya le bona ge thobela FM e fele e ya di tshabeng ke go bontsha gore le rena re appreciate se we le se dira gore gore ke matsoga mabedela a tlhatswana eh gore ga ba re tsheli fela ba re a isa le bona ba busa ka gore a ke go nna ka ka ka house number 64 ke re lo ba ke ba motho ba se foka and then le nna ka dira but a ke batho ba ba tle go nna batlo thaba le rena re le baga magoga na mbili le rena ra ya ra tsa setsekanyana ra ya ra leboga
0: ke tsaba tshe lebotse re ga re tlhela mme batho ba bantsi ba no fela ba nyama ba fela matla ba tsene le di padishano o no swale tshobela FM di radio padishano batho ba tsene le di padishano ba no ra wa swana re ka swine ai o ka reng go batho ba ba jwalo ka bakala re wena shu o mothole re o tsene tshe padishano ya house number 64 ibile o mothupile o thushitse le mmeng ka dimeng o tsanela padishano ya house number 66 o thupile o ka reng go batho ba ba jwalo o ka ba tlotheletsa ka suppose se fa gore he di padishano tshe no tsa tshobela FM di jwalo le bona ba gona o di tsenela
1: ke no le ntse ke beng ke sa ke bolela le yena mmeng ka dimeng le ge le mogolo mogone ka re mmeng ka dimeng gore o ka re go bona selo motho a se apere and then wa re go mmotsisa gore ntse o ihweditse ka re bona re ya tura gore gore o shetsa feditse moya wa gago mara ge o ka re gore motho ise ntse o ya apere ngwe tsere ka a re a go shupetsa maitse reng gona so ke re ka manjoma a khausi ke gore go thusana le go senyamishana go ba go tselana fase ke se sengwe sa tseleng gore re ka thusana ka sona ka re o ka se tsebe dilo ka moka le nna ge ke thoma house number 64 a gona motho ile nga ntla ke sa tsebe selo ke ne ba ke le motheletse fela then ke bana ba dira di house number 63 house number 62 ka phegelelo yewe ke le ka rena na go ga ntse ke re ke ho tshele gore ke mere go mkhale ba ke kena reng a le mere go ho tsa theleditse FM mo sagare ka mokana ga ona so thekgano ya rena le yone ile ya ba botlhokwa
0: Mantjwa mabotse re lebogile me khometse magoga ka wena o mothupa sfoka wa house number 64 gore re lore re boele morago gore ba tshiletse le kwa ga ba kwa re ntwe a se metla ene ke house number 64 house number 65 le khone re ga house number 66 ga molo ka privile le bile nako ya lena me le nete gona le no tshwala pele le o keteka ka kwa e se gale o tlo ba go seiwa keke ke imasume pedi tefela metso tso re tshwala iri ya sume pedi setse tso tshwala FM le go tlhagatsa Afrika borwa re khotsa 87.6 92.1 magazine fela le khone re ga tshwa tweka ka privi ga molo ke khopela o topela ko sha molo tsano ka one ka one go tswa go MS Kidio.

0: maso pedi senya re fela ya metso so re bile o iri yele ya pele o sa thetse thobela FM ya lokgotla ga shola Africa borwa han le togwana re selega mo Caprive ga moloi go sho sa tshoe go fa Trenchison mo lo se pela fela le mahu a re botselo ke 2.0 ke remix ya ona original ya gona nete lo re bentse le gona ka ra thobela FM 1230 bela ba bone gore o le ka gone Trenchison mo le gore a dire remix ya botselo ke 2.0 ka bakala gore yela ya mathomo a kere ditaba tsa AI Credo V Daniels ke ena lo re motlhomongwe ga jwa le ono ba re hey batho ba o dira dikoša tsa AI no o netefatsa le dira le dikoša tse dingwe tse lotla gona o di diragatsa pele ga fao kole qobe Twinski Vigil Virginia ba sepela fela le Shandi mama ke Shandesh re be ku mnandi Shandesh ra go pula re ba le gona kwa Ziyakhala Sun City bile o na le koša ntshwa ga jwa le lo re na mile o etse le tse fale ke warrior are hey koša ka mogolo re kitima ka gona re tlo e bona e shoma ga botso kola gape le MS Gideon are tiki tak tak re sale ka Caprive ga moloka ke tshe re tlhalositse re ga jwa le gona re tlo ba fa re fela re bolela le ba bangwe ba loreng ke ba tsa karolo ka mo go thobela FM Top 30 o pula re mo hashtag house number 66 ga jwa re na le scheme noa ke rametai ke motho loreng ba sepitsa tsa di content creation scheme noa ke o tsamisha manager
1: thobela wara
0: di tsamaya
1: ha bo phela go yona
0: eh motho a o lebeletse so na o khomoletse mara hey go TikTok wa ke tima
1: e ke bona ba le ba ba sali ke na le
0: show off o na lo bonelela
1: eh ke na le show off mo gala
0: scheme noa ke mang mme ga ba
1: scheme noa ke mathanka tsoko wa u jwa kwa le fasela bogomo ba re ke mothabe wa malokela
0: mothabe wa malokela
1: ya
0: alright
1: ya ke motho ra dauli ya di content kulukulu ya mata ka re ke bile ka ba ka kapala la ko jwa ja pele ka taba ya ka ke sa study sali science
0: eh
1: ya
0: le cha udia cha u raga wa leso wa raa na ke ya content
1: a wa tswakile ileng ke balance e ke ngotlile ka ja 2 years ka dia content
0: ya
1: ka wa ka boele
0: eh ya ntsho botse man eh ke le mara o content creation e ga mathomo ntshomo o thomile jwang le lona wa bona re ga botse ntwe ke ntwe nga bereka ka yona nga sepela ka yona
1: ke no thoma botse botse kana ko elang je na ko bua le TikTok e thoma o mo na e ba bolela ka yona re bitu ya mama TikTok and then ga mo kana ka rae manere le nna ke no download ke sna ke fitha kwa sekolo kwa ke sa dia science and then yeah ke sa bere ke sa wifi ya mores and then ka download TikTok yo we and then ka lokela ja o tswa re ndi u di ali hashtag or video ke di mele ke sna tsaba jo ke no shoota video and then ka lokela batho ba irara
0: ene batho ba o rata ka nete di followers tsona go na le tsona o motho lo reng a o tsebe mohlomo ke mathoma e kwa kwa no ba o bona o ka o na le di followers tse ka yo so ga botse gore baba satse ba jotse o lebetse ka mogwe o lentse dintsi ka gona
1: a wa rra ke rata mmere kwa ka ke rata mmere kwa ka guluka mata wa le o checka gore ke takae ke feela o ka re ke tlo tija cause ke sana le loje baya je ile re ke nya ka o di fa batho so wa le eng ka checka gore di follower je la ke checka ke feela o ka re ke to ra batho ba gano wa ba sampone na pe ya ke a tshwana la o ba mo and then ke mo kana ke no focus a mo mmere kwa mara o ka re TikTok nje yona 2.7 million o ka re kwa Facebook nje ke tsebae 1.9 million Instagram o ka re ntle 315,000 Twitter o ka re ne le 25 or 26k ya YouTube ke yona ke lose je
0: ya o bona re bolela ka di content creator re bolela ka lena ga botse pele ke nyaka go botsa bana na o di ya content ya mofuta ma ke ya go bolela ka di joke mara ke a tseba re a se di joke fela o di ya content ya mofuta ma re batho ba go latela ga botsa ba botsa
1: ke di ya content ya ile re ke motho a mahae so mo ke be motho a mahae wa ra ke dia comedia ya ba le act ye ba ya ka mare so mo ebeng act ye ba ya ka mare ke dia le la hore batho ba relate to every content ye ke dia so if ke shoota video about monyanya o be mo dia langana wa le ke tlo make a show la hore like ke dia ntwe le hore batho ba tlo relate a kre hore to wa mo re go bokana ka mogomogalabe re ka no ya a ke tsore nang jele ya pele mona ne o sina dio mo
0: e di jo tlo ba re duona ba re
1: dio
0: e ba re duona
1: na o tlo ba re ya
0: e le nna tolo
1: wa ba nang ka no create something ya na go ya dijo and then ke mo kana ke a tswara batho ba tlo relate to yona ya
0: ha re kharitlela scheme noa o ne ba thoba ngo ba dira letseno gore ebile ha ba sa shuma mme re kwa bona go yo dira chalete ka content o ka re chalete e ka ba gona e ka ba mushumo wa ga go lorong ka dira masheleng ka yona ga botse
1: Eh warage ye ra rona le
0: ke a buti sa rona wena e o ka gona o dira masheleng wa ya ba moshuma o content creation ye wa dia chelete ba lore a o tsufuriwa re ke mmereko mmereko wa wena go dira content
1: yo na ke nete nete mogalabe
0: ya
1: o lumela eh ba riyala na ke tse ba riyala gra tsana ke sa le sekolo mogalabe eh na ke sa le sekolo so je ba ya jona a ja o tswa ka taba ya dizaka le dine ne mogalabe ke tata le thalosa ja go pe e sena na bua le mogala
0: bua le mola jo ba fello lo rona le gona go batho ba loreng le bona ba content ba dia di create content creation ka ka gona o ka re mo bona mohlomo ba sa thoma
1: aba stike to ntwe ba ile ya ene ba bo original o khopata ba motho mongwe a o botse ka hore batho ba tlo o boja mo di comment ene o ka no lia yana yela ya gatha batho kana go ene yewe wa re ke try hore ke recreate motho mongwe re batho ba gone o follow mo ya pala because of wena o dependa mo motho mongwe la mongwe ra re motho mongwe a o media as role model a ka sentse video ya o trenda lo na wele wa thoma mere kwa o boela morao
0: re le bo skim no ga ke a bona sepelo no tsho sepela le mongwe ka wena ke ke ri le yena ke content the creator re ko re na yena re tswaretse tshedifi re le wile skim noa Gary the content creator lo yena monna ga sho dula fa se re na mere re ko re na wena re tswaretse tshedifi ka gore re gona go bona gore ya re tla sepela ga botse Gary re ko tsa mission monna sho lo yena o tsa mission challenge go gae
2: thobela le kae awo man re le bo wa man
0: ke re lwana go content creator o ka fa Starlight Entertainment le creator content ya mfuta mang
2: re creator content ya comedy re creator content ya comedy lo reng e based ko mahaeng mo ile re batho ba ile re ba ko mahaeng ba gona o relate mo yona a ke tsebo rena le go shishana
0: alright no ikwagala ga botse lena le dira content creation le lore nete go lebetse kudu gona ana kwa mare le ka fasa Starlight Entertainment le lore nge e mo Capri fa moloi e bile e na mile e tsentsheletso go nete fatsa go ra make ladies le ena o khumana se sengwenyana o ka re ntshobela FM ya go la lekhono fetse mengwa ge masumetsela tsela le yona ya kiteka o ka re go thobela FM ba ga tshile ba challenge ba thobela FM go ga
2: awalena awana ntontse ka e bolela go reng ba challenge ka o fela ba tjole pele ka o thile tsa thobela FM ka hore re tjwala yona gole le bona e ka o fela gore e tjwele pele taba ya hore thobela FM e be lenane o le loholo le bona
0: geri re romela mo monna sho tsa tla di entertainment re le mme re le boile re ya go bona ba papa tsore na ba re tsore tsere tlo ba tsere ka tla pele thobela FM top 30 ka morao ga tshe
3: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Kwetša Spa Super Savings Mabenkeleng ka moka, a ileng yengwe le yengwe tjatji ka tjatji. Bjalo ka 2kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted, ka $56.99 fela. Goba 5kg White Star Super Maize Meal, ka $49.99 fela. Bjalo tjeo ke di super savings. Ditheko tje di tšhoma ka di 8 go fihla di 21 July, ge stoko se sa le gona. Ga Spa fela, go na le dipeelo.
5: Hey makela mathomo tshele tsa Thobela FM. O amogetswe. Wow! Thobela FM. Mo shata wa tsebona bo ithabisho.

0: ke jeneso se pula fela le hit boss are marato go thobela FM shato wa tsebo le boithabiso sa tjoe kwa ke pijana go kula gape malibu are batsepile nna ke ipusha rena o kae malibu gape ke ga gape mara ga gape ba swantse lena ba atlile mo a tlo re bona a tlo re dumedisha ye ke top 30 ya mshato wa tsebo le boithabiso na ke pet morodu bolo re to gona re bona itsotse ke le sumete fela re bile o iri yela ya pele iri ya pele o tlo ba re kwa ditaba dula o tlhoile tsebe nnete re boletse rena o dula o tlhoile tsebe o kore na difetwa ka sepo se sefe re ka ka brivi ga moloi mo lo reng re kete ka mengwa ga masome tshela tsela ya gaxo thobela FM le re kete ka hashtag house number 66 yo le mo ka mo veneng re na le mme o lo reng o nete fatsa gore batho ba ba le mo ba tlotlwa mo dimpa ditletse ba tlotlwa ba jele ba tlotlwa ba ija maenyaenya mosima mampana mme le kae a wa rena rena molato lena ke lena le nete fatsa gore batho ba tlotlwa mo ba jele le tswa go mosima exclusive events
1: go jwa le motlhomphegi
0: le ape di tsa mfuta mang ka kwa
1: re apeile maenyaenya
0: ke tshwere ke tala gape
1: re apeile dijo tsa mosegare re apeile bogobe re apeile chakalaka khabetšhe ra dia le chicken stew le beetroots
0: ke ketse le gore le dila ka tsone specialize ka tsone le ya ka dijo
1: ka mo client e nngwe le nngwe e re botswa re yona e nyaka menu wa mohutamang re dia metlholo
0: le le a di bereka gape ke setse ke tshwara ke tala
1: re ba tshwaretse le di-soft drink re ba diretse le keke e kgolo
0: ke dilo tse e le gore lesoma ka tsona ka gae le apeya le eng gape tse dingwe
1: re apeya re dira le deco re hirisa le equipment ebile re na le mentorship program mo e leng goreng ke mentora batho online ba e leng goreng ba rata go tsena ka gare ga industry mara ba tse gore ba thome kae ba bangwe ke gale ba le ka gare ga industry mara ba stakile ba na tswelopele so ke ba fa mentorship every Tuesday night ka ba mentora what to do what not to do ke ba tshwere ka matsogo throughout the journey
0: a re bolele ka yone mentorship yone ore na o dira jwang ke ya online le gona o ka bo ine batho ba kae bo le re setso o ba matlafatsa o netefatsa gore le bona ba tsena ka ratse tsa di deco le tsa wapea o dira jwang le gona batho ba ka o shela morao jwang gore ba tle ba gone ba karolo ya yona
1: okay re ne le number ya rena ya 065 7454260 ke mo ile ngore o romela WhatsApp o ka gona go approve because a ke nyoko tsama maikemisetso a gago gore na wa o nyoko ba le party ya rena ya mentorship because ga ne jo le rena le batho ba ka fitang 25 ba ile ngore ngi ke bone bana le maikemisetso a magolo kudu mathomong ba tsene kudu ka bontshi ba fitla bo 100 ka ba ntsha ka 11 because a se re tlo raloka re nyoko bona tjelo pele re bone batho ba bangwe ba le successful a re gatekeep re fa information motho tla bona rena o di yang ka yona
0: le re nyoko se ba rena tjetja o thumile jwang tjetja tja wa PR catering o thumile jwa mogopolo le tikai o thumile jwang le ona bo tlotlhole di checking ga botsa
1: a yor ke itlwe tshela a usomngwe ba re ke zandile skuto ke morata kudu shout out zandile skuto ke my former schoolmate ko chika high school ga mabitsela ano mfone la bona ke tshere camera facebook sa re ke no toga krata business ka covid 19 le gare ka camera ya canon ke re re ke tse batho di nebe then are ke bona tshere camera o tse motho wa dekhona ka re a ke nna then ke ga re mphe quotation ke mo fa quotation motho la romela di deposit same time that was the beginning of the journey rana mari thomile ga maganane o weng ra thoma ka di birthday tsa bana o rile ngwa ga o yela o fela rena le bogwedi tse 11 ya ba re tshetsi le re di ya le manyalo go tloga mo o itjweletse pele ya tjwelela pele na pele ka 2024 ya bata ba gore di client di butsisha gore na a le ya pena ke ra thoma gore ya re feng di client tsa rena package ka botlalo then ke re tsa machine le deco le catering ka moka ra hirisha le equipment di tent di tulo crockery ditafula diloka mka you can anything you can think of ria di hirisha
0: gore ga botse
1: ke tla le di keresa
0: le swere diloka mka gore e le gore motho o re o ne le monyanyo ba bona le lenyalo ba bona le party a le biditse le tla ka diloka mka e tse le gore le ka ba lena le tsona
1: go jwa le motlhomphegi re manufacturer le di keresa ka borena ka mihuta khuta ka di design le ka mihuta khuta ya mebala
0: di taba tsa mfuto ni di ene tfa tsa hore ibile lena mele le tlhola le mishumo e ka ba le tlhola mishumo mfuta malo go le ka ba le ne ba shumi ba ba kae lo reng o wa gona gala hore le re botse tsona jwa
1: Rena le bashumi ba 4 ba ileng gore ba full time then during kana go ile gore go ba busy kudu ke nako ya menyanya ana mo lobo September re a tseba gore nge ke nako ye le gore nge go ba busy kudu re ba le batho ba 15 ba ileng gore ba stand by re kgone go tswa ka magoro re o bereka
0: yole re mo Caprive ga moloi hashtag house number 66 le shetse le bone mac ladies le buletse le rutse fa sela bontshana le ka dijo le ka rata o reng go yena ka ge go nne go thopa fa thobela FM e tlile mo le lena le tlile mo batho ba le bona ba tlokwa dijo tsa lena le ka rata o re o mo leboa ka sepo se sefe
1: sa mathomo nka rata gore ke thabile kudu-kudu le bona ke ba thabetse ke re modimo wa ba rata modimo ba kgethile gore re be ka mogare ga lapa le kilagang ka dimeng mamotla a se mang le mang so ke re modimo ba fe bophelo ba phele ke dikgolo di sa etla ee le rena mamotho ba batho ba le gonne o tlotse ba goreng go ne le batho ba ka mo makotopo ba re ke mosime exclusive events re a tsamaya sekhukhuni waterbag mopani ka moka le capricorn ra e tlhakantsa
0: ehe ye nngwe gape le gona gore thobela FM le yone e kete ka mengwa e masometshelatshela e ya gola le ka rata goreng go thobela FM bagashi ba thieletse ka moka balaodi ba thobela FM le ka rata goreng mo bona
1: ke re thobela FM e gole e gole gobane thobela FM e re fa tshedimoso ya maleba ka metlha le matšatši ke itheletša kudu forogo ke itheletša kudu forogo e re fa tshedimoso re kgona go tseba gore na seemo sa ditaba se dutse jwang mo lefaseng la ga borena kore e ka se gware re e very educational e re thuša kudu
0: aga ka wa nete batho ba le kwetsa kae gape la mafelelo e banyaka o kwa lo rena le shuma-shuma jwang banyaka o kwa tatso ya lena le dijo tsa bosetse lo tlo ba le yapa batho ba le kwetsa kae le company ya lena e reng le ka moka di feleletse
1: re gona Facebook, Instagram le TikTok ke Musima exclusive events nomoro ya rena ya WhatsApp le dikholo ke 082 051 1517 le anela ya iringi busheleje 082 051 1517 082 051 1517 lianela 0657454260 yela ke re ka mentorship le yona ra ishu
0: ba le go tsana ga wata ba tshe botsana mme ra le ba me Musima mampa wa tswana kwa plokwane ka makotopo re na mme re le bole ke lena fa le Musima exclusive events ke lena ba le tlo ba le tfa tsa gore ba tlo ba tletse mo ba tlo ba itatswa menwana e ba tswa mo re le bole nako ya lena mthelejeme tsotso ke emine fela re bile o iriela pele na mme o ka re fitla mafellong a lena nego la rena fa go thobela FM top 30 ke bona o ka re ke le ema majwale ka montle ke yo se bo rena ba tshe ba thomile o sa ya keke ka gore wa ema emiwa dina matsona di gone fela ke yo rata le boga ba tshe nne mogo le nna ka moka bona ba lore ba gona fa ra bona ba tjoletse michini ka moka bona ba gona bo lore nge nete ba nete fa tsa gore re ya moyeng lore ni ka mo studio lo ena re le boga ngwana yesho re le boga ka nete ka mushumo motso lo rena mele wa o dira le baga tshi ba bang ba thole FM ba gona ka kwa ntle nete ba nete fa tsa gore dilo di sepela ka thelo nna ke phethe mo re o du fitlala re kopana gape nako nge tla le shalipsi na ka mangwe manena a thobela FM ke tswa fela ka Bruno Mars ara just my dotlo ba ibile re le ba ditabentsa iria pele go tswa go nna le shalipsi na ka mangwe manena a thobela FM
2: Welcome to the Mars Singer South Africa.
3: The Mars Singer South Africa.
2: Imuile.
3: Sipiri.
2: Sukhweli jele gae lele swa.
4: Where are we go?
3: SABC 2. Ibang limpa pop. So easy. Sintelo. Jay something. Let's kumba. Kavale ka wakanya gore. Ke mari yo pele go mask.
5: There's something about the energy yake.
3: Kubane go muluka sipiri. Momzanzi. A go bonolo. Liliki. Sasa the Mars Singer South Africa. Tshoma ka mo gibelo 4 July. Ka iri ya bushupa mathapama. Ku SABC 2. SABC 2. You belong.
6: Weshu, khwetsa advantage ka FNB Speed Point. Bian, u ka dira gore cash flow ya gobe ya gago e ka bona fale ka FNB Cash Advance. U khwetsa chelete yeo e dumeletswego le bakeng la iri tse 24.
7: Ke ga o nyaka chelete ya gore ka stoko, go lefa di supplier, go ba godisa khwebo ya gago, go bonolo byale. Go khwetsa cash ka pejana, wa lala wa sala.
6: Ke bukwile.
8: Tsena mo gaming ya ditefelo. Ka banka e go thusa gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, tusho, ifetolo dilo tsohle. FNB, ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Go na le dipeelano.

0: Ramulo di wakuche kudi taha chamiro wakuche kukibona bo Lucky Dube aitla wena are I've got you baby kimele gore nlena ke go butsa gore na le wena o na le yena o ile gore ngo fela mo go petsa gore bona I've got you baby to make you feel alive aga go baina ba mathata fela ba ga geshu pele ga fa o go file Don Carlos aitla wena are Mr. Sun molodi o mo bo se wakuche ku ile ga kere greetings greetings greetings in the name of the most high Jarastafari ile gona ga re tsene go reggae ke mmino ya Thabela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa mo le gore ngotlo ba lenna o ratile wa ke kana gadi ya mathebela mo letlhano go tloga kana iri ya bobedi go fitlha ka iri ela ya boraro maga ge shile kwile beke ka mka berentse re ka kwa ga moloi go tlo ba monate ka kwa Capri re re ba dudi ka mka ba ga moloi e tlang le bone le nagele ya kwa di kgokaganyong tsa le ya go tsa Thabela FM ya ka ka moka gore bona go monate zia kala that side have you ever kopana le na Dr. Moloko Mashama ita re botswa go reng di tsamatsa majwang doctor
1: ai ora
0: re tlhalosetse ka mo wodi se tshe le thomile o ja kekena
1: bona e fetse o ripya gona ya le fetse o ripya ba engwa thile re bone ka moka tsone be di khatisa di le botsikulu kwa staging kwa rena le bokgosi ka moka ba bona go mme moane wa tshwadi kwa rena wa le judge man of the match wa rena show ke na le ene ka mo studio ka mo ke mcleries nkadi me matledi sudumela
2: Hela doctor.
1: Le ka era khadi.
2: Re bona ra lena.
1: Re bona. Wa tsosa pere le tshabo man. O sa pere le tshabo. Ke o bona mama ne re tsena mo bontsi wa pere le tshabo. Ha botsa motho wa le tshabo wena.
2: Ke motho wa le tshabo doctor ja mama sa mai.
1: Ya.
2: Ke rata go nodule ke thabile.
1: Wa tsa ke kwile ba re hore nako le nako ka moka o seamela radio hore ke a robala radio shimo hore ke ngombotse mola bo sago go fita gona jwa le go lebeletse semo se se ka mogona o khotso fetse gore tabaela batho ba radio ba e bolela ba rita ka gang ka dimeng o khotso fetse o sola eng o ba o thagaditse go lukeng
2: ke khotso fetse ba tlile ka mogola ke ke kwa mba bolela ba re ka gang ka dimeng re phalale
1: ya
2: ka gang ka dimeng le hono ba re phalaletse re thabile ka moka re phalaletse ke go ke dikhutlo tsa moga se khukhune go tswa kgole le gauswi dinaga mabapi di re phalaletse di tla kana mo go tlo theletsa seo ba be ba se kwa mo radioong ga e le ba theletse ba tlile ba renya go se bona ka mahlo
1: di jo di le ka ne batho na ka gore ke bone bangwe ba ya ke tsone batho ba jile o ba gotsofetse na
2: di jo e be le maphapha a batho ba jile le ga ne be le ba sa ja
1: mbuse ba o file cheke wena
2: nna ba mphile cheke ya 66,000
1: palla we wa tsoe ke lebelela ka mogae ka mogae go botse wa tsoa go wa kgatlhisa le na nto ya ke nae
2: Eh
1: re ole kana le a wa kina yo.
2: Eh
1: o ri ngwe le ka chelete ka.
2: Chelete ku a bona mo bo go duba le re thamo.
1: Eh.
2: Ke o no re ka paving ke pave mo ke dikhutse go hleke hlagola mabuang.
1: O ya.
2: Eh.
1: Re ka paving wa pesha mo
2: pesha mo.
1: Ah wa re a leboga.
2: Eh.
1: Re leboga matledi se re leboga gulu gulu gulu gulu gulu. Na go buruje le mabane ge re tsena mo kare e go lebeletse o motho a thapelo man. Eh ke kwile ge ba re o rile a wa kwa tsa ke thakini di ya ke SMS mo ye ye bona ke ya ka.
2: Kare ye yo ena ke aka.
1: O ba botsa le modimo.
2: Ka be ka botsa le modimo ka re modimo. Ye ya ka ke wa ke aka. Ye yona ke aka. Ke sa tlo thoma.
1: Botsa ke re lebogile ma.
2: Ke sa tlo thoma.
1: Le bogile kudu kudu kudu. Eh ke bona morodi ka mo morao ka mo watswa o ga re o tse bo mmaedi nepe. Ape go botsa ke re go ena mwana wa tswadi ba motla.
2: Ke nna mwana wa tswadi.
1: Mosadi mo botse ma.
2: Ke khoshi.
1: Mosadi wa khoshi ma.
2: Ya.
1: Re a leboga.
2: Re
1: boile go bolelana le wena mmare le boile kudu ke tlhatse ya gore e kgomo e tlhabiwa ke be ke le gona.
2: O bone gona o e lebeletse ra be ra e rapella.
1: Ah ra ba ra e rapella ma. Re a leboga. Re a leboga mmare le boile kudu go bolelana le lero. Ora.
0: Aga ke a kwa ka mo far le re lija dinama.
1: E a bona gore tshemile mabana, tshemile mabana wa tsiba. E tsaba ja rena ditwani sepela ga botsukulu. Kwa tswa go nobolela le mmeo. Pilo ya ka e wile man. Pilo ya ka e wile batho ba be mo ke ba bantsi. Go na le bo dikgoshi magoshi a ona mo wa tsiba ba gona mo ka moka.

0: Empress Divine a tla wena a re koduwa le gala la kucheku le le gore ke fela ke bolela gore cheki tshele gore o tlo di kwa go thobela FM ya le gotla gaso la Africa borwa fela gore rege ke mino mokibelo mongwe le mongwe go tloga ka iri ya bobedi go fitlha ka iri ya boraro re ntse re fepa wena ka mmino wa go rata ke nna le wena mmino wa bo ja Rastafari mmino wa bo jaman ebile ge ke e letsa so e sa gaga baso magagešo lenaneo la ikgono ke la lekgono ke la go e kgetha ebile re na le yena gona mo mogaleng motho o ke mongwadi ke motsweletši ke sethaga ke segwari Empress Divine ra go amogela go thobela FM go tlhagatswa la Afrika borwa.
1: Ke a leboga ausi o ratile, ke a leboga le ba mamedi ka bophara, ke a leboga.
0: Ka nnete, re fetsa go kwa koša ya gago ya koduwa le gala le nna ke ile ka re ge ke itheleditse ga jalo ke goreng o ka re o ka mpona goreng be ke opela le yona ka lebaka la gore ke nngwe ya dikoša tse e le goreng ke ya di rata go tswa go wena. Pele re tsena mo košeng ya gago, ke gopela gore o tlhalosetse batheletse ka mo ka ba thobela FM gore na Empress ke mang, Empress Divine ke mang.
1: Oh, ke a leboga ausi o ratile ba mamedi kao fela ke phete ke le dumedise gape ke itsedise gantle semmuso Empress Divine ke sebini sa mmino wa reggae yena o tswa a le ka Soulsville Pelindaba Pretoria ke sebini sa mmino wa reggae
0: ka nnete wa bolela goreng o opela mmino wo wa kucheku mmino wa reggae mmino wa rata ke nna le wena jatso ke nyako kwešiša mo batho ba bantši ge ba thoma mmino kudu-kudu basadi o tla kwa ba opela dikoša tsa bo di-gospel bo di-R&B goreng wena o kgethile mmino wa reggae
1: ke kgethile mmino wa reggae gobane mmino wa reggae gangata wa elelisa o elelisa setšhaba ka ntho tse ngata tse e leng gore di amana le maphelo a rona re le batho ba feta-feta ba fapa-fapaneng ke motho a e leng gore ke tsamaile gagolo bophelong ke fetile nthong tse ngata bophelong ke ithutile tse ngata bophelong bothateng botlhe bo neng gore tsotlhe tse e leng gore ke fetile go tsone ke fetile nthong tse thata and itse ga ke dula ke sheba ke elelelwa dilemong tse ke leng go tsona ona jale ke qala ke utlwisisa gore ke eng ke ile ka feta bothateng bola le bola le bola ke utlwa gore wa tseba keng e kaka nka ba le bona bokgoni ba go ka ruta ba bang le go tiisa ba bang ba sa tsebeng gore gantlentle ga o kene mathateng gantlentle go na le mo yang teng go na le mo yang teng ga wa felela moo and then ka itse ga ke sheba di-genre tse kao fela ka thola gore ke utlwa ke le hae ga ke bina mmino o reggae ke utlwa ke le hae ke kgona go ntsha molaetsa botlhotwa botebong ba bapelo ke kgona go kgonagala go le bonolo and then ka kgetha mmino wa reggae
0: mmino wa reggae ka nnete na pele ke nyako kwešiša mo ke mang a go tlhotlheleditseng gore o thome ona mmino o wa reggae le gona o thomile neng
1: mmino wa reggae ke tlhotlheleditswe ke batho ba mmalwa ba fapa-fapaneng ke thomile mmino wa reggae go lebile le nako mo e leng gore go ne go na le mathata a na le mangata bophelong baka ka qetelela ke ithola ke le toropong ya Messina ka Limpopo ke dutse Messina ke mo ke kopane le mmino wa reggae teng ke mo e leng gore itse ga ke fitlha moo ka kopana le batho ba bangata ba neng le gore ba ne ba tswa mafatsheng a fapa-fapaneng ba neng gore ba ne ba le mo e le di-artist and then e le di-artist tsa reggae ke mo ke leng ka thola mme ke bathong ba bangata ga gona motho ya le mong e nkareng ke yena and-e kao fela batho ba ke buang ka bona ke dibini tse e leng gore ga di tsebagale ke dibini tse e leng gore batho ba bangata ga ba di tsebe ke dibini tse e leng gore di pategile ke tsona tse e leng gore di nkgothaditse
0: ke bomang
1: go na le sebini go thwe ke Cisco Cisco King Cisco kwa ka mo Zimbabwe o ne a le gona mo Messina mo ne ke leng teng ka nako eo ene o ne a bina mmino wa reggae go ne go na le e mongwe gape-gape e neng e le gore yena o ne a temalane gagolo le yena King Cisco a rata mmino wa gagolo ja praisa le yena wa gona ka mo ka mo Zimbabwe so ba bangata ba e leng gore ke ne ke sebetsa le bona ba eleng gore ba gona ka mo ba bangata golo ga ke gone le go pula mabitso a bona ka ofela gona ka mo ka toropong ya Messina gona le di artists tsa reggae tsengata
0: gona le artists
1: emong gape emong ka mo hopolang gona jalo ke this other guy ya dulang somewhere ho tswa ke Thoyando ke Thoyando ke le bana le bitso la hae ke yena e leng o ne analyst yolo ka nako eo ga ke ne ke sebetsa le ena somewhere in Lewis Richard ke lebala lebitso la gae mare fela ke e mongwe wa batho ba e leng gore o ile a sebetsa gagolo le nna ke mpa fela ke lebala lebitso la gae gona jalo e se e le nako e telele e ne e le I think 2000
0: kannete maga resogele gore ke gona o bulela sealeboya o theleditse reggae ke mmino go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa mo le gore re tswela pele go boledišana le yena Empress Divine ga bjalo ke nyaka go le kweša ye nngwe ya dikweša tsa gagwe tse e le gore di dirile le goreng a ba fetse a kgethiwa gona kua go basadi in music awards kosa ye e re you are worthy ke nyaka go le kweša yona ge re bua mo re tlo nyaka gore a re tlhalosetse yona gape gore goreng a kgethile kweša goreng a kgethile go ngwala kweša ye a ba a e bitša goreng you are worthy

0: ye le gore ng e saga ga ba ditsebentse ga go magage shuki yona le gore e tswela go yena Empress Divine, are you worthy ka ga ke boletse le ga re tlo e ralo ka kosha ye gore bona kosha ye ke yona le gore e dirile gore aba felletse a gethiwa go go basadi in music awards. Empress, re sana le wena re gopela gore re tlhaletse gore goreng o gethile go ngwala kosha ye le gona e ra goreng ga botse botse go motho le gore ga ka ba a sa ikhushishi ga botse.
1: Pina ena a hantlentle e yona ke pina e e leng gore ga ya ngolwa ke nna e ngotse ke Louis the Lion o ena a e leng a kgetlha Somerset 31 e ne e leng ena the artist of the year reggae ke ena a ngotseng pina ena fela pina ena ke e kgethile go tswa go yena gobane e ne e na le botlebo e ne e bua le botlebo ba pelo ya ka e ne e bona se ne se le ka gare go nna se ne se le ka gare go nna ga ke shebile matsatsing a jalo maruo re na le basadi basadi ke bona ba e leng gore ba tshwere ka lapeng lelapa le le senang mosadi ga le a felela gantle ntate a ka leka ka nako tsotlhe a ka leka ka gotlhe gotlhe fela ga go sena mme kwa bonagala
0: ka nnete
1: basadi ke bona
0: ka boripana mo ke nyaka go kwešiša se sengwe o kgethilwe gare ga dikakapa tsa mmino ba bangwe ba ile goreng ebile ga se ba ka mo Aforika Borwa mare ke ba ile gore ba tswa le go ralala le Aforika wena bjalo ka Empress Divine se se ra goreng go wena
1: to ena ke tlotlo e leng gore ke ne ke sa e lebella go hang ke ne ke sa e lebella ke ne ke sa e lebella ke ne se ke sa lebella le gore nka thola tlo e tshwanang le ena go nna ka nnete ke ntho e kgolo ke ntho e leng gore ke ananetse ka pelo le moya le ka tsohle gore ke bina ditebogo ka nako tsohle ga ke se kgone le gona jwale
0: ka nnete go bile bosukudu go boledišana le wena napile ge batho ba go nyaka ba ka go humana kae
1: ba ka mphumana go Facebook ke ntse ke le Empress Divine ba gotla gape ba nthola gona go Facebook gape as Moiponi Tsotetsi ba gotla gape ba nthola go Instagram as Letijuko babuya ba nthola le go YouTube as Empress Divine.
0: Ka nnete re ipsinne kudu go boledišana le wena le go kwa kudu ka mmino wa gago ebile ke tshepa le gore ga sela mafelelo
1: a sela mafelelo ga ke santsane ke na le Prime Group Right there's a company e leng gore e bitswa Prime Right Group
0: ke gopela gore o itshware
1: jwa company.
2: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: A o ikaogateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyoga go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le le tshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga Dischem Clicks le difarmaceng tše tshetswa bonageng ka bophara lerumo feel the healing power.
0: Magesho ge lore o lapile go gopela batho ditšhelete theeletša mo Mzanzi letela Lotto Jackpot Draws mokibelo wo o ka ba le sebaka sa go ithupela mašheleng a Lotto Jackpot ao a lekaneditšwego 19.5 million rands ao ke mašheleng ao a ka rego wena wee ga o fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw twe mokibelong wo ka iri ya senyane bošego go SABC o ka ba radimilione milione yo moswa wa Aforika Borwa e wena the National Lottery more play more chances more millions ba raluki ba sanetse go ba le mengwaga e le somise swai go ba go feta raluka ka maikarabelo the National Lottery ah le go ile boga gešo ga bia lo ke na go ile gore re boele gape ka kwa ga moloi mo ile gore ra go kopana le yena Dr. Moloko Mashamaite a re tlhalosetse gore go tloga mola re buletjing le yena go fetogile kae ke a bona e bile ba re ke na go a go ja ka mowe Dr. Moloko Doctor
4: dumela ora
0: are ke go pela le re tlhalosetse di fetogile kae ke a bona bile le milaitsa ya tla ba re ke na go a go ja tla re je
4: ke na go ya o ja ke nnete banna ba ke le bona ka mo ke ba etapele ba bagolo mana ba etapele ba bagolo ka sekgowa ba re ona le the two inseparables gore ge ke be ke theleditse kanelo ya bona bobedi bja bona o ka re batho ba ba tsebana o tloa gale mongwe le mongwe o dula le kgausi le o mongwe ke na le kgoši Maditlhaba wa setšhaba sa mogamolo ya Maditlhaba mabung a ena babina tau ka nnete babina kwena ke babina kwena batho ba mabung a mphelamphela sho ke na le ena kgoši Maditlhaba madumesi ao ke a le tamiše ke a le amogela Thobela FM
5: re amogela le rena re a le tamiša
4: Chupa marama dipekwa tlhabirwa mahlatsi a tlhabirwa madumeshi ya go amogela
5: a korete mkoni ke tamise le batheletsi ka mka ba thobela FM ke tamise ke tsema duma a se shate 11 cheka kwa go mphela mphela
4: chupu ke ka no buche buche ngwe wena yo le ka moeta pele wa rena ma motho re bolela le wena o le motata tona wa khoro ya dinaga tlhabolo ya dinaga magae ka mono Africa bo ramae mo a bo sechaba ke le mogile tabana yengwe ba mpuditse tabana yengwe maloba ka re bana chupu wa e mo ba re chupu ba e mo ape ke gautsu le abo mpuditsema re le ka kua go roblast le ka kua o re setse mora go na go nyana etele le nyana mana chupu mana ke a leboga wena le mogala bo o ka re le dikolong le tswa botle go tlhalosetse be ka buripana
5: hey re tswa go le mogala jo
4: o ya
5: mara ene fela le mogolo wa nyana mo go nna be le mogolo wa ke
4: o tsena le ena sekolo jang ka bagala re ne re be re tseba gale dikolo tse ke o tsena ke magoshi e le magoshi wena pa o ka ra o tsuka madinga boshi
5: ba bona madi a re na jaanya close ba mpiteditse
4: o ba o fitedi
5: ba mpiteditse
4: e re go bona go lena mphele o sutile ke nya gore ke no ke fitse pele o sutile o ke ga botsa se chepi sa mo a go lena mo
5: jwa le ka mehle
4: o phela iba
5: o phela leso
6: le go tloga sekolo
5: la o tloga sekolo
4: mphele mashaba shaba a atle go mo atle mabunga ga o no reng ka mo pelong go itheleditse
6: ba sa
4: ke batho ba le mo batle mo ga e bile ba tshome ba kile ba tla mo mamotha ba sa le mo o no reng
6: ba sa ke kwa bose
4: ya
6: e bile nge ka bengwa go mollo mo ba no dula ba le mo
4: ba nna we
6: ka rata batho
4: ya
6: o wa tsama le na be re le kwa sekolong
4: ya
6: tsebe ke di real athletics le soccer gore ground ka moka yeno bi jar cup review gore moya o ko mosu ko mposela go
4: ntia ke go lata ba engwe gore o bo itshwere bo ya ka motho go tsama tharika mo
6: wa tsiba le wa tsiba le na be ke tshwere sentlo a ke tinya ka mataria ha ya
4: ya o ya ka we fulu
6: ata ke folo go tloga mo kutlotswa ka lebelo le lengwe
4: ya
6: yo
4: o le ba di no
6: ke le ba di no
4: ya
6: gata ya le mogare
4: o
6: le number 6 are
5: ya
6: akoro mo no
5: ga
6: le
5: be ke ba le mo na ke beng ke ba fa ke ba sule ke ba sule ke tsore ke be le space ga go ne wa tlong o modi
6: awa
4: MD nga nka se ke ke tsebo re o gona go ile ma otu mo
5: yo na yo ke ba pa di la go
4: e ba o bitse ma
5: o che ba throat
4: o ya
5: throat lot
4: trapatoni
5: o trapatoni o ba botsisha gore kana ko la ke saraga ga botse nna ke regela mtate ma Black Rangers
4: ya
5: bo go direga
4: ya ya bana ba ishu wa ga o le bitse mo ke no le thompa gore bana le batho ba bagolo a se le rinya tse re le thobela FM le tswela pele go ithieletsa ka metla wena ena chupu ke a tseba gore ba re ithieletsa ka metla bona a kwa se fitishe mphele mphele ka go thieletsa ma ba le re mo etete ra kuma na o re tshi mathlaku
5: ya
4: tshele di mathlaku
6: tshi mashaku
5: ya
6: ya pete mana no a thobela FM
4: ya le bana ba e
6: shu
4: mpuji ke be ke sa botsisa ke re bana nka le re itafolo mo gantsintsi mphile mphile ka baka la re neng re be re le pelepele ke yane motikologong e ke mabunga gago mamota ke 66 re sale mabunga gago a ona bokhukhuntshwane jo bongwe le bodia mara
6: aowa a bona e ne bo gore ka rata Thobela FM re dula re theeleditse le dilo ka moka le dipotsiso tse e le bana o ka re botsa e no ba boleta ee
4: ke le romele molaetsa go bathelete ba rena ka moka ba tsebe gore ka nnete folo a ke bolele le batho fela ke bolela le baeta pele molaetsa wa gago tshupu
5: molaetsa ka o mogolo ke gore Thobela FM jwale ka ge tlhoe bolela re ke mošate wa tsebo le boithabiso re ithuta tše ntšhi mo go Thobela ebile le kgonoši fa ra ithabiše nna dikgwadi tša manyalo be ke ba bona montho mo social media le gono ke tlo ba bogela ya twi
4: o nna botwine
5: la botwi le go
4: a go re a leboga re a leboga ke nyaka gore gane mo oditseng tshupune o tswele dilo tseuwe ore re name re feleletse ka pele ka baka la go ke nyaka gore o ratile ge a tlo ba a ruma le ena ka kwa thoko tsela ka tala mopatantšha dilo tsa sepele ga botse aga bathelei o a tsena go lekwa o ka re dilo le ya khomola a boga mo apešeng ka botse bana aga go lokile ba gešo ke kwela taba engwe kgolokgolokgolokgolo a e ntekane le nnane ya gore folomo re na le baemedi ba o tswago kgošikgolo ya rena ka mo tikologo ke ya rereša
7: le kwele ga botseng tata
4: ee botsa bathieledi go nna wena o mmang ka baka la gore a ke tsonna ko wena o bo o reetsa kwana o na motho mongwe o re letile mana reetsa mošate wa kgošikgolo ya rena
7: aowa nna ke sekwati motodi
4: e kwa
7: ke phatlha ngwato wa be wa reetsa ke ga fela hlabirwa
4: age
7: ee
4: ka gore ba le rometse keno gore sepelang le ye le tlhomphe mphilemphile ke ngwana a rena gomme lena le tlile go bathelei ba ba leng mo ka moka a bona le ba ba leng kua gae le no reng ge re tlo ruma ape re tlo ruma go se go e ka e ra phatalela folo mo wa šala o ka re a sa ka o a direga selo legatong la kgošigadi ya rena le reng
7: legatong la kgošigadi re rata go tliša molaetša wa gore batho ba itlhomphe ba rate sega ga bo bona ba thaeletše radio ya setšhaba ka gore Thobela FM ke radio ya setšhaba rata go leboga mphela-mphela lena ga extentile taletso ye gore mošate o etla gomme ka gore mošate o a thekgwa ke lebaka leo tlhapogadi a phatlha ba uba a rileng tsa molo o thekga mphela-mphela a se ka ba a tsoka-tsoka a noši mošate o thekgwa ke bana babo o thekgwa ke bakgoma le bakgomana
4: e gomele mouwe mphela-mphela o a kwa gore ba re tlhapo wa dianabi o rometse molaetsa fetola molaetsa ke a gopola gore e magoši ka kwa batheleditše fetola molaetsa o name re irume e le ge motho mongwe o leboa gore o rometse bakgomanaba
6: ke teboge kgolokgolokgolo ebile a re go sebeleng ke bo malome ake
4: banna we
6: ba
4: ya
6: a ke rereka sedie modio go sena bomalome
4: o ya bomalome ya bana ba tshwanetse ba ba tsamele
6: ka maemo ke kgošikgolo ya rena ka moka mo ga sekokhuneng be re tshwanetse gore ge re dira mediro kudukudu ya go swane le bo Thobela FM le emeng e megolo ba ba mošate ba motlhaletse ba dula ba le gona go laetša ko bagolo ba rena jale re kwa re thabile lebile re kwa re nyenyela gore nkenkabe e se ka ba mo go rena fela magoši a ka moka ge ba na le mediro ba be gona
4: ke le kwele mphele-mphele o ratile e be se ka bo mongwaneso e be le taba ya gore ba ke bolela le bona bo sa kgone gore ke ba tsene ganone ke bolela le bakgala ba bagolo beng mabu wa tseba ba go tswa ka maruteng wa tsa re a leboga ka motlhaletsi re a leboga mošate o mogolo wa masekhukhune ba rometse bakgomana ba bona re leboga kudu banna ba ešo nna legatong la ba ke sepelang le bona ba Thobela FM ka moka ke nyekonono le leboga le dirile batho mamotha mphela-mphela le dirile batho kudukudukudu re a thagala golokile re egomela gona bjale re egomela e le bjale matati a tlhabirwa o no tsela pele bodia bja le monna a gešo ka baka la gore ko o bone le motha re ka re lesoo ga ša depe namošo o ka re šala
5: morago ke tlano le šala morago thobela ke ka gešo mo wena ko wena o tsebang gore ke tswa ka e le
4: tobele
5: ke ka gešo ke noba ke tlaba ke phetole be ke mo tletse le sampoko
6: a seeme le gono
5: phetolong ya kanka ka moreng ya jon jon
4: Gracious,
0: doctor.
4: Ke tsamo ya go busitse ka mogo wena ngwana se re le bo ka mogo o re thompileng ka gona.
0: Ka nnete, mo ga re shule kwela gore go bose ka kwa ga skukuni bile ba bolela letona kholo ya maloba ya gona ka mo Limpopo bo tshupu mathabatha. E le go ringa sentshu fitla ga molo nna nka re kidima. Ka gore go bose go jiwa dikheke go jiwa dinama go monate e fela wena o sa tlhaletse reggae ke mmino wa Thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa mo le gore nna ke tswela pele go fepa wena ka mmino wa go rata ke nna le wena thieletsa mo.

0: Bokgoni bja bagale ba maloba dino tšeo di sa lebalegego masela motse a nnete a mzanzi boelang le gopoleng histori ya kgwele ya maoto ya PSL Classics boela morago go gopola dinako tše kgolo le tšeo di tumilego tša kgwele ya maoto ya Afrika Borwa ka mokibelo o mongwe le o mongwe wa go thoma ka seripagare go tšwa go iri ya lesome bošego go SABC 2 e tlišitšwe go wena ka boikgantšho ke SABC Sport.
1: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.

le tsone motheletsi wa tsebela FM rena mere tshele pele ka nanao la mabaleng a dipapadi ya le ge dipelo di robegile kana mogono se siamele ba bantšhi kudu ba rati le balatedi ba papadi ya kgwele ya maoto batsaba go na le kweša e nngwe ba re kissing a stranger kre kile kare ke e bona kare bana kissing a stranger kore ruri o sepela mo toropong o iketlile o tsama o lebelela le mo mafastering a mabenkele gore go na le eng o ne o lebelela motlhomongwe tšaši le ue o sena dilo tse dintšhi tseo di diago o ne ora re ke no itshepelela mo toropong go jo o tla motho ya o sa tse o rena melomo a gage e tswa kae a o mo tsebe nne ya le ena motlhomongwe a go tsebe a jo fitlhe kore mma banna kissing a stranger ka go ja gore gape e tla ba madutung koše nngwe yo pela ke Rav Gum a na le Monique Birmingham ba rialo ba re kissing a stranger re na mo tebela FM re ba gago ka metlha a se re na di stranger ke re ga se wena stranger le wena mo go thobela FM a kere nna a re kise di-stranger a kere kisa ba gore ba tsebago.

0: uthando alupheli nithobela FM go thobela FM telejiwa thobela FM kafa ka go botsa go ka gona re gatela pele nna no le ke la mabaleng a dipapa ina wa tsoba gore di tlhopa tsa Africa tse di khatile go tema mo dipapaleng tsa bana sa lefase e ba isa ba ba ile gae ba he ba phadima man ba ile gae ba phadima gudu le beletse tlhopa sa Morocco ba ile gore go ba fitlhe mo lagatong la jelo sometsela ba ba phadimile man ba itlile gae ba ba ile gae ka di milioni tse le some senyane ja di dollara ja America ye ge ile gore motlhomo go di fetolela go ya go di dollara go ya go di randa tsa Africa borwa e tla ba di milioni tse magolo tharo le le some 310 million rand go me re tlhakantsha le go no re ba kgone go fitlhelela dipapadi tse ba kweditse 1.5 million dollars e le gore go e balwa go 24.5 million rand go ra re o ka e tlhakantsha e tlo di ya 334.5 million rand and yeah repeta le bona ba eta tsitse man 244 million rand ke yona ba ileng gae ka yona go tlhakantsha le ya go khathatema ke 269 million rand bo Africa bo rwala bona ba na mabaya ba e khonere e ba buile ka 204 million mm ora botse be ke tlanye tshonjo no ba ke kitika jika gana kwa Safa House no kuno feta feta mthombo ga mpitse ba re mona o di amona karaki a feta feta ara le na mogwa le kwana le go yo kwa ba re re sori 204 million no gatla go feta feta tsena motho mongwe re tla fitla go bona tsere tsere ya tsere tsere go yo ala motho le jwa tsela fa Nicole a re bule megala re fela re khujisha dipolitano monna gesho re lebeletse gore go lokile ke a bona gona lo re sengwe bo le tshana le yena mo mogaleng ke be ke re khantla tla jawa teleje le bona ba bela sebaka sa go bona le rena fela o ne itse gore gona lo mo mogaleng e bile ke nako ya gona ya maleng nako o mphileng yona mo ke yone go tloga mo go ya go mongwe o re bodisana le yena nako ya gona e nabile re tla kgona go tsentsha batheletse gona fam motheletse wa tsebela FM re namile ga bjalo seo re se dirago re namile re nyaka gore re lebelele ditaba tsa go ama ferefere kgalekgan village marathon o e le gore go ke marathon o beakantshitswe go gore o tlana mao phafosa batho ka ntwa kgatlhanong le tlaiso ya bong gender based violence gomme marathon o o beakantse gore o tlana mao tle go kgatha tema ka letšatši la pele agostos ngwageng o re beng gona ka kua go la senwabarwana o tla tloga ka kua go la senwabarwana re lebeletse go leba gona ka kua go la ferekgalakgane ga rammutla ke rammutla ee mutla e di kilometara ke tse ka ba go tse masometlano tsela marathon o tla ba le kilometara tse masometlano tsela tse le shume gape le tse tlhano fa ile gore go ke mafapa le rongwa a tlatla a e ba gona go eta kgwe kgolo gape le go feta ke taba ya gore ba tlotlheletsa le phelo le le botse gore nke batho ba tsenele le phelo le le botse ba ba tlogele ditlaiso tsa ka malapeng go ba ditlaiso tsa bana le basadi gomme o lebeletse gape gore setšhaba ka kakaretso ba swantso go lwantšha tabe ya go no ba le ditšea tša go no tshwenya kudu bana le basadi le mo motseng re nyaka boletšana fa le seboleledi sa ona marathon ebile e le o mongwe wa babeakanye ke tate Joseph wa Garammutla gomme kgolofela gore o tla ba gona mo mogaleng re tle re boletšane le yena malebana le temana ye ba Garammutla re tša sebaka se re a le dumediša re a lemogela go thobela FM
1: Re ke jese baka sekolo che Dr. HOD tsa mago le ba tshebetse ba tlhola FM ka moka moka ba tshebetse ba go
0: ke eng se o se tlotleledi tse go go bea ka ntshwa ga marathon wo wa ka kwa go la ferekgalekgan o ile go ferekgalekgan village marathon kuduka gore lebeletse gore o ka re le swere taba je dikgolo gona fa
1: Dr. Ere ka mara o dumedisa ke botse batho gore re dutse fase ra lebelela ke na le mosimano Harry Ramutla o e leng gore le re a lebela ra kgotsa e le gore ka matlhakoreng ka moka mo nageng ya eso ya feregelegene a Ramutla ke mo e leng gore o tletse dilo tse dintsi tse e leng gore ra bona gore ge re ka nna fashe ra lebelela mafelelong re ka taka solution se leng gore se ka ta sa thomolana ga ya rena mmetlo ke lebele ke lebaka le gore maphelo a batho ba bo rena ka kakaretso kurukuru baswa e gore ke a lebella e ya a botlhokunyana o ka re anya ka tarkeng sort of remedy ra re re a lebelela gender based violence le yone e phile maatla mola e le gore ka letlhakore le lengwe le taba ya dikolo a ebiwa ka gona botsenyana ke mo e leng gore thaele ka kgopolo ya gore na maro ka babjang ge re ka tlhoma go dira mokgwa o wa gore batho ba baswa kudu-kudu re ba jee re ba lokele re ba keep-e busy gore ba notse ba gore ngwaga ka ngwaga ka nako yona e ka di-1 tsa August re ba renapa re nna fashe le bona ra boledišana ra bontšhana ya ba gona ba tlhoma go tseba gore jwa le gona ke nako re tshwante re exercise tshwante re tlhomphe balekane ba rena tshwante re tlhomphe batho botlhe ba e leng gore ka ba re phela le bona magaeng le taba ya gore mafelelong a ditaba ka moka ke gore le baswa ba tseba gore tshwantse gore re tsene dikolo gore le rena re tla re kgone go ba se sengwe go sasa
0: e ka ba e le gore um melato e ya tlaiso ya basadi le bana e ka ba e atile go kaakang ka feregelegeno fa o lefeleleditse go le kgwetsa gore re swantse o dira se sengwe ka seng
1: bothata ke gore tse dintšhi a di reportiwe a kere tse dingwe di no ba gona ka magae ka se a borena bano re aoa re no a re keng o fotosetsa seropeng re go tsa le gore taba tse a re kgone o di tšea ra di fa batho kampo a re kgone o tšea ra bolela le batho ra laetsa gore maphodisa a re thuseng jalo le jalo ke ka fao re boneng gore o ka ba bokaone motlho mongwe re boledišane kurukuru le banna kurukuru ke bolela jalo ka lebaka la gore batho ba e leng gore ba tlo ba kgatha kuru ka mara tema ka mara lebaka la rena le kurukuru tlo ba e le banna basadi ba tlo ba tsena mola le mola mara kurukuru re ba re lebeletse ka mo letlhakore la banna tlakwa re tlo ba re itlweletsa mola gore o tlo ba odiwaeng odiwaeng tlakwa gore tse dintšhi tlo ba e le banna le bona
0: legolo fela gore marathono nnete e ka ba sebetsa sa maleba sa go fitlhisa molaetsa wo kuruleng yakang o fitlha um go batho ka kakaretso
1: se ke ra re se bole di sire Roma ya ga ya yo haiwa ka le tsatsi le leteng re re ke mathomo mayo re tlhomile ka sopo sana se re thoma bole di tsana le bona ngwa ka ngwa re re le yo tseba gore bana a re thompeng a re tlokomeleng a re a re ke ke tar keng a re thompeng gore gender based violence ka kakaretso a re no go ntisha gore re tshwara ga botse batho ba re ba tshwara ga botse le bona gore le bona ba tle ba tseba gore tshwara ga botse a re tsatsi la go sasa re ka re o dia jalo ya ba gona ebile batho ba tlhomile go latela re a tseba gore motho o bothata gore a tle a fetoge e fela re lebetse gore re ka tara e dira ngwaga ka ngwaga ka le lengwe la mengwaga re ka tara gona go supa ba kgotsa ebile mongwe a e tla kgona go ipolela gore banna ka lebaka la lesolo le lena le ke kgonne go fetsa mafelelong ke tšhentšhitše ka gae ke lethabo ka gae ke shebe-shebe
0: go tla ba go diregangtšetši leo
1: e re ke no tlhalosa gore ro thoma fa re na le lebelo a ke nogore ke mabelo a tlo ba sepela ka seopose ka 5 o'clock fro batho ba e fa robeke lebelo la mathomo le tlo ba le thoma go tloa gona mo sona barwana mo garatšheng tsokoeng ka se boreleng ka leina le tlo ba le sepela straight go fitha gona mola feregelegeng a ramutla motho a ka tseba gore o tloa gona mola garatšheng e la fitlha feregelegeng a ramutla o tlo ba o kitimiwa lebelo la 56 kilometers mo e leng gore dina tsone tse tsamaya le botse mo re tlo ba re fetsa gona ba tlo ba lebeletse gore ka nnete losolo e le lašhele le gona mo e leng gore re lwa kgathanong le go tlhokofatsa ga basadi le bana o tlhoma ona mo o feta bo madibeng simolo o sibelela kwa fa sekwang gomme e tlo re e re 7 o'clock
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka o šireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: space to get it up and over and get the tips.
4: Go shetse go balwa ga matsatsi ka sonda ga la masome pedi tsela mo segamanye.
3: Are bona obrigado. Aba e bele la botsaga ya playoff.
4: Kaizer Chiefs eta le bana le borampholo ba Zimbabwe. Scotland FC kwa Royal Bafokeng Sports Palace. Go 2026 Toyota Cup. Ke la tlaiwa ke motsotswana wa papadi e kgolo ga dinatla tse pedi tsa kgole ya maoto ya Afrika di thulana. Kaizer Chiefs e tla thulana le Scotland FC twi go SAPC 1, SAPC Plus le diteišeng tsa radio tsa SAPC. Ka seripa gare go tswa go iri ya bobedi mathapama. Rekang dithekete tsa lena gona bjale go Computicket ka 100 ranta fela. SAPC Sport ke moabi wa semmušo wa kgašo wa 2026 Toyota Cup.
0: Re gatela pele nqabe tatela mutla ka seo ke be ke sa lebeletse ka mothokwana tse ba re tsenaganong ba le ba papatswa gona bothata re be re sa le mo thabeng ya dikilometara tse masometlhano tsela go tloga sonobarana go fitlha Vergelegang re namehile re ka tswela pele go tloga gona fao
1: ya awa mabenkele re a sole re ka tarabola ke tara re ka tara fie ka 7 o'clock re tloba re thoma ka lebelo le la 10 kilometers lona le toba le sepela gona mo latikologong gona mola gausimola ke mo e leng gore re ba e leng gore ba goa ka garaba ba opalela ke 56 kilometers ba ta ba e kotela ka lela la 10 kilometers mo e leng gore dimetale le tsona di tloba gona mo ba e leng gore ba jere karolo ka moka gomme ka matsotse masometharo jwa iri ya bosupa 7:30 o tloba o thoma lela la 5 kilometers mo e leng gore le bona ba tloba ya o kitima ka seoposana seo le bana ba tla kgwetsa dimetale tsa bona go mo feteng fa o ka iria lesomepedi jalo ka e ke boletse gore re lebeletse kudu-kudu banna gore le bona tshwane gore ba tla ba tseye karolo ka iria lesomepedi re tlo ba re na le papadi ya kgwele ya maoto mo e leng gore ba re lebeletse ba bagolo ba banna ba bankile ba bapala diplayara tsa maloba oba dibapadi tsa maloba ba e leng gore ba na le mengwaga e 40 o ya godimo mo e leng gore motho wa tlo ba bapala o tlo ba a phaa tshwere pasa re nya go bona re ka nne ke o motho o mogolo ga go tsa motho yo moswa mara ane go bapala ka mohare tlo ba
0: mara o ntebella o ka banya ka pasa o ntebella
1: ao a pa bangwe ngere le thadi ke ke le thadi ke le
0: ha mara nna o ntebella ka jugo ho tsa re ntwe ke sokhura bo phelo je mre
1: ntwe le papa di khatanong le ko re VIP mo re ba re lebele ke ba nna ka kakaretso ba ona mola le phelo la e hlola mo hara mmutla ba tlo ba tlhakana fa le ba utlwa mola di kgololo a mamoleka le ona re ba re lebeletse gore itlono ba banna ka kakaretso gona mola a mamoleka mola wa kwa re mola ke yore banna ke lebeletse gore gantsi go tsena bona ba leng gore ba tsaya karolo ka gare ga gender based violence ke mo e leng gore a ba tle ba tshwele rena ba tlhopha bona rena o diriwang gomme papadi eo fela ka iri ya bobedi utlwa ba o tlhoma jale ela ya baswa mo e leng gore universal vets e tlo ba e kopana fale le VIP le ona ona mo itlo no ba e di foka ke ntwe leng gore tlo ba re dira ngwa ka ngwaga o tlo gabja le doctor
0: a tatele matlhogonolo tate re mmutla re tloga re kwele taba ka botlalo re lakaletsa matlhatsi matlhogonolo re holofela gore dipeakanyo tsa lena e tla ba tsa katlego batho ba nyaka go engwadisa go kgatha tema mo mabelong a ba dira bjang
1: ya o tle botse ba e leng gore ba tlo ba nyaka go engwadisa kampo ba nyaka go tsaya karolo ona mabelong ana ke napa ke ba fe dinomoro ke je mo leng gore o ngwadisa gona fo ngwaga o itlono ba e le magalagala ka lebaka la gore sa thoma a ba leletse mo go 072 616 2557 ke ne e buseletsa ke re 072 616 2557 ona mo ba ta fiwa google e leng gore ba tsena mo go yona ba kgona go registera gomme ba e leng gore e le ka re le founa mo lela palelwa ke o mokhumana leletsang e ngwe se 076 272 0209 kuna e busheletsa ke re 076 272 0209 ke ne gore batho ba batle batho ba ipinne le rena ke e tlo ba le sports day mo nageng e la borena ka kakaretso batho ba otswa ba mamoleka Bergenbal a ramuta matekereng tipe slot ombankgoli lepapegaiwe le jalo re re etlang le be le rena ka letjatsi leuwe
0: re a leboga tate re mmutla jwa ka ge ke laeditse matlhatsen matlhogonolo
1: re a leboga doctor
0: lešemorena ee ka fa re bjago ka gona tate joseph a rammutla meakanyi wa lebelo le la ka kwa go la Vergelegang ga rammutla motheletši wa tshebela FM kotara re kela iring ya botlhano

0: Oh, que inepile, man. Kwa. Asta ba jare nan. Batho ba ba golo guru, batho ba ba golo guru ka tsene taba ja mabusu. A re di tsebe. Awa. Lo kwana. Gore re anganye. He go banganga ke muka. Mabuso mabuso a tsena kae. Re ke tsheme ga la ke tlogela taba ye ye di tshiki di tsela ke tla banga tla ka ho ja batho ba nge metse ka montle ba re o reng ga botse go tle a tena taba ya ya sia le ba ya tshwenya go kopana le botho ya re o e tla mo mmn wa re ka no ara lo wa bona go batla melo a lo ona bona ra motho ka mogwa tlang ka gona o felo mo go ketla go tla go befa wa thoma go khila phefo ka di gara lo wena ke wa khopela ka maoto go khona ga ba go adime go pala le gona ba e le gore no ja maotso go ja tlhogo setetana mogolo tlhogwana bo ime wa tlhekese ja go swane ntse ke mena re kela irinyela ya botlhano motheletši wa tsebela fm ye ke tsebela fm le go tlega tsela Africa Nicola ke tsebe re monna ge jwa ntumela re jemegala go ba jwang ke tla kwa ka wena terene e ke yago e re ke go lebelela a Nicola ra re tsi Kagelo boje Nicola ke ra ra re tshi me ga yo la bole ke bole ere ke bole bela le Nicola a wa re a tshi nna re ke re ke mthele jama tsa ma je Nicola ka fa to kana je re gore nae ka ba ile re re ntobele fm jumele
1: re a lotsa
0: la tabale twile
1: le ya le twile
0: ke se mre na molopa
1: eh
0: a re
1: a di tabar di twile
0: eh le ring le re ke kakanyo e botsi di tlopadi o ke tsho go ba le bona o ka re se skatla sa tswapola phadishano
1: a wa na ke bona ngare e to di hore phadishano e be le mata
0: mm
1: e be thopa ke tharo na engwe le engwe ya u thopa sefoka ya u dia maema bobedi le o dia boraro re to bona ngare o go ba le competition le o bontsha re ga ne tike competition ya nela ya number 3 o tsa maema boraro e ka no sala ja ibile e tshopa se foka
0: ntwe ba be go ba e bolela kwa moragonyana ba be ba ere ge re tsiya ditlhopha tse dintsi mo nageng ete e ditlhopha tse le ka ba fel e ka felle ja le tsona di yanse ka magaolagang le magaolagang jalo ditlhopha tse di raloka mmogo nako le nako jalo le tloba le re phadishano ke efe ka baka la gore metlhe le metlhe mo leaking ya bona ba raloka mmogo a le bone o ka re se se tla tswapola phadishano na
1: e di hore mafelone ba bangwe re tlo twana le yona ba bangwe re tlo lwantshana le yona mara rena re nyaka fela competition e yona ya gore ditlhopha tsa naye di bee tsa go feta tse dingwe le yona e botse kore ke competition ya Africa se competition ya naye ijene a e bontsha gore ke ya continente e emetse Africa ka bophara
0: go jalo molopakela boga monageso
1: Tshwabela.
0: Age, a re tshe motheletši mongwe ke fa o tabela FM dumela.
2: E tshwabela.
0: Ba tlhomphege.
2: E le ka.
0: Re a le tlhompha re ka ra lena tlhe.
2: E ke thata ba Thubagale.
0: Tata Thubagale ke a go amogela go tabela FM.
2: E ditlhopha tsona e ba di oketsa o ka bona gare le tseng tse le gore ne di sa kgone go yanke dikwešenyana.
0: E seng gore namile re tsheya le meroko na gape e di sa kgone go ya go raya gore ke meroko.
2: A tsenyona meroko e wetlabe tlabe ya o ka tshwane sentenyana ba tla e kry-a le bona le lere ba wetlaba ba jewa ka pela
0: gape go raya gore boleng jwa phadišano bo wa fase ge le tliša meroko
2: ba tla tshwanela ke go reka gore ba seka tswa ka pela gore o bele bokaonenyana ba tla tshwanela ke go reka e baralute
0: go kwela tato thubagale
2: ke solang ke ete fela mo chef ke sola ya gore wae ditlhopha a ke bole ka tlhopha tsa South Africa ka moka e di ya gore lekwa ko di a tla isiwa a bana taba le tsone gore yeo ke yona ke solang e le teng
0: gore o ka re a ba swaroga botse gwa sebe le magato a tseiwa o nagana gore se se tlhola keng
2: ke nagana gore se tlhola ko o tsela dinaga tse dingwe ko fase
0: o ra re go na le motho a ka ba go a re tseela fase re na bjalo ka maaforika borwa dinageng jaaga bo bona
2: ke nagana jwa gore South Africa yona montšhi ba e tseela fase le lo re thufentši ba ikera ka mo South Africa mara yona ba e tseela fase
0: goreng ba le tseela fase ba bona eng ba bona o ka re papadi ya kgwele ya maoto botsebotse a le e kgone
2: ge le o bona motlhomo ba e bona ka le mokgomo mara ya rena e ka ona fetse o feta ya rena a jeding
3: ya le kwa tatetwa gal ke le bo ga tsefa.
2: Okay, thank you.
3: E se mrena re je motheletsi o mongwe ka fa Thabela FM dumela.
4: Doctor
3: ere go botsa gore iri ke a botlhano go di magatlhego go Thabela FM ke go amogela mtlhatlhe dumela.
4: How are you, Mr. Kuno? What is the name of the name of
3: the name of the name of the name of the name of the
4: name of the name of the name of the
3: name
4: of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name
3: of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the
4: name of the name of the name of the naga ya re pita bare di hlopha di oketse ke bone tsetsi mo gore gore ba bolala bane
3: al akhli ae go le nya
4: aga aga bo ke go khona go bona na gore e di pile go nole e tsa ka go pula rena o hlopha ba di oketse o go thata mo ka ba gona bona e tlhopha ke ja bona tsa go tsa re pita ga di sa itaola mo sitisiane tsa cap champions league go tsana le pele
3: o ra gore botse botse a se kgopolo e ka one go ba e botse e batlang ka yona ba itibeleletse
4: ba ga ka go iperekela bona e le itse ka ga ba bona tlhopha ja bona di satse di satse le la di satse di satse na siana tsela
3: lo lo re le bona ba di a jana jeuwe
4: ke mo ga le rena ke di wino le rena di di tsinda ga le mela sis mana ba re tlo tene fita le rena a pele rena ga ta ga ga phasa ka mono e be duel awa o wena wa kushisha o ye bona logo se di go ntse tsa tsa
3: lena ba maemo a boraro le lana mari itokonya
4: ra le mara ora sa lebelle and in the mara go ya ka nna you know what it chike tsapa sa ga bitama re go pule botsa ga ka lebella UEFA Champions League o lebella e tsapa ja ja England ke je ka e doctor ke je tsina o ga re a je tsila le ba ka gore mwanga mwaga di a performa di speaker go ska mahola gango ba mahola ga di
3: motho mongwe ba tsonjo ba ka shumisha le ana mogola go fela go e ba le league gona mola UEFA motho mongwe ba ka shumisha le mogono bothata jwa dinaga tsa Africa ke gore di kgole ka kgole go fitla nageng yenngwe ya Africa e ba bothata e tlo ba tshenywe ntse ya masheleng o lebeletse dinaga tsa UEFA di kgaufi ka kgaufi o tloga Portugal le o ya Spain ke gona fa o tloga o ya England o tloga o ya France bjalo bjalo kgaufi ka kgaufi fela rena go tloga mo go tloga Burkina Faso go tloa Senegal go tloa Nigeria a re e ba botsa
4: e go le mara ke nana yona e ka ba ga e lebela go tsena le kwa UEFA Champions League e tlo re bereka group mo South Africa Mamelodi Sundowns e phela e ba gona go di quarter final se sa ka sehla e ka re berekela no re ka ile kwa ga e ka pass empa mara e no ba re gopolo e tle ka gore ba bona gore
3: kwa
4: ga bo bona
3: itlhopha
4: ja bana a di
3: fa gona ke a leboga doctor ke a leboga la ke leboga monna ga e shirikitse motheletsi wa mafelelo ka fa go Thabela FM tumela
5: le nna ke funa ka baka la gore ke le mo maemong a boraro
3: Arloje
5: ba se mantareng ke lepetse ka setlabozwane
3: ke leboga re lebogela ka mo setlabozwane e le lena le bomalela man le rawa a e re apare na
5: e re apare la gowe e ba e tere setso o ba firije e tala la gowe re apare la mara ba ke nako e bontshanto e teng le khale ke le ka fetse ke duma le bra pigi ya ba felo bra re ka tla go ja maemo a bra re se mmusho gore nke ga botse kwa go kef nke be tlhopa tse mo go gore e le je tharo Sundowns Pirates le Chiefs di ya e le je tharo le go mo shume be fela ba tsara setse bana o sala ona yo le ba bang ka mo sta o sala fela e ba tsara re re tlo jo tola FM ba tla ra wa mara mo wa rena enta hengi le pedi masema e lo lo khosi go lo ka mo na ga wan ka mo tsoa sta o sone a o ile ya bola data ba o sala a e ka ba e botse ka tsela mogolo
3: ke a bona gore o itlo ga o e meji ka ji hengi bo le maemo ngapile Pirates le maemo a boraro ngore ba sag e ba sag
5: ke ke tlo boela match
3: e ba ga di tlo wa tshwenya mana ke la mo ga tate ke le tla mo ga tse
5: thank you
3: je mre na metse ke metlano fela re jela go iriela ya botlhano go tsebela fm ya le go tla ga jo la africa bor tse go bona motheletsi go ya kwa pele tlo ba roga setse papadi mo gare ga tlo batsa di springboks le naga ya scotland tlo ba gona freddy kids gore fa papadi eo gona fa go mushape wa tsebo le bo ithabijo wa tseba Babette Kajwazin Lenova SA featuring man West Boy Siza Kapeli DJ Janisto ba ile ba tla ka go sha tsa ile le mke itheli tshe kana go share eng ga botsotsa yeah ba re ire se cat ne mmolelo na gore motho a fete ke skete ya re bana mna skete a tsogo fete e ke e bujona gore skete a se fete motho go goreng wa mhlazo re ke a ga kantse ke no ba ke butse le putse je le gore go di no bolelwa je le ngwa re di butse e re tloetse e are a fete ke skete ba isa ba ile ba re skete ga re skete a le re o rogo le re skete Rara risket. Ke sekete go je. Lina la go je ke sekete. Eh, sekete. A ke tsore ke 18 o ba ke 1 cm na. Ke sekete. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

kutlange tolo go tsebela FM ya le go tlhagae tsela Afrika borwa kutlange tolo zinga mal featuring TBO ana le tukzin funky chulela e go tsebela FM sa ga mola e jo mo mo ba go ja go tsepo ai tabo o ja go tabo ya tabo go ga ratemo ore wena ke go ja tsho no ndra lo kana mo mama tla o tla o tsiba ga bo o pitla gae ya gore na mar mbuti o ra lo ga di go shamanga na gwa le ho sorry hey o ka raloka bo dikgethe ra ana mo ke tla thoma ka gele ke tla gele phefo ka dikgare ke lebile ga molepo ya let's go kiela le gono ka go se se re ke le tsha mo let's go kiela ar kwetse hore be gore sentse ba re bolela channel ena motheletsi wa tsebela FM go me go go le bialo re tlona mare le ka go tsena ka campaign ya amakhosi a matle Carl Chiefs no kwa gore na ka ba ile gore ditaba di reng motheletsi wa tsebela FM bona fa go tsebela FM le go tlhaga se la Afrika borwa tsebela FM ke ya SABC go le lebeletse papadi ya bona yo e tlong go ralokwa go ya mola letšatšing la bo masomepedišupa gomme re tla kwa gorena e ka ba e le gore ditaba tša gona di eme ka sebopego sefe taba tšaaka mo ditlhakatlhakaneng dikolo nna re tla kae o re tla fan ke a bona re tla bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam ke tšatšhila masomepedi tsela July ka kwa go la Royal Bafokeng Stadium ka Rustenburg ke fa re tlang go bona setlhopha sa go jwa ka kwa go la Zimbabwe Scotland FC ba namehile ba jiana le Kaizer Chiefs go Toyota Cup gomme re nyaka boletšhana fa le tate Maphosa Vina Maphosa re lebeletše yona temana ye ke holofela gore ba tla ba gona mo mogaleng gore botsa ditaba tše ka botlalo o tlampotša Nicole ge namehile re atlegile fa re kgona boletšana fa le tate Vina Maphosa ke holofela gore o gona mo mogaleng re ke name ke Nicole a ke tsebe gorena goreng e satle ka keno gonna e sa le ba hold monagešo gore a re go na le se sengwe se ke sa se tsebeng gore a re o leka go dira sewa ka ba go a se dira gore a tla kgone go nthusa go na le ka bothata motheletši wa tebela FM re lokiše

0: Ke tla be ke pošile a sa romele molaetsa wa matshidišo ba lelapa la Adamse, morago wa gore ba latlhelwe ke lekaona le la Jaden le ditlhopha tsa gae tseno tsa di bapalela le maAforika Borwa kao fela go ya ka bo Bafana Bafana ka moka. Re latlhetswe ra lla mo re leng mo teng, ga re monate. Mošimane o re tloetse a sa le monnye, re ra moya wae o robale ka khutso.
1: A di thabiše ba ga Maphosa. Motho mongwe pela ga ge ebile re tsena papading ya Toyota Cup, re no re ka mo we Spain ka fa o ditaba di bego ka gona di le sepelela jwang?
0: Re fitlhile mabane se e sa le ka pele gore re ka bega, empa fela re tsamaile a botse. Re fitlhile mo ka just after 2 o'clock maobane setse re simolotse le ka ikatiso. Tule re leng mo yona ya mo ala ba e bitsa ke ala Kante Mercury, ke pleke e lore ya lebega yantle le di-facilities tsa go itukisetsa papadi ke tsa maemo a godimo. O tla opola re tlo bapala le dipapadi tse leng gore tsa botsalano kgatlhanong le ditlhopha tse kgolo tsa go tshwana le bona bo Rangers ba o tswa ka mo Scotland le bo Elche ba ona mona mo Spain. So ke lebeleletse gore ikatiso le preparation ya rona for setlha se se tla simololang ka di-1 tsa August e tla tsamaya ga botse ngwaneso.
1: La re le bua ka keno la lebana le Scotland FC ya go tswa ka Zimbabwe go Toyota Cup. Ke fao ba bantsi ba nyakang go le bona gona fao. Le ka reng go bona go papadi eo?
0: Ya, ke papadi e maleba. O tla gopola gore ke papadi e leng gore ke pula madiboko. Re bapala papadi eo just a week before premiership e ka simolola ngwaneso. E mo setlheng sa yona sa boraro. Re simolotse setlheng sela sa mathomo re bapala le bo Yanga ba o tswa bo Tanzania ra ya bo Tashante ko Toko kwana a mo Bokana. A jale re ile gaufinyana mo Zimbabwe setlhopha se segolo se e leng gore se bontsha se ikemiseditse e le sa maemo a godimo. Scotland FC re lebeletse le dibapadi tseo di bapalang moo o tshwana le bona bo Kamabiliate le bo Knowledge Musona le boetapele bo bo leng moo ba o tshwana le bo Peter Ntlovu ba e leng gore ke di-legends tse tshabegang tsa kgwele ya dinao ba sebetsang mo setlhopheng seno. Se itse re lebelela profile ya setlhopha sa Scotland FC ra bona gore se tla ba maleba gore re ka kgakola dibapadi tsa rona tse mpšha ka papadi eo. E tla ba papadi e maleba ya gore re ka kgakola yona jersey ya rona e ntšha eo. Re tla bapala dikarolo tse pedi ka home and away kit go ka bontsha balatedi gore kit eo e tla lebega bjang mo dibapading. A re simolola papadi ya ntlha ka di-1 tsa August against yona Kruger United ko Mbombela Stadium. So itukisho is going very well ngwaneso. Re lebeletse le ona gore re na le dibapadi tse ntšha tse re na leng tsona tse pedi ona mo kampong mo. Ke ena Moloisane le mošimane wa Rinaldo wa goalkeeper. Go ntse go berekiwa ko dikantorong o ka lebelela gore re ka tlisa bašimane ba bangwe gape ba e leng gore ba tla re thusa mo setlheng sena. Bakatisi ba feleletse mo coach Fernando da Cruz le moifo wa gae ba teng mona ntse ba tsene gare basebetsana le bašimane.
1: Ke nnete re lakeletse matlhatsi matlhogonolo ba ga Maphosa kudu ka gore re namehile re tlo ya papading ya rugby nakong ya go sefetse pelo. Re leboge nna kwa lena re lakeletse matlhatsi matlhogonolo re le sepeleng ga botse ka moo go la Spain. Age re tloga re leboga motseletsi wa tsebela FM ka fa gore dibjego ka gona go tloga fa e namehile re o balelwa ditaba morago ga ditaba e namehile re tla ba re le bathui go Freddy Kis a re fa papadi ya letšatši la lekono Aforika Borwa le Scotland go papadi e ke bonago go šetše go ena le ditiragalo mola lepatlelong. Ke leboge Nicole wa ga maimela ka nanao le le botse le a le tsweleditšego nnete gona go kgone go apea moropolela ge e le gore motlho mongwe o botheletše lenanao la mabaleng a dipapadi a gona seo sekolego go nyako kwa go fetiša theletša.

Rasi Rasmus Gheatse ba tsa tlhopa sa Afrika Borwa o boletse ka mogwelo reng Embrose Papir o botlhokwa ka gona go tlhopa se mo bekeng ye ka ge e le gore o tlaba a raloka pele ga mashaba shaba a ile rotwa etse go raloka pele ga bona a raloka ka lepatelong le le gore o le tseba gabotse nnete seo se a phethagala ge Embrose Papir mo motshotsong wa bolesometshela anusha try ya mathomo setlhopha sa Afrika Borwa Henry Pollard onusha conversion ya setlhopha sa Afrika Borwa ka gore yalo e ba dintlha tse supa tsa Afrika Borwa lefela la Scotland re le motsotsong wa bolesomesupa karolo e le ya mathomo ya papadi 7 South Africa noto Scotland ka gore yalo e tla ba kgolelo re tla tloa gara lepatlelo e tlosa ke setlhopha sa Scotland ka Finn Russell ba iketla ka kgwele ba tsaya nako wa bona setlhopha sa Scotland ke one o tla latlhelang kgwele Finn Russell o tsa kgwele o e ragela godimo ba emetse Aforika Borwa ke kgwele le gore e boa ko morago ka ena kua bas bise ba mmea fa se o a kitima dikgato tse nne tse tlhano tse lesome o a tsena ka karolo ya setlhopha sa Scotland o tsaya kgwele roka le Paul de Villiers ko morago de Villiers wa kitima ka kgwele wa ometsa ka kgwele o tsena ka rapele thumtlhalate ya Scotland Embrose Papir o tsa kgwele roka ko morago go Peter Steph Du Toit ba motsa ba mo latlhela fase Embrose Papir o atla o a tlhokisa o tsa kgwele roka mo kgaoso o wena Damien Willems Paul de Villiers ke na bonka kgoleo go reka le Embrose Papir ba tsa kgole ba romela ko morago go welcolo lowetwa le Embrose Papir Embrose o tsa kgole go roka le Ruan Norkia Norkia bo tsa kgole pick and drive e botse ka Buon Venter ba mo latlhela fase le ena e ba raka setlhopha sa Afrika Borwa Peter Steph Du Toit wa fitlha o tlhopa kgole ko morago ke na kua bas bise welcolo la Embrose Papir gape a re bone o tla tsa kgole ora o botsa yena Paul de Villiers mo na emela ka kgwele e ba ena emela ka kgwele pick and drive gape ka Buon Venter o le lo re go ya pele ka kgwele ba le na bana ba Scotland kwa la kgwele o ya pele ka kgwele mo captain Peter Steph Du Toit o ne tsa try ya bobedi ya tlhopha sa Afrika Borwa.

0: Peter Steb Ditoy o tsa khone o etlogela mo gaufi a etlogella Ivan Roos wa ile re o dira pick and drive Ivan Roos a nusha try ya bobedi ya Super South Africa bo e fela ke kwa Pierre Brousset ke mo nna o tsaka kwa fura ke na malokwane kwa bosheng ja le khone o bolela tsana le ba tshi ba gagwe o ka ba ile re ba pela etsa ke ka mo khone tshwanetse ka one fela 100 Pollard o tsa khone o ra convention ya Super South Africa bo ra di flaga di ya go dimo e ba di ntlatse le somenne tsa Africa bo ra go le fela la Scotland le fela Scotland tse le somenne tsa Super South di Springbok 14 South Africa not of Scotland Carlo Elia Mathomo ya papa o tswa go kick off ka Scotland Kobes Vise akitima Dimitara tsa go feta tse masoma mararo ka kgwele gomme a tsa go le raoka mo kgauso ao Damien Willems Ambrose Papier ba ra loka karolo e botse re boela papadi Damien Willems ke na banka kgwele ba mo tsaba mme a fase ka ra tone timi tsala na South Africa bra Ambrose Papier ke na fata kgwele o re bana e mang ka botse dikgono e ra ga bo nete wae thang kgolla wae ra ga la ka ditlhong tsa bana ba Scotland kwa mara ba yeme ba e fofela kwa mara o Ivan Roos wa fika Edward van der Merwe, Ben White, Kena Chankula Rokakaga, Efela Kepolo Ruba, Kumra Kastapa, Sa Scotland, Kena Kyle Rowe, Walika Yapil, Kapolo Yapil, Mitra, Chanamala Telafasu, Pelaka, Kumrao, Mamarao Molori, Equita Kena Jack Dempsey, Dempsey Mwisafasi, Kakarlo Yabo, Navanava Scotland, Walika, Mukata Karlo Yabo, and in Africa, Ruan, around Kilimapa, five of the Lurita Wakatapasa Scotland. Paribile nokon kalena Afrika borwa abe pele lo retala tsala ke se passa Scotland Paul De Villiers Peter Steb Ditoy Ivan Roos go fitlhela ga biale ke bona ba ile reng ba tsentsa se passe sa Scotland ka mathata a maholo o fitla ga biale papa di se petse metso e ma sume pedite ga ene di ntlhaketse le sume tse le sume ne tsa Afrika borwa go le fela la se passa Scotland o pola re papadi ye ke papadi ya Nations Championship 2026 re mo la gato la bobedi mo ile re mo la gato la mathomo se passa Afrika borwa se tsentse se passa England ka di ntlhatse ma sume ne tlhano go tse ma sume pedite se passa sa Scotland ba fenya se passa Argentina ka di ntlhatse ma sume a go pola botse ke tse ma sume tharo tharo go tse ma sume tharo ti ka gore ya le tlhopa tse pedite ba tsena papadi ntse ile re ba khone o ka fenya mo bekeng e fitile go tshe ke gore ana ke se fe se passe le re tla ba bo metsa tsholo tsa tshila le go re ke go botsa gape e le ge bona le se ba parise le re ba se fa tshu a pele ra si rasmas tsa tshila le kholo o roba rekoto ka go ba motlhatlhi wa se passa di Springbok we le re o tlhatlhile se passa di Springbok di papa di tshe di ntse go feta ba tlhatlhi ka moka ka tshila le kholo o tlhatlha se passa Africa borwa le khala bo masume tlhano tlhano go pola gore o be a se re rekoto beking ya feta o le kantsi tshe rekoto ya Jake White we le re o fentse mo go pa le fase ka ngwaga wa 2007 we le re nge o ba tlhatlhile se passa Africa borwa maga a masume tlhano nne go metsa tshila le kholo ra si rasmas o fitlhelela dikepisi tse masometlhanotlhano e le motlhatlhi wa Super South Africa bo gopola gore go diteko tse masometharo senyane tse e le goreng Jack Nineba e be e le mokapteni wa Super e be e le motlhatlhi se mokapteni e be e le motlhatlhi wa Super sa Africa borwa go tloa ka ngwaga wa 2016 o fitlhelela ka ngwaga wa 2023 Rasi Rasmus e be le director of rugby ka gore yalo ge re kopantsha le diteko tseo e bolela gore Rasi Rasmus o na le diteko tse masometharo tse masome senyane tharo 93 a etile setlhopha se sa di Springbokko pele re bola papadi ba kgole le gore e ka ba kgole e kotse ka setlhopha sa Scotland ba tsa kgole ba reko kwa morago Carl Rowe wa e le gore ya fatshe ka kgole o etlela Ben White o le rutsa go le roka le sione topo lo tomalo kwa no emise le tsore advantages pe sa Scotland ba tsa go le ba roka ra le patel mo le ba roka kutsa yena Scott Cummings ka mise le la Ben White o tsa go le roka kwa mra mo le ba ya ka Phil Russell e ba khole le re e bua ga bonolo ka mona go le roka ba tsene ke na Johnny Dobby e fela Jimmy Dobby a re pele ka khole ba mo tsa ba mo la tlhala fase ke na Ivan Ruas e ba khole roba ka Ben White White o tsa khole go roka kwa mra o PS Kuman Kuman a re pele ka khole ba mo la tlhala fase so gana le reng o tsene sekolo gana ka mo mafure ka kwa office ba tsa khole ba roka kwa mra Kyle Stein o tla Ben White White o tsa khole go le PS Kuman Kuman a re pele ka khole o sa ke Ivan Ruas e ba khole roba ka Ben White gape o tsa khole roka khauswa ga mo re khotsa gore dodge dodge a re pele ka khole ba mo la tlhala fase Ben White ke na bonga khole o re ka mo khause mo morao Jack Dempsey Dempsey re pele ka khole ke ba mo la tlhala fase Africa Borwa ka rata ni tshumi tsala na sepa sa Africa Borwa khole go tsika sepa sa Scotland ba tsa khole ba roka kwa pele e fela ba mo tsa ba mo la tlhala fase mo lo kana tlo bo se tsamara o bana Africa Borwa ba se tsemelwane ba ba bo se tsamara no ams mo le nane o la ka Africa Borwa ba rileng Edwell van Merwe o tlo thoma le papadi fela ke bona le re Edwell van Merwe ga sena go le thoma le papadi Kwan Hon ke na go le thoma mai mabul semeti Paul de Villiers ba ro tsitse melwa arba no re bata shuma ba nka khole o stopa sa Scotland Finn Russell ke na tsa khole wa ragala ntle we ragala ntle ka botlhaba tsa tshiba le ka botikela tsa tshiba Loftus Versfeld o tsa khole we la tsela ka ntle ka gore yalo e tla ba khole lo re e tla tsa ke tlo pasa Africa bo rwa bon sa Scotland re bona ba tla tsa khole be la tsela ka re pele ke tsola ka papa di mtheletse ke le fem mikitlana ke patela dikolo
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pele a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: Dula o rutela marigeng a ka Ladima Hardware Winter Special. Reka IPR roofing sheet 0.27 by 6 meters ka 279.90. 7-piece bathroom accessory set ka 399.90 fela. Le bathroom cabinet combo ke set ka mebala le design tsa go fapa-fapana. Go thoma ka 1499.90. Dira go bona mokitlana le kgolo. O ka gwetla go fitla go 750,000 rand le Capitec. Capitec ke boabo mokitlana le dumela tshwenyego le FSP. Go na le melao le dipielo. Ladima! You save and score.
3: A o ikao gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tsa thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikele le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ka discam clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
4: lebelela rasele le springbox tše dingwe go di-coca-cola fan can tše mpšha reka fela lepakana lepe goba lefe la coke leo le nago le seswantšho sa di-springbok o scane QR code gore o tsene le phadišano o be le monyetla wa go bitšwa o ba le pokopoko ka coca-cola o na le dipeelano nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-springbok ke mohlatlhi rase erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le sia cheslin le eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le brian abana o bogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-springbok o scane QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka coca-cola Bona le dipela.
5: papadie e tshwa wena ke Freddy Keys dula fase we ipsene ka papadie go thobele FM o shato go tsamaya mo intermission
0: yes man re bona papadie mo teletse e ba khone le re e bua ka tsopa sa Scotland ba le ka o ka tlhasela ka kgwele fela ke kgwele re Africa borwa ba dira turnover ball e bua ko morao ka Damien Vellemse o tsa kgwele o ragala ka karolo ya tsopa sa Scotland ke kgwele re bua ko morao ka Karl Rowe tsa kgwele o ragala ka ditlhong tsa tsopa sa Scotland ko morao ba emetse Africa borwa bona ka karolo ya tsopa sa Africa borwa a pele le fa se ke na bona ka kgwele ra graba kick e re we ragala kwa pele fela ke kgwele re e tswala ntle ba ra beta thelo ka tsopa sa Scotland Arai ve kule lori. Eta waka stopasa Scotland. Yo mongwe ke moralo ke o tie wa stopasa Africa Borwa we lori. Ke boletse khata Africa Borwa ba ra kwa stopasa di Barbarians. Gore a pele le fase ga na performa ya gagwe. Ga ina pile. Ele mo lori so ne tso ka ba gona le ga biane. O di o tsa kule o a tsa a ragela kante ya ba direct out ka gore yalo. Tlhopha sa Scotland ba tlo latlhela kgole o tloa mo e le re o e ragile gona a pele lefase se ke ebileng ka bolela ka sone ke a se busitseletsa le mmamotlhwa gore ka nako nngwe go oketsa mmele go na le ditlamorago tse e le goreng a di tlo napile di sa go somela ga botse ke se e le gore se dira ka a pele lefase ga bjale re bona papadi kgwele le re ba boa ka yona ko mora Carl Stein ka letlhakore la setlhopha sa Scotland gore Carl Stein le ena o tswa gona ka mo Tshwane Piers Koeman le ena o tswa ana ka kwa Tshwane ke banna ba e le goreng ba ile ka kwa Scotland gombe ba feleletsa ba re le bona ba nyako rokela naga ya Scotland re bona papadi kgwele le re boa gape ka yona Carl Stein o ya kwa pele ka kgwele ba motsa mo latlhelefa lefatshe o tlwela Ben White o le re o tsa kgwele o raloka maemo a botshelela go wena Matt Ferguson Ferguson o tsa kgwele o raloka gora lepatlela mo e le gore ba re Africa Borwa le tshetse melelwane e tla ba penalty ya setlhopha sa Scotland ba tsa kgwele ba raloka ko mora maemo a bobedi mo le wena Ewan Ashman a re o pele ka kgwele ba re ebile forward pass ka lena banna ba Scotland ka gore yalo a re boele morago mo e le gore Africa Borwa ba tshetse melelwane gona ba re Ambrose Papier ko wena wena o tsene ka letlhakore monna o tsene ka letlhakore ka gore yalo ga e be kgwele le re e tla tlosa ke setlhopha sa Scotland ka karolong ya setlhopha sa Africa Borwa e le lefela Scotland tse lesomenne tsa setlhopha sa Africa Borwa gopola gore Africa Borwa ba nese try tse pedi ka ena Ambrose Papier le Ivan Roos maemo a bosesai le a bosenyane ke bona ba nesetseng di-try ka letlhakore la setlhopha sa Africa Borwa mola e le gore Number 10 o nositse di conversion tsa setlhopha sa Africa Borwa ka gore ya le dintlha tsa Africa Borwa di tsene ka maemo a bosenyane a boseswai ka maemo a boseswai senyane le lesome la 8-9-10 go bone papading Ewan Ashman ke na tla latlhelang kgwele ya setlhopha sa Scotland o tsa kgwele latlhela kwa pele ba leka o ka dira role mmogo e fela Africa Borwa ba o thiba gabotse e fela e ba role mmolo e le re e ya kwa pele ka setlhopha sa Scotland Africa Borwa ba a thiba ba e thiba malokwane o re šomišang kgwele eo o re šomišang kgwele eo setse ba dile ga tee ba tla tshwanela ko o ka itlhokomela Scotland gobane kgwele eo ka ba latlhelole fela ba tsa kgwele ba romela gara lepatlelo e ba kgwele le gore ba e topa gara lepatlelo kgwele eo kotsi e wa kwa morao ka Karl Rowe o e le gore o ya pele ka kgwele eo o e tlwela Ben White o tsa kgwele roka gara lepatlelo Finn Russell o di o feta gara banna ba Africa Borwa babedi ba le gore ba reng ba mo swara ba no mo fosa dimetara tse tlhano ba ya pele ka kgwele eo setlhopha sa Scotland Ben White a e tlogela morao a e tlogela morao Ewan Ashman ka gore yalo e tlo ba kgorometsano ka seboka ka setlhopha se sa Africa Borwa e tlo ba kgwele le re tlo latlhelwa ke Ambrose Papier e le lefela la setlhopha sa Scotland tse lesomenne tsa naga ya Africa Borwa papadi e le gore sepetse matsotso e masometharo tee mo karolong ya pele bonore ba tla tsaya kgole ba iša kae malokano sa emisitse papadi e le kobas vise o tswela ntle go bonala a bone kgobalo gomme Ben Jason Dixon wa go tswa ka kwa setlhopheng sa the Stormers ke ena o e le goreng o tla tsena ka gare ga lepatlela gopola gore kobes vise roka papadi ya gagwe gona ka mo Loftus Versfeld ke moratho wa Jasper Vise re boele papading metara tse tlhano fela o tloa go tlhalana setlhopha sa Aforika Borwa go ne le o tla latlhelwa ke Ambrose Papie bone Ambrose Papie o tla tsa go le latlhela kae malokwaneng Pierre Brousset o ba busetsa morago o ba busetsa morago gore bulang sekgoba lena banna ba Scotland o boledišana le Zander Ferguson boledišana le ena Zander Ferguson Aforika Borwa o tla gopola gore tight five ya bona ke ena Welkolo Johan Grobla Ben Bonfenter Ruan Norkia le Ben Jason Dixon gabjale ba thomile ka Kobes Vise go e le gore o fetsa go tswa gabjale gore le motsotso wa masometharopedi karolo le ya mathomo ya papadi re bone ba tla tsaya go le ba isa kae Aforika Borwa Ambrose Papie ke ena tlo latlhelang kgoleo ba kgorometsana ka mokgo bjala ba kgorometsana ka mokgwa e latlhela kgoleo e ba scrum se maatla ka naga ya Scotland ba e le goreng ba kgweletsa penalty dimetara tse tlhano fela go tla o tshwana nna setlhopha sa Aforika Borwa go direga tiragalo ye e le goreng gara e tlwaela ka setlhopha sa Aforika Borwa e ba turnover ball ka setlhopha sa Scotland ba e le goreng gabjale ba swara therišano a re bone gore ba dira pick and drive ka kgolego enke beng ka makala ba ka setse scrum ga o kgoneng kgatlhang le setlhopha sa di-springbok ba tsa kgole ba e tlosa ba e busisa kwa morago mo e le ba rwaka le sione Theopoloto Theopoloto a roya pele ka kgole ba motsa ba mo latlhela fase tsa kgole ba romela wa pele o Zander Ferguson Ferguson a ya pele ka kgole ba kgole ba mo latlhela fase ba dira rolling mall setlhopha sa Scotland fela Aforika Borwa ba thiba metara tse tharo ba katakata ka kgoleo ba ya ka thoko e ba kgole le gore ba kwela fase kwana malokwane gore advantage setlhopha sa Scotland Ben White Rory Dutch ke ena o e le gore o topa kgoleo ya pele ka kgoleo o nosa try ya setlhopha sa Scotland o nosa try ya mathomo ya setlhopha sa Scotland a ke na pelaelo go ya mo ke dutseng gona ke bone gore o nositse try eo ya setlhopha sa Scotland le ge e le gore Pierre Brousset ga se a e bona nna ke e bone e fela o ya go television match official ke ena o e le goreng o tla mo thusa gore kgole eo e nositswe goba Aforika Borwa ba kgonne go ka e thibana e fela go tloa mo ke dutseng gona ga ke na pelaelo le gannyane gore ke kgole e le gore setlhopha sa Scotland ba e nositse gabotse ka gore yalo e tlo ba ntlha tse tlhano tsa Scotland nnete Pierre Brousset le bathusi ba gago ba feleletsa go dumelana le nna gore Scotland ba nosa try ya bona ya mathomo ba tlhano le setlhopha sa di-springbok Matt Ferguson ke ena o e le gore o nosa try eo Finn Russell o tla o latela ka conversion ya setlhopha sa Scotland bona gore ba tla tsaya kgole ba isa kae papadi e le gore re lebeletse gore e tshwanetse go ba papadi e boimanyana go setlhopha se sa di-springbok difolaga di a emelela ka Loftus Versfeld ba dintlha tse supa tsa Scotland go tse lesomenne tsa Aforika Borwa e ba dintlha tse lesomenne tsa naga ya Aforika Borwa go tse supa tsa banna ba Scotland
5: dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi kgotlelelo maikemisetso phišegelo sedingwega di tlhoke lepatlelo goba
0: a sa ema gabotse e fela a re tswele pele Scotland ba tsaya kgole ba e ragela ntle ba tsaya kgole ba e ragela ntle ka bodikeletso tse ba lepatlelo a re bone gore ba tla tsaya kgole eo Aforika Borwa ba šoma bjang ka yona bone Scotland ba tla tsa kgoleo ba rometse ntle Ruan Norkia ke ena wa le gore ba e bitsa kgoleo o boledišana le Omle channel le Johan Krobla ba tsa khole ba romela kwa morao go Ben Jason Dixon Dixon o ya fase ka khole yo mompeng ya le ba ala ba khole le reng ba itlogela kwa morao Ambrose Papir Papir tsa khole ro ka mo khautsa ga mo le ro khotsa Bon Fenter Fenter o ya fase ka khole yo e ba ra ka sto pa Africa bo ro arbona ro ka ya le ba tsa tsoa ba ka khole yo ene ntla tshe shupa tsa Scotland go tshele sumene ne tsa Africa bo ro papa di lor se pe tsheme tsitse e ma sume tharo tsela ka ro la mathom tsa khole romela ka dingwa di tlhotsa sto pa Scotland ha e metse kwa morao e ba khole ro o la fase ka ona ke na Karl Rowe Rowe tsa khole o tlwa Ben White kwa morao bona Ben White o tla tsa khole tsa ka ba e me ga botse PS Kumalo ona khautsa o ne to mo nya yon Juan Krobler o mo tsamme a fas ba tla Ben White ga wa le re dikse tsoka ra la khole ka di tlhogo tsa bana ba Afrika bo ba re batla tsa khole ba isaka ba tsa khole ba ra ba ra gala kwa pele sto pasa Scotland Afrika bo ba yemetse 100 Pollard ke na jang khole o ya pele ka khole ba mo tsaba me a fas o di ma 10 meter line ya sto pasa Scotland ba le re ba retlwa ka khole ba tsa khole ba romela kwa mora ora o Caldo Karl Roy wele ro tsa khole wo romela kwa morao ro ke khole re e ke tibela kwa morao ke na apele le fasi fasi tsoka ra pe ntumi tsala ne ga o tsa khole wa ra ka la nge ba khole re ya go dimo ba ba ka yona ga morao Karl Roy o ya pele ka khole ba tshekela kwa morao fela Scotland ba ba ka khole ba tsena ka ra 10 meter line sa South Africa bo ba thomile go ba papa di sa South Scotland ba ba ka khole bile ba khotsa penalty a khotsa penalty are wena Ben Jason Dixon o Sitse Melwan Finn Russell ke na wena o tla tsa khole Africa ro batla sona go ka lebelela mai soro a bona go bana mo metsetsong e le some ye fitile o tsho pa tsa Scotland ba go di tse penalty tse ka bantse tlhano mo le re Africa bo ra se tshwe go tsa penalty ba tsa khole ba ragala ntle mo le re ba dira kick for touch Edwin van der Merwe o se tsala go na ka Real Patelo Kuti sa ke gore ke bona di tsase mo tsheletse ke gore ga ke bone a phele le fasi hey ga ke tsebe fela go ya ka mokgwe le re papa di ye ke di sala morao ka gona thalo kwa ga wena pele khatla khorwa ke bona ka fetsa papa re bona papa di ba go lore ba tsa go le ba khurume tsa ba ya pele ka ona sto pa Scotland Africa ba ro ba palla ka ka tshiba ro le mola sto pa Scotland Ben White o tsa go lore ka sione tlo poloto bo lore tsa go lore ka khauswa ga wena mona ro re Hutchinson Hutchinson ya pele ka khule o tsa go lore ka le PS Kuman bo lore ba mo tsaba mme a fas ha ba re ba tsentsa matso e fela ba bua ka Ben White o tsa go le ba ro ka kwa mra ora bo khule go tse PS Kuman ha re ya pele ka khule ba mo tsaba mola tsala fa ba tsentsa matso Africa ba ra ba tsa counter attack e fela Ben White ke na tsong ka khule bo ro ka khauso aga ngolo re ba khotsa go re dadge o ile ro ya pele ka kholeo o etlola Ben White White wa lebele ka kholeo dimitara tshele sume o thala na sepa sa Africa bora kholeo go tsika sepa sa Scotland ba etlola Ben White White o tsa kholeo sione tlo poloto ke na mkapteen o dio ya pele o isa tlhofa so ya pele ka kholeo mitara tshe se swai ba tsa kholeo ba roka mo khauso mo ile ro ba khotsa Scott Cummins e fela ba mutiba PS Kuman ha ro ya pele ka kholeo le ba kholeo re o le ka ka tsentsha matso ke na Ivan Ruo se fela ya mo palla kholeo ha bona Finn Russell ke na boela ka kholeo o tswa ka rapeng 2 meter line ya ga e fela o dira chicken pass ho Sione Topoloto bo le ro feta bana ba le some ba Afrika borwa ba lu sha try ga bona lo stop sa Scotland ba lu sha try ya bo pedi ga bona lo na ga ya Scotland Karl Rowe ka hore ya le ba ntlatse le someng ke le sume pedi tsa Scotland go tele sume nne tsa sepa sa Africa borwa o tola tela convention e le reng e ka se palele yo Finn Russell ha gore yalo e tlo ba dintlatse le sume nne go tele sume nne ge ba ya o iphutsa Africa borwa ba thomile ka bogale jo bogolo e fela Scotland ba buile papadi mo le reng Africa borwa ba setse ba re ba thibe kae ha ba setse ba gore ba thibe kae Finn Russell ke na tara convention se passa Scotland ba tlhongola di flaga di ya go di mo ka gore

0: South Africa, 14 Scotland, e le o papadi e le reng Carlo ya bobedi ke yona e tlo re bontshang gore ke sefe setlhopha se e le gore se tla fenya botshong bja le kgone ga bjale ya re ke lebelele ke bona happiness ke yena boe le gore o na le nna ga bjale ke o tlogela le yena ge nna ke tloga bjale ke sa yo nwa
1: metsio bona koma
0: ke tlo boa ka morago ga metsetso e lesomehlhano
1: Tobela FM bashate wa tsebo le boithabiso happiness tobo makem pele ke ka ra se ale moyo sa go mothelechi madimeshi ya o kitialo pola khoro papa di e khatlampane go fitla gona fa ke tshe le somenne je le somenne
2: se le somenne je le
1: somenne a go reta ba re tla ka ra bona Afrika borwa e tla re dielang ge bua fa ke tloga ke le bogile mothelechi se tshwana go sela ke metsotso ya masobe pedi sela ka mora boga ere ya botshelela ere ke bone fa
3: mkgweti moputso wa bona calling black label bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18
1: o theleditse Tobela FM ya lekgotlakgaso la Afrika Borwa e re ke bone fa
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Nagana fela ona le siya Eben le Cheslin go Springbok team photo o le ka locker room le stadium tunnel le RG Sneyman ka chachi la papadi go ba obogetse di box three madulong a Masetese team go nyakega fela go reka o skene o tsenele me o ka thopa sebaka wa ya go bitswa gore o be le o mongwe wa di-box ka Coca-Cola go na le dipeelano Tobela FM mošhato wa tsebo le boithabiso mothelechi RTS baka se re kitimele go tiragalo kgowa o ya gore ba lela ditaba ka botlalo gona bjale ka metsotso ya masomepedisenyana ka morago ga iri ya botshelela ke ditaba tseo di šhaletšego morago go ba kere o di bala pele ga nako tša ka iri ya bosupa tiragalo marapo ke a ngwanešo e re ketle go wena ka mokgwa woo

banna ba se swai e fela Afrika Borwa ba thiba ba re shumisang go lelena Scotland. Ben White o tsa go le romela kwa morago. Finn Russell wa ka wa thiba kwa morago. Edwin van der Merwe ba tsa go le ba romela makgausi ba feta mo ba raloke ba setapa sa Afrika Borwa ga bone Sione Tupoloto wa thiba kwa morago a phelele fase pela 22 meter line kgone e kotse ka Scotland. Bona ba tla tsa Ben White ba tsa kgole ba romela o Finn Russell. Russell o tsa kgoleo o e latlhe ora a re o nyaka kwa morago. Carl Steyn ya mo palela kgoleo e tswela ntle ka botlhaba tsatsi ba Loftus Versfeld ka gore yalo e tlo ba tatlhelo ka Jan Hendrik Wessels. A kgone o foša Jan Hendrik Wessels a napile tshepiša gore Afrika Borwa ba ka fenya line out ya bone. Re mo mototsong wa bo masomešupa tshela wa papadi 35 South Africa 28 Scotland. Papadi le ya Nations Championship yeo e le gore o itlisela thwe ke SABC Sport le Tabela FM. Nna ke le motlhalerwa ke le Freddy Kisi. A re bone gore batla go šoma bjang ka kgwele eo. Re saletse ke metsotso e meraro le seripa gore papadi e bofelong. A na re ka bona Scotland se roba dipelo tsa maAfrika Borwa ebile ke bona ba bangwe ba bathegile barati ba papadi ya rugby ba tswela ntle. Siya Kolisi o dutse fase o phuthile matsogo ka o bona gore o ngate dije moisa o ngate dije. Sione Tupoloto ko mongwe wa banna ba e le gore ba ralokile gabotse nka se makale ge ba kare ke moraloki wa letšatši seo se ka se makatse o tloa a tshwarisa Afrika Borwa bothata jo bogolo tsatsing la legolo. Ga e le ka letlhakolo la setlhopha sa Afrika Borwa defense mo dipapadi tsa diteko defense ya gago e tshwanetse go ka baya maemo a godimo e fela seo ga se makatse baraloki bo ba raloka mmo ga se baraloki ba e le gore ba raloka botlhe ka metlha. Re bona papadi kgole le re boa ka Afrika Borwa Jan Hendrik Wessels ke na sore kgole yo ko morago godima 10 meter line ka kabelo ya setlhopha sa Afrika Borwa ba ya pele ka kgole malokwane gore advantage ya setlhopha sa Afrika Borwa. Grant Williams ke na a fitlha go kgole yo yo romela ko morago Andre Pollard Pollard o raya kgole yo draba kike botse Jesse Creel ke na a tlopang kgole yo Jesse Creel o tla nosa try ya botshela setlhopha sa Afrika Borwa. Jesse Creel o nosa try ya botshela setlhopha sa Afrika Borwa. Taloko e botse ka Andre Pollard Iceman ga ba metseng Iceman ka phoso o tla gopola ka mogopo wa lefase wa 2023 ge Afrika Borwa e be ra loka le setlhopha sa England. Andre Pollard o rile go tsena Afrika Borwa e le ka fa sa kgatelelo ya ba ena wele reng o dira gore Afrika Borwa e fenye setlhopha sa England. Afrika Borwa a kgatlhanong le setlhopha sa Fora ye le gore Afrika Borwa e fentse ka ntlha e teng. Andre Pollard ke ena wele gore o emisitse letsogo gape gare gape ke o boletse tse dintšhi mo e le goreng ba bantsi ba be ba bolela gore Andre Pollard motlho mongwe o be a sa tshwanela go ka thoma mo setlhopheng se e fela Rasi Rasmus a re ga se tshwebe nako ya gore nka napile ka tlhanogela Andre Pollard. Van Horn ke ena a rayang conversion ya mafelelo gomme wa e nepa conversion eo ke bela e le gore Andre Pollard a ka ba e le gore go na le kgobalo e le gore o e bone. Ke ka mo ditlhago tse dintšhi di dirwa ke ena Quan Horn mola tsenago ka gore ya le ba dintlha tse 42 tsa setlhopha sa Afrika Borwa go tse 20 seswai tsa naga ya Scotland. Bjale gona le ge ba re motlholo wa direga Scotland papadi e ba ka sa e fenya ba tlhoka try tse pedi le conversion tse pedi go ka fenya papadi e mo motsotsong le seripa o setseng. Grant Williams o tsa kgole o e ragela kwa morago kwa morago ke kgole le boa ka Carl Rowe. Rowe wa kitima ka kgoleo ya pele ka kgoleo ga bo tsena se Carl Rowe ke ena Tom Jordan ke ena yang pele ka kgoleo e tlela Ben White. White o tsa kgole o roka mo kgausi wa ga monna Nusha Tlofas ke ena Alex Samuel ba tsa kgole ba romela kwa morago o Finn Russell. Russell o tsa kgole o roka le Jordan o tsa kgole o roka gape le ena Finn Russell
pa ile roba tsa go le ba

Seboshi sa go thabisha le tjati ka letjati. Thobela FM mo shata wa tsebole mo ithabisho. Thobela FM mo shata wa tsebole mo ithabisho.

0: Tshebetso wa Thobela FM re se re sa boraro bjale ka ge setupa nako e lebesetsiwa šupa ka morago ga iri ya le aowa ka morago ga iri ya seswae ya ga re tlo ba le tsebatsebatsebatsebatsebatsebatsebatsebatseba mmina a re tlo ba le karolwana yo motheletsi wa Thobela FM lebaka la gona šheleng lebaka la gona e no ba gore ei dipapadi di re tšeetše nakwana e ntšhi motheletši yeo e leng gore ga se namile re ra lokile mmino ga botse a re tšeeng seripa se sa mafelelo re pšhatle mmino ya e tla re mohlang re sa ba le tšhitišo le tšatšarakantšo go gongwe a ra boela sekeng ga botse o tsebo gore gona bjale dipapadi tša mogopo wa lefase tša pankišanelo ya mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto hei ya di a re tshwenye a di re tshwenye di no tsena tsena gantšhi ka gare ga mananeo motheletši mme le tsona ra di fa sebaka gore di phethe tšeo e leng gore ba swanetšeo go di phetha bjale ga re tlo ba letseba mmino bošhegong bja lekgono re pšhatla fela ka mmino go tlo o fitlha ka iri ya senyane godimo ga tlhogo go Africa ya dinaledi ke kitimela ka fa ke a boya
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: go tlhoka di-casing tša PVC goba UPVC irrigation le di-pipe tša plumbing ka theko ye nepagetšego gona etela thwi mothopong re go tlišetša ditšweletšwa tše boleng di-pipe tša rena di loketše di-bohole di-pipe tša go nošetša dipolase le diprojeke tša kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauswi le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion re letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
0: Hey, Thobela FM, ke yona ye ka Africa ya dinaledi ga bjale setupa nako e le metsotso ya senyane fela ka morago ga iri ya seswaya Africa way ke ya dinaledi e kgabile ka mebala yona Africa go ya ka di mebala ya diflaga tša yona tša go fapafapana hei se se nyamišago gannyane fela ya seno nyamiša a re sane kemedi ka fa le go phenkgišanelelwa mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto a re sane kemedi ka fa le motheletši wa Thobela FM ei watseba yona e na o tlo tsoga o tlile na mogopo wo ka mono kontinenteng ya Africa ga e sa le ka ngwaga wa bo 1930 gana fa le 1930 mola mogopo wa lefatshe wa thomago sa ka watla ka mo kontinenteng ya Africa duma o ka re tšhetle lengwe o ka tlatlhe ai wa tseba keng nke re tlatle re kgantšhe ka ona a gone taba motheletši wa Thobela FM se sengwe se tla diega tšašile lengwe ba bangwe ba re ke tlhabologo ya kgwele ya maoto ka mo le kontinenteng ya Africa ga e ne o tloga e le gabotse ba bangwe ba re ke se ba bangwe ba re ke se a dipolelo ke tše dintšhi kudu eupša a gone molato re tla kare no bona gore go tla diagalang ge mengwaga e dutše sepela ge e le gape ya le gona Africa ya dinaledi e gatela pele motheletši re ke go botse ke nyaka go tšeela seopedi se sengwe go tswa ka nageng ya Zambia ya ke nyaka go tšeela seopedi se sengwe go tswa ka nageng ya Zambia seopedi se se ile sa ka sa diragatša pele ga re ke bone fa pele ga dipresidente tšeo di bego di kgobokane ka nageng ya Tanzania ngwageng wa 2019 ya e be e le dipresidente tša borwa bja Afrika di be di kgobokane kana ke nya Tanzania kopano nya bona ya baetapele ba di president tsa borabia Africa ibe ile kopano ya ba masometharo senyane ba ba ibitse fela hore ke SADC summit ya SADC summit ke kopano ya baetapele yo ibe go iswere ka fale Tanzania ile kopano ya baetapele ba kamono Afrika ba borabia Afrika ya baborwa bya Afrika me ba kopanela ka fale na ganya Tanzania go tshwama ka le tshila le sobe shupa go fitla ka le tshila le sobe seswai ba be ba le ka fao so pedise saka sa ya gona fao sa o dira ga tsa kosha ya sona ye o sile go sa ire ya gore ke SADC throw your hands up aba dira ga le tsa sekgwari sa kosha ga ka fale na ganya Zambia a le ka fale Tanzania ge SADC ibe na le kopano ibe le kopano ya yona ya bo masome taro senyane ke man so pedise nga go botsa se sengwe ka so pedise gore kosha ya ga go ya go bitswa the fire inside ile ya tsiya ke tapile maemo a pele go channel O charts ke mo ka ya ba ya thopa go ba kosha yengwe ya go ba le khatisho pontsho ye kaone ya ba ya thopa sofoka sa gona sa best music video kosha ya go ba le khatisho pontsho ye botsibotsi ya go khahlisha ka mono borwa bya Africa so perisi ke bolela ka so perisi o ka fale na ganya Zambia ba mmitsa gore ke Frat Chisenga ya ari go gore na o reng go wena Frat Chisenga ga go dira ka le tsa kosha ya gagwe ye o ke kwana go kudule yona o ibitsa fela gore ke Anikula ke go tsela album ye go tswa go Sounds of Zambia Volume 3 e le go album ya Dope di tsedi kaone go tshoka fala nageng ya Zambia. Jangwa ga wa ketepedi le metsoe mebedi.

0: Fammi sapere ora che frecci sengo. Katlego ya gagwe ya mmino ebile e motlositse ga gabo Zambia ge e le gabjale o phela ka Perth, Australia. Ke moa le go gona motšheletše ke batho ba le ba Kalenjula Music ba ipsina ka mmino go feta tšohle. Re ka se lebale naga ya Zambia go ya le ka seabe sa yona dipolotiking tša Aforika Borwa. Motšheletši wa Tobela FM a lala re ka lebala tše dintši eupša e sego naga ya Zambia go ya le ka fao e le gore ei e be e tloga ithuša ka gona ge Aforika Borwa e be e sa ikhweditše e le ka fase ga kgatelelo motho o moso a gateletše ka fano bjale kgathile tema e kgolo kudu bothabombeki le ba bantši fela ba dutše nageng ya Zambia ya alcinageng ya Zambia ba le gana fawe go fitlha checka mo ka ditloloka a wa go buiwa gae Aforika Borwa motho moso le yena a hwetša tokologo bjale naga ya Zambia a lala re ka soge re e lebetše nnete gona motsemošhate ke lusheka mo yena Fred Chisenga a belegetšwego gona mme go Thobela FM re bere go file koša ya gagwe a e bitša fela a re ke Anekula re ipšhina ka lebebe la mmino go tšwa continenteng ya Aforika mo o tsebo re ka Tanzania ke be ke swere East Africa ga ke go gomele fao ka East Africa ka lebaka la gore ke na le setlhopha se se setlhopha se ba se bitša fela gore ke The Maroon Commandos o setlhomphe setlhopha se motšheletše ke sa go tswa ka nageng ya Kenya ebile setlhopha se sa Maroon Commandos ke setlhopha sa sešole sa naga ya Kenya. Naga ya Kenya e na le sešole ba se bitša fela gore ke Maroon Commandos ntle le tša sešole ba fela ba pšhatla le ka mmino
1: mara kwa mara we wa ingia jikoni bwana

kannete re tsaba fela ge le di weekend kudu re shetse re tswa ka kua ga moloye house number 66 re tsaba FM mo shatwa tsaba le tabisho a mmelo re kannete re fana ka 62 66000 rand a go motho pa sefoka wa rena tsa shilale khono a ka kua ga moloye ka kua dumelang dumelang dumelang ba thuba ga moloye dumela ba tlhile ba tsaba le FM ye o ikwa mfano e tswa wena a trenchy as son molly and then a ginger stone o ka motsaba ka go shana ile gore kannete go tumile ka yana Africa borwa ka moka ba re bophelo go botshelo king o mangwe na bophelo yeah le se metla le tso tso ja iringe la ya bo senyane ka ona gare tsene mo kibelo mo botsobotse tshechila le khono mo ile go reng a ke la le sumetila go ile ona ya June a ke ya July 2026 ya ya June sa e ke sa se le tsi morao ne a ke July di komalia lo ga be ke tlang bontsi ba tla bana pile go ya maemiwa tse ba ile se mphete go fete ya ara re masogana a bo e botsa bolukegile ke le bore happiness to mama ke ga go nna ba lo yena ka ditaba tse le ka le Africa di na lady le ka kua kantorong ya ditaba tiragalo go wa go nna go bala rena ka ditaba tse la tsa iri ya bo senyane le ditaba tsa mafelelo tsa tshila le khono mo re leng gona ka nete re tsene ka re ga ghetto ya ka ghetto ke ya ga go belo ka motheletsi le se mo tlhanela metso tso tso ya bo senyane ikwa fela

So Why, Jabu Kanyile, Lagbaja, Papa Wemba, and Wally. A ke we kongara ga wireless pele ga yona go thopetse revolution ba re ya go boka morwena ya ba ile re ke nnete re bona sha gore iri ke la some go dimo ga tlhogo se le some the le some go dimo ga tlhogo mo go thobela FM ya le gotla ga sho la Africa borwa mo ile gore magala ke sa tlo rala ka lona bo shobele go nwe ke nya ka go kitima ka le bile go nnete fatsa gore pele ko tara ya iringela ya bo le some the fi tlhabele gore eng ke gona go rala ka di koshana tsa ga go tsimma lwanyana ka gore hey papa jile na pele tata ya re tsena gare wa tseba ke nya ko re be fithellele gona fa mo ile gore mo gare ga beke ye ya go feta ye mo bekeng ya go feta a re kwele ditaba tse e le gore maaforika borwa bana pele ba thoma go epelaetša ebile ba thoma go dira se se bitsa gore ke challenge a re lebeletše košana ela ya sedi laka ya credo v daniels ye e le goreng o ile a ya go ye nngwe ya dikantoro tše ditaba gona ka fano aforika borwa mo e le goreng ba mmeditše gore a tla diragatše gomme potšišo ya ba gore banna se re se kwang se gatišitšwe go tswa ka mola studio le se monao a bego a se opela karibi jore ke live papa no king credo ari yena ga itsholi ibile yena mmino wa gagwe ga se o dire ka AI gore o e šomisitše kudu go le ba lebeletše batho ba e le goreng ke di-backing vocalist tša gagwe e fela maaforika borwa ba dira challenge e le ge ba naka go mmontšha gore credo rena re ka opela koša yeo ya sedi la ka go feta ka fa wena o e opelang ka gona seopedisa ka mona aforika borwa mo e le goreng go ka tše lebelela dikoša tše dintšhi matšitši ya ditswa ka mokgwa wa AI gomme ke ile ke a lebelela go tše dingwe tša di online stores bana pile ba ntšhitše koša tsana tsela tša gagwe gona fao gore di se sa ralokwa mo onlineng ka gore ge go bapetšwa ka the live performance le košana ye a e dirileng ka AI napile ba dipotšišo tše dintšhi ba bantšhi ba napile ba thoma go e pelaetša košana e le gore ke nnete o e ralokile goba o e recordile goba o e gatišitše ya yona sedila ka kie ko go topela yona.

0: Yeah, I put you on a bar on a man. I get into the San Jose Pele, Renalke Mino, or Baragatish Minoga AI, Melo Renge, Relito Bijor for Mero Barodiraja, Molas Falling, Melo Rebat Batlava Valley, Fili, Maholo Holo, Ali Rantareva, City Kitty. Homme re ba direle se le gore se fapane le se le gore re tla ba re sa gatishitse gona mo re tla ba re gatishitse gona naka AI na AI e tla ka le phetogo tse biang are lebeletse mmino ka mono Africa borwa are lebeletse se tshaba ka kakaretso are lebeletse tse dingwe kulukulu ke na ka lebella ka mo le tlhakore la mmino ka mono Africa borwa gore na di ba diragatse ba rena ge ba ka tshwela pele go record go ba go gatisha mmino ka AI so sibia kai industry ya rena ya mmino ka nageng yeno re ka tla ra khumane le gore bjalo tšatši le re ba biditseng gore ba tle ba gatisha gore motlhomong o thobela FM le gospel festival re ba biditse re ratile mmino wa bona gomme ge ba fitlha gospel festival ba dira selo re se fapane le selo re tla re kwa ba se gatisitse gona fao le ena bjalo ka batheletše le ilo e amogela jwang tabe ke nako ne ga le mebedi fela e meraro a roge motho no tsebeng yokono kwa fela gore na maikutlo le na akareng ga o khumanela gore mmino ga tshuka AI wa rato o botse go me go fitla mo ile gore eng motho tswane tsho a tswelele ka boyena a o ga tshe mmino we o ba mmino we le gore o fapane thobela FM mo shate ka ra wele se ke go amogela dumela a tshe magala o bia fase ka topo mo go mtsheledi ka ke dumela ma lona o tla sa joang thobela FM mo shate a re lo tsheng thobela
1: nna
0: le kae
1: Rona. Awa mzakeza ke na tbona gore AI mana e go tsa sisi mana bana ba gore na ba ka se ba jolela ne.
0: Re lebeletse go dire ba tswelele go tlo diragatsa sefaleng go ba tswelele mmino wa bona o garaloke di wireless o raloke kae ka paka e ba gone o dira chalete.
1: Ndi wana gore na re lebeletse gore e gona mo we moranya ka mo ba tle ba gone gore para lo que mo mo di wireless le di television e mara ya no di le ka AI wa no wa no fitla mola go le ntshile la mola le sone ka mogola re le utlang ka gona mo mo di wireless ne me go ne ba botata ba
0: a re no fa motlhala ka sedila ka ya credo ge nge le a seye go diragatsa maele a diragatsa gona a gona go kwagala ga botse gore bo opela jwang ga bapetjwa le AI lebele sa rate mmino wa gagwe
1: I wanna raura ata wa utwa ala mito kata kutu mara ay mizanya sasa babu kitu ma
0: gele kwele
1: ngi jafta matari shaka mamuka mwela
0: gele baga jafta tabele fe mshate arlo che
1: lekae na
0: ruwala lekae
1: kata kutu mwela kutu mwela kutu mwela kutu mwela kutu mwela kutu mwela kutu mwela kutu mwela
0: kina lelida
1: e para era pa ile ra e tsheha pat ka ka re nne sha kudu ba ke o transforma mme ra pat ba pat di tshwere di tshi e ba se ba se re tle tse se se botse se re se kwa go gara ba e tsa ka AI
0: bia le ba di re ba ske ba di ra ka AI
1: ba tsere ke e ba ka nne e tsa mara ba ba me ke shwele ba di talente pe le bona ma
0: o ya
1: ba e bona
0: ha ke lo kwele
1: thank you
0: thank you thank you re ke tshe motho le jwa mafelo tobele FM shate Legay.
2: Rona legay.
0: Rona.
2: Ya.
0: Aga.
2: O bula la le moloko ba ifo ke le ga mo ga tshwane.
0: A ge ba tshwa ka tshwane.
2: Eh awa. Ba milo molo mo kona.
0: Eh sa go shaka le role.
2: Sa go shaka le role.
0: A re ne tsaba gore motho wa shaetsa go ba jwa.
2: Awa bo sha ile bona re tlo no re ya bo phosholla bo zeke zeke re ya bo phosholla mara ga botse ga ile gore motho o pela ga botse sa ke re no gore re supporte
0: oh yeah
2: eh
0: a o ke le kwele
2: ka bete nga tsabela go re o ra lokela go se go ga ile gore
0: e tla tlhoka re le romele voice note
3: Ke hopela lenta lo ke re go sha ya mmala wa botshiwa boy. Re tobela ba bolwe. ke motho se tjaji ka mafarafara.
0: Yeah.
3: Ke leho.
0: Malo bo tshiba boys. Ba lubedu. Dumela mbalozi.

0: Aitswaraitswa Nyland yawala lotonglana mjuta Jude Bellingham acha khula iragala ka mogare Eba Chepeli England ete yena ga yena Norway Eba Chepeli China England Morgan Rogers lebella shot ya Morgan Rogers doctor Aitswaraitswa Nyland aba ufikile kana Jude Bellingham ni tsana ga ga bushupa mo ni papa ni tsama go pala France mo tsatsela le khono yana mjuta aba thuba ka ba etsele doctor ba etsele ba theletse ba thobela FM
1: petoro di petoro tsa motlhatlhi Thomas Tuchel motlhatlhi wa naga ya England bona bobotse bo ile gore go di botumotlisetsa bona ka mogare ga lepatlelo
0: Doctor, le ge le gore as assist e fela ke nno ya masome nne tee e le gore e tlisa ke sebapadi se se tswang se le panke se sa nwish se tlisa ke bolele ka kgweletse le roba di nwish
1: wa re resha setšhaba Morgan Rogers o tloga e le gore go o dirile mošomo o mobotse lebelela legala le e le gore go o le rurumetse kowa go mosaradino Nyland mosaradino wa naga ya Norway bo go sena se sengwe sa ka se dirago ba go kae ba raloka morago ba naga ya Norway mole le gore go Nyland o fetsa go dira mošomo o mobotse wa go šireletsa ba tshwanetse go tea kgwelela ba e tloše mo bokotsing e fela ba e lebeletse ba lebeletse yena Bellingham a tswelela ka lebelo a ba fitsa le ba babedi a kgona go amogela kgwelela
0: Doctor
1: Bonolo Brace
0: ke le ka go lebelela ke Brace ya bobedi mo dipapadi tsa mogopa lefase
1: yo no ya gagwe ya botshela ya dipapadi tsa sebele sa lefase
0: ebile re o lebelela o tlhoka a ka nisa nno e toba e le hat-trick ke le ka go lebelela gore ke hat-trick ya bokae ya naga England e toba e le ya bobedi moraga na Kane mo ngwageng wa 2018
1: o bo bolela ka mokgwa e le gore go dinaga goba ditlhopha di utswa papadi mola nako e šetse ile magoletsa lebelela naga ya England le yone e sa tswela pele go dira se e le gore go bo se bolela setšhaba
0: bjalo morutiši ba fedile a rena a serobale
1: o theleditše
0: aronyako theletša product ya gage a re nyako theletša product ya gage
1: lebelela ka mokgwa le gore o barutiši ba šomile kwa morago
0: o ba nruta histori
1: talente le boitshwaro bo e le gore bo mo go wena
0: ke se le gore ba se rata seo a re
1: ke
0: le botsa
1: nna ke tlhatse ke tlhatse nka tla ka tlhatsela le mo pele ga barutiši ba e le gore o fetile ka diatleng tša bona
0: go be go na le o mongwe morutiši bjalo ke na le nnete gore yena morutiši ba fedile o tlo mpotsa gore o kae re mmitša wa ntshwara ke morutiši ngwane le ena o ba nyako bona baithuti ba gage ba tswelela bjalo ke tseele gore re tswa go tsona be ke sa nyaka bolela ka ba fedile gore o nrutile histori a re botsa ka the Congress of Vienna Napoleon Bonaparte ke tseele gore o a ruta ka tsona fa re bapadi e matheletse ba tša kgwele ke na Berger e romela kwa morago mo o na le na Ostigard Ostigard o tša kgwele o tlo romela gona Berger re le mo motsotsong wa bosupa wa nako ya kokeletso ke tsona dipapadi tša mogopo wa lefase motheletše e le papadi ya di-quarter finale e le be papadi ya di-quarter finale o mongwe ba theletše ebile e le molatedi wa Ronaldo Cristiano Ronaldo ke na Brokfen wa ga Masango a raua e papadi ya gabotse ba nyake gore re kgone go bone Argentina o ra gore ba direla gore re tlo bone Argentina ge e fela go tsena Argentina bjale nna le re tlo ba re sa letseleng re tsene bapadi ba tšagole ba e romela ka brikela ba lepatela mo go na le na Usasnes wa itse to romela gona Berger kana Sander Sander o tšagole e to romela mo go na le na Ostiga Ostiga wa na le o na le nno o tswa mo pankeng yana Ostiga ba tšagole ba e faena Maorega wa lebela kena Orega wa itse to romela mo go na le na Sander Berger Berger o tšagole wa itse ya motimelela wa e lwela kena Mjuta pele mo palela go le ba itse ba tlo romela ko morra bana gana no way romela mo gona lengena Ostiga wa le bela kana Ostiga ke le ka le bela doctor go rotene mo le gatong la mang yana Ostiga ke bona tsana ka mogare go rotene mo le gatong la mang ka fana go bona o tsene mo le gatong la na Hegem o ile o bala ka o ganga ga mishifa yana Hegem tsho le ba romela mo gona lengena Orega wa itse fana Berger wa itse tlo romela ko morra bana lengena Ostiga Ostiga o tsho le tlo romela ka go botlhabela ba lepatlelo Anya ka tsela bana gana no we ba fana nusa nusa o tshapela tore mala mogona la Ostiga Ostiga o tshapela fana aya aya o tshapela tore mala mogona la ngana Odega, what you have to Romana Capele, Tejana Tabanagana Englani, Yotibakena Eze, Wefam Juta, Juta Fana Eze, Ezo Chaplo Romana Capele, Eta Gabriela Valpatello, Yokitimanagana Morgan Rogers, Waikitimela Fele, Tejan Sobanagana Norway, Panchita Mento Feleo, Par Ivita Seloganaga Englan. But it's coming home, it's coming home. Football is coming home. Warele,
1: shai tsugile le ko sha ka mona tla go rabala tedi bana ga ya engla.
0: Eh gona lengwe re coach Dr. ya Englane. Eh ke tsa gedi tsa bana di ba sepela ga botse. Ge di ba sepela ga botse mo paparinya kgwele ya maoto ba Swina Sweet Carolina. Eh a ke tse ro itse ba Sweet Carolina. Ke go shele ro ba ebina. Ba tsa kgwele ba re mala kwa mra. Eta Gabriela Valpatello na Jet Spence. Tene ka makaronya na gana no way. Wale bele ka na Jet Spence. Uya kwile ona kwa pele ka na Jet Spence fela. Ona moto ka 18 tsena gana in no way. Fela tsena gana ka 18. Jet Spence ho ka bakotsi. Ba me fase penalty. Jet Spence. A tswa le mo pankeng.
1: Bulebele. Ka le tsinyo le le gore go wa le tlisa mo papading mo lebelele se tshaba ke re ke mo stomara lo ka morago e fela bona o ikhumana a le ka gare ga 18 o ikhumana a swere kgwele a le ka go rekisha baralo ke bana ga ya Norway nnete gona papalela ke gore ba mo make ga botse ga go makatse go ba motseng tsheloto makgwagwa e bile malokwane a ishupa moloreng ke sare panka diphetogo tsa motlhatsi wa naga ya England bona dienywa tse le gore go wa dikhumana go tswa go baralo ke ba le gore ba tswela ba le panking.
0: Doctor, re go re ke penalty ga e go VR ba ya go e fana mjuta ba ya go e fa mjuta bana ga ya engelane ba ya go e fa mjuta bana ga ya engelane gore a missiona hattrick go ba ba ya go e fana Kane
1: ge ba fetse go ile kola ba VR re tla gona go bona gore na malokano reng e fela nna ga ke re ke a lebelela ke kgona go bona gore nnete gona o ba itloga le gore go o ba dubisitse thankga yena Jet Spence ka mokgwa e le gore go o tsenitsene ka kgoleela bjalo nna go ya mo e le gore go ke mo gona setšhaba ka matlho a ka mabedi ke bona empa penale e fela ga ke tsebe gore na morara VR o tla reng
0: re tlokwa go tswa go yona VR nna ke ebitsa Vagabik bjalo o bontšha ba re yena Clement Tupin a tlo e lebedišiša gabotse yona penalty eo bjalo go lebelela dipalopalo Doctor Englane la mafelo e ba le yona hattrick e be ile mo papading ya ge ba ralo ka lenaga ya e be ile ka ngwaga wa 2018 Harry Kane a nweša naga ya Panama pele ga moo e be ile na Gary Lineker ka ngwaga wa le some senyane masomesetsela itsela Gary Lineker o ba nweša naga ya Poland ga a nweša yona hattrick bjale re tlo bona e re kwe yena Clement Tupin gore o reng
1: Oscar Bob ke yena e le gore go itaetša gore o tsentšhitše loto la gage
2: mafaa. The attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Barre as a penalty. Barre as a penalty. Barre as a penalty. Ito ba na kwele yena ga na no way. Re le mo motso ngwa bo le someti. Recherche ka metso e le someta recherche ka metso e meraro re seripa doctor re pela papa di ka fela Carlo ya boraro e ka fela ai re ho bolela net TV RJ di lebelang doctor ke ka bakale ke reng nna vi ara ke nya ka push ba rawa doctor le push
1: ka gore o lebelela ka mogolo gore go Spencer o tsholetse ka gona lebelela Oscar Bob ka mogolo re o tsitse lotho ka gona ke yena thomile go gorometsa Spencer Bane
0: e ya wa bjana ka bakale o kwang ke re nna a kenya ke VR a kenya ke bela re ke bela ka matitseraka bona le mongwa matitseraka e bile ke magelwa no aka ke ba mitsa menier konje na kwela na go bolela gore konje ba feletse ba re ke menier konje ke bana ba sekolo ba ke na mathino ga mokwena o theletse re tsena papa re se tsheka metso e miraro pela papa ri ka fela mo karolong ya pea boraro ya papa ri isale e tena gana no way tsa tsa pedi tsa na engelane tsa go le bana gana no way ba rmela mo gona re gana Patrick Berge Berge tsa go le tlo rmela ka kopa sa bala bala patelo ba rena ka 18 ba tobeta cross shirle tsa tsa go mora ke bana ba engelane ba go mora ka mo ka go bona o siga wa tsa tlo rmela bana aya aya o tshegole romela ka brikela wa lepatela mo go na leng na Oscar Bob Bob o tshegole romela mo pele go ena Orega Orega o tshegole o nyaka tsela ke na Martin Orega ba morishitse ke na Morgan Morgan Rogers ba ile ba ka feletsa e le di teammate mo tsepesa Arsenal tshegole ba romela ko morago wena Patrick mo go na leng na Becker Becker o tshegole tso romela ka brikela wa wena o Osimhen Osimhen o tshegole fa na Oscar Bob Bob o tshegole wa lebelela le ka ba ta cross Lusa a ka raga shireletsa kutla ba epelaetsa ba Norway gore yana khonsa yana ge he we tibile ka matsogo leo ba le ba tloga le gausi yena malakwane o ba tloga le gausi bjalo re lebelele le mo le metti letsogo ga latswa tseleng letsogo la gage le sa le sporong sa matsogo e tlo ba khutla yana gana Norway motlheletsi ya botshelela e tlo ba khutla ya Norway ya botshelela o tsoka ko botlhabela lepatlelo jala e ba ya masome pedi seswae mo dipapadi tsa mopo lefase ya Norway ba sa nyaka nno ya bone ya mathomo go tswa mo dikhutleng ga re bone kgwele batlo e tlosa ba nagana Norway go tswa ka ko botlhabela e bontsha e le na Martin Orega ba rometse maleka ya bone kwa pele ba nagana Norway tshegole kena Orega e be e le na Berga tshamako etseng kena Stones ba ya kitimela kgweleo kena Oceanus yo thiba kena Oscar Bob romela kwa morago rraro le mo motsetseng wa bolesomenne ba tshegole ba e romela mo go na leng ena Oceanus Oceanus o tshegole o e romela kwa morago e be e le na Patterson Patterson o tshegole o romela ka kwa botlhabela ona Patrick Berg Berg o tshegole o e romela mo go na leng ena Patterson Patterson o tshegole fana Oceanus Oceanus o tshegole o romela ka Brikela bjale patlelo mo go na leng ena Nusa Nusa o tshegole o e romela gona Orega wa lebelela kena Martin Orega o ya rona kwa pele kena Orega o a e tshelatshela romela ka Brikela le patlelo gore ba bete cross e ka bang kotsi wa e yamogela ke ena Jordan Pickford bjale Pickford ra gona go topa
1: somagabotse Pickford Saladino wa matlhadi wana mo nageng ya England le ko setlhopheng sa Everton ke ena mosaladino le gore go tshepegetswe ke ena mosaladino le gore go wa dithoma dipapadi ka bontsi ga tsone
0: ke lebeletse Thomas Tuchel bjalo Thomas Tuchel Tuchel ke sejeremane ka sejeremane ba re ke Tuchel ba bangwe ba mmitsa ka tsela e ngwe nna ke mmitsa ka segagabo o balela Doctor Alisha ke dinkosa tsa setšhaba re ge di bina bo baba ba dinepe a re ba thiba sebaka sa gore a kgone go bona dibapadi tsa gage ge di bina kosa ya setšhaba a re ke sa senyaka mo kgweleng ya maoto a re ke sa bona seo ke tloga ke sa kgotsofale ke ena Thomas Tuchel tsere bapadi ba tshegole ba e fana Elliot Elliot o tshegole ba e fana Jared Spence Spence o tshegole o romela kwa morago mo go na leng na Gehi Gehi o tshegole o romela morago rrago mo go na leng na Anderson Anderson wa e fetola o romela ka botlhabela lepatlelo mo go na leng na Rhys James James o tshegole wa e ketle a ke tsewa itse ba kgaitsedi ya na Rhys James ra le ka kgwele ya maoto le yona kgaitsedi ya Rhys James ke na gaba le yona ra le ka kgwele ya maoto kgaitsedi ya Rhys James
1: talente ka lapeng
0: bjalo ebile ba ra le ka mosetlhopheng sa Chelsea bobedi bja bona o mo ra le kala Chelsea ya basadi tshegole ba le ka go elona kare 18 ba nagana England yo fela mo go na leng ena Elliot Anderson o e le gore e ka ba sebapadi sa letšatši go ya ka nna bjalo a ke tseo ba kgetakgeta bjange dibapadi tša sebapadi sa letšatši Doctor bjalo ke yo ba Bellingham re o ka fenya England ya go ba ena Bellingham ba tshegole ba e romela ka kwa botlhabela ba lepatelo ba naga yena England mo go na leng na Saka sa Arsenal o tshegole kena Saka romela gona Rhys James James o tshegole romela mo go na leng na Anderson karare etine ke kgole ka bang kotsi yo kitimela kena Eze wa lebelela kena Eze o tshegole o talana ka brikela ba lepatlelo malakwane ebile a re papa re fedile bore filometso se meraro ke v a rile a ren ba rebeletsetse melwane la ba nagana England ba tshegole ba nagana Norway ba talana ka brikela ba lepatlelo ba e lata ba e romela mo go na leng na Anderson Anderson o tshegoleo o e romela mo go na leng na Mjuta o e romela ka kwa botlhabela ba lepatlelo mo go na leng na Saka sa Arsenal o tshegole kena Saka o na le Rhys James o a e tshekena Saka ba mo tlogela romela gona Mjuta ragela kwa godimo
1: wa leka Jude Bellingham kgona go bona setšhaba gore o tloga a ikemišeditse gore ge go kgonagetse a nweše hat-trick mo papading ya lekgono o lebelela le ka mokgolo gore o šomang ga gona mo setlhopheng sa gage sa Real Madrid le gona sejanešedino ke masometharonne bele o kgona go bona ke moraloko e le gore go a ka se go tlogele setšhaba o ka mo fast sebaka wa se šomiša ka dinako tsotlhe
0: ke ye mongwe wa dipapadi tse e le gore o tloga a tsebataba tsa gage bjalo ga itse ya mju ya Rhys Rhys James ke Lauren James
1: ka mo kana bana ba ka kholema
0: ka mo ka ba ra le ka kholema o to doctor e bile ba dira ba tsa ditwa ba tsa bona le gore Lauren James pare ke maitshwaro ga ga a toga tshwana le a butwa gage o dule ke motho wa dulela a gore ke dikarata yena Lauren James
1: ebile Lauren James gore wa malebelela mo setlhopheng sa naga sa basadi sa naga ya England o apara jersey ya bolosometeng
0: ba tloga ba kwana doctor ebile ba latelana yena Rhys James le yena Lauren James doctor ge re bolela ka Scandinavia re bolela ka naga ya Sweden le naga ya Denmark ke tse dingwe tsa dinaga tse e le gore di wela ka kwa go la Scandinavia jalo ge papadi e raloka ge o ka lebelela kwa gore botse le batheletše ba e le gore ba lebeletše soch ba theleditše thobela FM ka monetsogong la motheletše la ngele kwa godimo go tswa bantšha maletere a mararo a naga bjalo ba bantši ba ipotšiša gore goreng naga tše dingwe maletere a sepelane naga tšeo go tshwana le moroko ge e raloka maletere a gona e ba MAR e bitswa ka sefora ke Maroko ka sefora ge o ka lebelela mo tšatši la maobane ge go raloka naga ya Spain le naga ya Belgium ge be go sa ngwala SPA e be go ngwatše ESP Espania ke naga ya Spain bjalo ge go raloka naga ya Denmark e raloka kgatlhanong le Sweden o tšea maletere a mararo a naga ya Sweden e tlo ba SWE o a kopanya la Denmark e ba Sweden le ge e le gore naga tše pedi maletere la šetšeng kwa morago ra šileng ge o a kopanya a dira Denmark lone ge o tšea Dan e le tswang kwa go Sweden o e kopanya le mark šetšeng kwa gwa Dan e dira Denmark gore ka mo le ka mo ke Sweden Denmark
1: thobela FM ka metlha e tla go fepa
0: mošate wa tsebo le boithabišo ke tšele gore di a direga mo lefaseng doctor tšele gore batheletše ba swanetse fela ba ditseba gore aowa go direga eng bjalo pele ga ngwaga wa 1970 doctor mo dipapane tša kgwele ya maoto go be go sena diphetogo ge se bapadi se ka go bala papadi e tswela pele ge re go bala dibapadi tše pedi e tswela pele bantše ba hlaelela ka dibapadi tše pedi bjalo ba e le ba dula fase ba ga FIFA ba re direng phetogo e tee fela go tloga mo ya ba tše pedi go tloga go tše pedi ya ba tše tharo gona bjale re na le tše hlano gona bjale re na le tše hlano bjale ma 2000 ge o ba botsa gore go kile go a tlhokega phetogo ba ka sa dumele le ge e le gore le nna ka di bona ka nako eo ke kwele e fela ya tše pedi le tše tharo bešetše ke le gona le nna doctor bjala ge ke bolela a ke re ke o boditse gore ke tlo bolela ka barutiši baka morutiši ke fela ke bolela ka yena ga golo ke yena morutiši ba fedile o ile a ntšela puku ke itiretše puku ya tša kgwele ya maoto le kgono le a ke tse gore feletše ka buka yaka be ke rata go dira buka ke tša dinepe ke di beya ke di tsenya kwa le kwa ke moka ke dira ditoritori Haaland o tšwela ka montle mo nageng ya Netherlands yana Norway go tsena Strand Larsen be kgona go itirela buka ya tša dipapadi go tša le buka ya golo doctor e na le diswantšho tša dipapadi ka mogare ke moka ga lefele dinotse le ngwala ke moka yena o tšeana o ya elebelela gore e feletše kae a ke tsebe e fela ka baka la gore o theleditše go tlo bolela gore e feletše kaego
1: tlo bolela nnete setšhaba e sa le molana kwa kokoletše thoma Ellen Haaland a se a bonagala gabotse ga go makatše ge ba tsentšhe ka mararo patelo Strand Larsen wa mangwage masomepedi tshela moralo ka pele wa setlhopha sa Crystal Palace ka kwa nageng ya England šetšano šitše dilo tše tharo ka setlhopheng sa gae sa Crystal Palace o molebelela mo setlhopheng se sa naga ya gabo ya Norway šetšano šitše dino tše tshela bjale o kgona go bona gore ke moraloko o e le gore go o na le bokgoni gape mo dikgweleng tša godimo re bolela ka di-aerial balls ge re eta ka leleme ke moraloko e le gore a ka tla fa se sengwe setlhopha se sa gabo sa naga ya Norway ga ba ka kgona go dira dikroso kgapetša
0: doctor ge o lebelela Norway e na le dibapadi tše e ka bantše senyane tše e le gore di raloka ka kogo la engelane bjalo ge o lebelela engelane ge o raloka kgwele ya maoto e raloka ka godimo o batla ka mo ba nyakang gona ba naga ya engelane ge o lebelela dino tše e le gore di nošitše mo papading tša mogopa lefase di nošwa naga ya engelane a se gantši ka tsela yeo e nošwa ka dihlogo naga ya engelane lebaka ke gore ge ba itšhidulla ba mo go di-development ba ba botsa gore hlogo ke se e le gore ga go a swanela go

0: Bag. While we're like in a bag, which I believe. White Tila Tila get a bag. From Alana Oscar Ball, Pillar 18. Tisha Gabriel Lavana Nusa, Holeka Banco, Yanagana. No way. Better cross on Nusa. England of Ashirleta, Juta. Lega Fiti, Shamalakana Poshuka Lava, no way. Malakana Arposhuka, no way. Wena Sander Berger. Ralikili mahwao.
1: Itala hala ntaka juje ka ntlela botlana ga England ni thoma go iketla ga bjalo.
0: E toto go le. E toto go le to tsake bona bona ga na. England go tsoka mo rago bjalo Haaland. Wa putsi sa go re ba rena. O ma ke ga yeng?
1: Na go putsi shi tsaka re le khono ke mang wa yang ga e ba gareng ga gagwe Haaland le Harry Kane.
0: Ma se ke se bolela tsheng doctor ke gore nna le wena. Bereka se ga e motsatsi la legono re sena mofeng
1: sa busheletsa tshaba kere Cristiano Ronaldo o ile gae, Neymar o ile gae, bialo Lukaku o ile gae, legono o sepela mang ka se sebaka o ita itsa o kare Haaland ke ena e le gore go tla paka paka
0: e ka o ka rushile Lyle Foster.
1: Lyle Foster
0: o shile re le mofokeng
1: le bona ba tlile ka gae
0: ba re ba lebeletse go le moto re nge sa re o swana le rena na re a shoma bona ba lebeletse tsena ba pari matcha go le ba e fana Nusa fela ba re phoshe ka le bana gana England re setse ka metsotso e le sometharo motheletse pele ga papari ka fela go na le go sheka go la England doctor e bitswa Sweet Carolina re o ka kwa ba e bina ma England ma isimane o ka tlhomoga pelo wa re lwana o latela kgwele ya maoto ya ka go la England e bina ke Neil Diamond ke ngwa dikosha tse le re ba rata ga golo ma isimane re ba raloka kgwele ya maoto re ba raloka papadi ya rugby o na le kosha e be opela ke UB40 le le ke kosha ke kosha gale kwa morago rago singlo sing re singlo
1: ke o ke a itseba
0: o tla go tsapa sa UB40
1: ya
0: ke kosha tsa England re o ka kwa ba bina tseo pelo tsa bona dipompa di danon di tloga di phapo
1: o tsuba gore ba thagetse
0: ba thagetse di phopoma ka gare ga lethabo
1: o swana le rena ka kwa province ya Limpopo go ka khumana re binela dinaka o tso re kwa bose
0: tsere ba bari ba tsa khole ba re mala ka kwa bahlabela ba le patlelo ba tlo re mala mo gona leng na Sander Berger wa le mama ba se so pelare 80 tsa England ne wa tsa tlo re mala gona Oscar Bob bopo tsa khole yo ba e keti le ba England e re metse di ba pari ka moka tsela so me koko morago ba tsa khole ba e ke ba khole ka ba kotsi ragala kwa godimo ha ke tsebe gore bonyaka yona no way nuisa o ba bonyaka unyaka o tshaba gore ba tlo nuisa England ka bakala re hey
1: Martin Undergaard ke mo captain tshaba o tsebe gore sa fetsa go se dira go le ka mo swara dino wa naga ya England ka lagala ke se lo re o tla legile ka sona e fela ga a se dira gafetsa mo papadie be le ga a se dira ke thoma go lemoga gore o a bua mo papading e fela nako yona shitshile ka mabotlo
0: metsotso e lesome ke lesome pedi doctor e sale mentši fela England ba kgona go fenya kgweleo romela ka brikela Harry Kane o e lego le ena bodutu golela nnete go tša kgwele ke na Harry Kane romela mo go na leng na Saka sa Arsenal o ya lona ka re Edri ke na Saka sa Arsenal tsena ka re Edri ke na Saka wa mo tlogela Saka a ka rago le go fokola e marena o thiba ke na Jack Spence ba mo šitisa a ka nwisa ya boraro Jack Spence ya pala Saka ya pala wa Schumann Island Rhys James pela re 18 Mjuta ke Morgan Stones Anderson Stones Rogers Anderson o taka brikela ba le patlela romela mo gona leng na Rhys James James o tsa go leto romela kwa morago na John Stones Stones o tsa go leo romela mo gona leng na Jordan Pickford way from Pasha e tla ka brikela ba le patlelo yo thiba ke Saka sa Arsenal o ya rona kwa pele ke ena Bukayo Saka ya emela flam phisa malakwane ba rotsetse melwane wena Bukayo Saka
1: o tloga šoma ga botse mosaradino wa naga ya Norway Nyland tshaba gopola mo batho ma papadi ke boletse ka yena ka re kgatlhano naga ya Brazil ke ena le gore o dirile bojotlhe bja gore setlhopha se sa naga ya gabo ya Norway ba kgone go fenya naga ya Brazil lebelelela ga bjalo o ganetsa dinaledi tsa go tswelela ka naga ya England gore di mo nweshe bonolo lebelela ditšhireletso diro wa di dira le ko setlhopheng sa gage sa Sevilla o tloga a šoma ga botse o nametse kepisi ya gage ya bo17 tshela mo bošomong bja lekgono go ba kere mo maseng a lekgono
0: Mojuta o tswela ka montle Njuta o tshola ka montle mona nya England ke lebeletse re ba totsenya mamba.

0: ingilane ele chepedi ingilane noto Norway noto hete Norway ya wa ke matlagosa ka mmete ke matlagosa ba tsenyana ban ke se papa sa Newcastle ukotsika karika tlhogo yana Ben
1: Jude Bellingham o tloga a e kgathile teba ya gagwe o ralokile ka setlhopheng sa Borussia Dortmund pelo wa kgona go bona gore ga a le gona ka lepatelong o dira eng praise we nwešije
0: then Ben o tsene ka mogare ba tšagole ba efana Ostiga Ostiga o tšagole o romela mo go na leng na Sander Berger Berger o tšagole o romela ka kwa botlhabela go ena Ushasnes Ushasnes o tšagole o romela kwa morago ena Ostiga bjalo ba tsentse le Peterson le ena Strand Larsen ba naga ya Norway bjalo ba tšagole ba romela go ena Orega le ka go e fetiše wa gana ke na Rhys James romela gona sak romela kwa pele mo go sena motho pjalo doctor ge o bitša maina ka kogola Norway ga go le ena Odegaard a o e bitse die kwa mafelelong ke Odegaard ba tšagole Rhys James e fenya bonolo mo go na leng ena Nusa malako ana re ga e be kgwele ya naga ya Engelane re setse ka metsotso e seswae pele ga papadi ka fela ba tšagole ba nagana England le ka go romela kwa pele wa gana ke na Sander Berger tšagole romela kwa morago mo go na leng na Osanes Osanes o tšagole o romela mo go na leng na Aya Aya o tšagole o romela go na Orega tsenyana to ba nagana England fela o wela go bona ba nagana Norway yo tšiba ke na Patterson o romela mo go na leng na Orega Orega o tšagole wa le raishi ka mama mo seswae ke na Orega o romela go na Patterson e bitša ke na Oscar Bob aba mo fiona ba tšagole romela mo go na leng Sander Berger o tšagole ke na Sander Berger o romela ka kona reng na Oscar Bob mama bo shupa o nya ka tsela kana Oscar Bob wa itsela tsela kana Oscar Bob o tsha khole kana Oscar wa lebel rashika romela ka morogana Patterson Patterson o tsha khole o tle romela mo gona reng na Martin Orega wa lebel kana Martin Orega o tsha khole o e fana Ostiga Ostiga o tsha khole o tle tisha ka brikela mo gona leng na Nusa Nusa o tsha khole wa lebel rashika o romela mo rognyana mo gona leng na Berger Berger o tsha khole romela gona Orega pele ga 18 ba mo tlogela ba engilane ya ka go bohlabela mo gona reng na Patterson o tsha khole o e fana Orega Orega o tšagole beta crosso e telele shirletša ba engelane e tla ka brikela lepatelo yo wela mo go na leng na Nusa mama mosea a bolesomete Nusa tsena kare 18 le ka go e sekila kgweleo ke kgwele telele ya go tswela ka montle ba re a e bekhutla ya naga engelane ba re a e bekhutla ka naga ya Norway ya bosupa e le ete Norway tšepedi engelane ete Norway tšepedi tša engelane e ya go tloga go tswaka kwa botlhabela ba lepatelo khutla eo e ya go tlosa ke ena Martin Orega o gopola gore mofenyi mo papading ya motheletso ya go raloka le mofenyi magare ga ena Argentina le yona Switzerland a re bone khutla eo yo tloka kwa botlhabela lepatelo tlosa khutla telele e nyaka ditlhogo ba a šireletsa Oscar Bob de Barrena
1: go go sa tlhokagale gore a leke moswaradino Oscar Bob lebelela setšhaba ke baraloko ba bantšintši ka pele ga gagwe ga a lebelele ka matlhakoreng letlhakore lagalang ena o na le baraloko ba babedi go tswelela ka nageng ya Norway goreng a sa ba neeletše kgwelela ba leke se sengwe ba neeletšane ka yona go fitlhelela lebota la naga ya England le bula lešoba ba kgone go le phula
0: goba goreng a sa ebeya e ka letlhakoreng ee maloko ana re ye botse papadi ka nagana Norway ba epelaetša ba engelane ba tšagwele ba efana aya re setse ka metsotso e metlhano le sere ipapela papadi ka fela ge Norway ka nwisa gora re tlolola metsotso ya kabe masome a mabedi mo doctor ba tšagwele ba naga ena England ena Norway Sander Berger o tšagwele o romela gona Martin Orega Orega o tšagwele mama bo seswae wa e gama romela kare 18 ke kgwele telele e nyaka ditlhogo ya bašia kgwele tla ka brikela Nusa wa mmetiša ka kgwele eo yo tswela ka montle ba re a be koki ka naga ya England ba re a be koki ka naga ya England re šala ka metsotso e mehlano godimo ga tlhogo ete Engelane ete Norway tšepedi Engelane ete Norway tšepedi tša Engelane ba ya go tloša kgwele ba nagana Engelane ba e fang phašane ba e romela kwa pele ke kgwele telele e tla ka brikela wa lepatlelo wa lebelela kena e beile na Anderson ba tsenya loto ba feta kana fela wa ilola Anderson England ba tsenya maoto malako ana re phošo ka le banagana England jalo mo lepapadi ya Thoman doctor a ka bona go tswa karata e sorolwane a ka bona go tswa ka rete solwane ke papadi le e tloa e tlhwekile papadi ya naga ya England le naga ya Norway
1: tlhwekile kudu-kudu
0: ba tloetloša kgwele ba naga na England bjale go ka lebelela doctor dilete tsa ka kwa go la Scandinavia ke dilete tse e le gore di na le khutso mo lefaseng dilete tsa Scandinavia ke dilete tse e le gore a gona dintwa a gona botsotsi kore dilo tsa go ya kwa thoko tsona di tloga di sa tlala ka kwa go la Scandinavia di tshwana le naga ya Belgium ka kwa go la Belgium gotlhe ka tse e le gore ba tshepana ka gona go la Belgium monamedi wa bus conductor ya bus ge monamedi a namela ebile a e lebelele ticket gore o rekile ticket o a tse bora ka sa tse di-chance a namela bus a sena ticket e le ke Aforika Borwa a re bone oregard e tlo ba frekike naga yana ena Norway go tswa ka bodika la ba lepatla le resetse ka metsotso e meraro le seripa ba tšagole ba eromela ka re 18 ngwae bitša kena Pickford o ntšha ka letswele šala robetse mofase malakwana a re phoso ka la ba naga yana Norway ba epelaetsa ba Norway bjalo o nyaka ka rata malakwane o ya go ntšha ka rata serolwane e kgwetsa kena aya Christopher aya o kgwetsa ka rete serolwane ba rona le commentators case re fetsa go ba reta dibapadi gore ao batlha ba tshwere gabotse yena o thutse ke bo sebapadi sa gabo bjalo mo kgoleng ya maoto gotlhe ge ra dino a robetse mo fase ga ra swanela go ka nwiša
1: Christopher aya malakwane mo fela ka rata serolwane lebaka le letee fela go ya le ka mokgwele gore o boleditšeng le yena ka gona ga se a laetša tlhompho
0: o lebelela yena Clement Chupin ke go fa homework mošomo wa gae ke go fa mošomo wa gae mo legono go na le sebapadi mo setlhopheng sa Arsenal Leandra Trossard o lebelele yena Clement Chupin o lebelele le Leandra Trossard
1: Trossard wa naga ya Belgium
0: ya naga ya Belgium o kry-o feleletsa o itšaua ke baratho ge o ka ba lebelela e tlotloga kgwele e tloša ke bone ba nagana England bjalo aya o tlatetse ka rete serolwane te phetela kwa gole kwa feleletša kgweditse ka rete serolwane na aya ba tšagole ba nagana Norway re šala ka metsotso e mebedi pele a papadi ka fela nosa o tšagole o nyaka tsela fela o fana ka yona bošaedi yo tswela ka montle ba re a ebekgwele ya naga England ba re a ebekgwele ya England naga ele go lebelela England doctor go ditlhopha ka moka o ditlhopha tsa naga ka moka a gona naga ya kgale setlhopha sa naga sa kgale go feta sa England se na le mengwaga e ka bang e le kgolo le metso e masometlhanonne setlhopha sa naga sa ka kwa go la England ba itšagole ba efana nosa wa lebelela kena nosa lebeletse flaga ba nagana England wa itša efana nosa o tšagole o efana saka fela ba rotshetse melwane wena nosa England ge e thoma go raloka e thomile go raloka le naga ya Scotland go dinaga ka moka tse re ralokileng tsona naga e ralokileng yona gantši ke Scotland ba ralokile maga e ka bang le kgolo le metso e lesometeng jalo ge o lebelela lesometshela ge o lebelela Norway naga e le re ba ralokile yona gantši ke naga ya Sweden e le gore ba ralokile maga e ka bang le kgolo le metso e lesometeng ke naga tse e le gore ba ralokile tsona gantši go feta ditlhopha ka moka bjalo ke boletse gore naga ya England ke naga e le gore ke national team e kgolo go di feta mo lefaseng o gopola gore mogopo wa mantšhana šakeng o mogolo go feta o wa kgale go feta megopo ka moka kwa ka kola England FA Cup ya ka England
1: ebile naga ya England setšhaba go fetsa go bolela ka yona lebelela le ka mokgwa e le gore go e šomišitše maitemogelo a ka gona mo papading ye naga ya Norway e ba nošeditše pele e fela ba šomiša experience go gapa papadi ba go tlo fitlhelela ebile ba etelela pele ka nnotsepedi
0: motsoga pele o ile a bolela ga re lebela lena motsoga pele le na le motsebi wa lona ba ra lena motsoga pele le na le motsebi wa lona ke moka ba bušeletše motsoga pele a re tloga-tloga e tloga gale
1: modišadikgo
0: o tswa le yona šake re šetse ka metsotswana motlheletše pele a papadi ka fela ba tšagole ba nagana England romela gona John Stones Stones o tšagoleo romela mo pele ba lekele go iša gona saka fela ba kgaola mosela kgweleo e ya kwa pele ba gana ba nagana England ba ntšha mo kotseng yo ke timela kena Jack Spence wa lebelela kena Jack Spence tsenyaloto ba nagana Norway e tswela ka montle ba re tahlelo ka England re šetse ka metsotswana e ka bang e mesano e kwa lešata la maisimane ba bina ba re England ka nako e tee ba re England England a gona ba re barati ba kgwele ya maoto mo lefaseng doctor go swana le ba ka kwa go la England a gona barati ba kgwele ya maoto go swana le ba ka kwa go la England e go gola England ke na ge le re o khwetsa le ba le ba le ba thopa golo bo me ba ba golo ba tloga ba ra wa re go bona kgwele ya maoto Juta re fwa metso ya mebedi re shetse ka metso e masome metso tsona e masome senyane pele ga papari ga fela e tlo batahlelo ya naga ya England e tlo batahlelo ka naga ya England jalo malokwane Clement Chupin shetse ba botsa ra wa ke le ba le la metso ba tsa pele bana gana England ba le ka go isha kwa pele wa ile la kana K ba tlo ntsha mogotsi re le ka mathari mponeng bana gana ena no way nusa ya mopalela kgwele le ka go ile la gana bobedi fela mopalela yo tiba ke na saka we romela kwa morago o tjo ka morino ke na rarino elengena Pickford we fam phashane ya kwa pele kgwele o ya mogona lengena Eze ba le bele tshe flaga bana gana no way fela ba fenya kgwele o ba tiba e romela kwa morago na Ostigam Ostigam o tjo kgwele wa le bele ra shikae re se tshe ka metso tswana e masuma mane pele pa pari ga fela ba tjo kgwele ba romela kwa pele England ka tlhogo ba e busa ke bole tshe doctor gore he we raloka kwa tlhogo wa ba gasa maishimare tjo kgwele Eze ya mopalela kgwele o ba e fenya bana gana no way maite ko mafelelo nusa o tsha kgwele o ya rona kwa pele kana nusa tsanya lotu bana gana England bob le ka feta ka kgwele ba shirile tsa ba England romela kwa pele ke kgwele telele a gona motho wa England yo kitimela kana na Ireland tshetse ka kemiso tsona ka bangele sume pele pa pa di ka fela e senyane e se swae e shupa bana re tshetse ka e miraro o te lebella malakwane Clement Chupin e fa e tsa England we tlogele e mo so tse go ya gora fela go le bialo England e ya go tse ne tsa mafelelo ke boletse doctor gore naga engwe le engwe be le mo dipapane tsa quarter final ba ba kile ba thopa mogopo be ba ra loka le naga le ra ya ka thopa mogopo go metse dikleng da thopa mogopo le wa mogopo le fase ke tsona di ya mo le gatong latelang Jude Bellingham ke na le metere ya go bana se papadi sa letsatsi ke lebeletse na Henderson tsebe Henderson o gobetse re o bona go ba le mo letsogong la gage o e kgweditse a keteka yena Henderson papadi fedile doctor e fela e letse pedi tsa England e tee ya Norway Norway ke bona ba ileng ba kgothasen mana pele ba nwisana gana England
1: ba ntšheditše ka ntle motshepi wa o bona ba ntšheditše ka ntle naledi naga ya Norway ke bolela ka yena Ellen Haaland lebelela Strand Larsen o ile gore go tsene ka marapatlelo ga se a bonagalele ga tee ebile ga se a ba fele selo e fela ga go makatse ka lebaka la gore naga ya Norway ke lekga la bone etšea karolo mo dipapading tša sebjana sa lefase ke lekga la mathomo etšea karolo mo legatong la di-quarter final bele gona go bona gore a batla le gore ga bana maitemolo a e le gore a tletse go bapetsa le naga ye ya England ye e le gore go ba busheletsa se e le gore go ba se dirile ka ngwaga wa 2018 mo e le gore go ba kgonne go fitlhelela legato la seka magalagang ba fetsa go dira bjalo ga bjale
0: ge o lebelela naga tsaka o tswa ka kwa la Scandinavia la mafelelo naga e tswang e ka kwa seleteng sa Scandinavia e fitlha dipapadi tsa seka magalagang ebile feletsa ya papading tsa magalagang ke naga ya Sweden ke yona e le tee ya go tswa ka kwa la Scandinavia go feleletsa ba le mogo tse nne tsa mafelelo ebile ba feleletsa ba le papading tsa magaolagang doctor o ka re yena Thomas Tuchel mo tšatši la legono o mo rolela mongatse o ka re yena mohlatlhi wa naga ya Norway o e le gore re mone ke na se ka balad gore o šomile bjange mo dipapading tse dingwe o ke o feng mohlatlhi o ka reng o tsebile taba tša gage mo tšatši la legono re sa lebelela dipoelo re lebeletse thaloko
1: go ya ka nna ke motlhatlhi wa naga ya Norway ka lebaka la gore ke motlhatlhi o e le gore go lebelela leeto la gage la dipapadi tse tša semana sa lefase lebelela setšhaba mo dipapading tša legoro naga ya Norway ba kgonne go fenya papadi tše pedi ba latlhegelwa go papadi e tee kgatlhano le naga ya fora be le go kgona go bona gore ke motlhatlhi o e le gore go ditaba tša gabedi tloga le gore go o kgona go di beakanya ga botse ke motlhatlhi o e le gore go o tsweletse ka maikemišetso mo tournamenteng e lebelela le lekgono o kgonne go nweša pele ga naga ye ya England
0: Argentina, Switzerland.
1: Argentina Switzerland go botsa nnete gore wa e lebelela papadi ela bo mmamoratwa ke naga ya Argentina ye e le gore o eteletse pele ke Messi o e le gore o tloga a šoma ga botse o tšea boeta pele ba gage wa bo bonagatša mo setlhopheng sela sa gabo sa Argentina
0: doctor ke leboga tšhomišano mo tšatši la legono ke leboge zekswaga mogašwa o ile gore ke na re fileng dithapo ge papadi thoma bjalo gona bjalo ke leboga le ena DJ Oga o ile gore e ke tša dithapo di ya go tšea ke ena bathelete ke leboga melaetša ya lena mo tšatši la legono ke leboga theletso ya lena ge ile geta yona thobela FM gore le nyaka go theletsa yona go kopa padi ya magarana England le Norway gore ke mang ya go ba mofenyi mo tshatsina le gono bialo aua yona England ke bona ba ya mo papadi tsa se ka magaola gang ba ya go kopana le mofenyi magarana ga na Argentina go ba yona Switzerland bialo motheletsi naga tshele gore dia mo papadi tsa se ka magaola gang le go ka dira gang mo papadi ya na Argentina ke tshele gore di feleditse le maemo a pele magorong a tsona go tsona tshaba motshwane ke na le Dr. Mapalle ke go leboga motheletsi go tswa ka kenola Auckland Park ke leboga yena gogotso wa ga mothogo o ile re ebile na motsweletsi mo tshatsina le gono mo le yena mo le yena gugu wa ga mathebula ebile na motsweletsi metshini mo tshatsina le gono ke sa le bale na Victor Gasu o ile roba tloga ne te fatsa di lose plaka thelelo mo tshatsina le gono go tsona tshaba motshwane ke Charity Top ke di foetsa motheleng ya Henley yo kopana le na Kingsway e kopana le na Empire Empire kopana na N1 yana M1 M1 ya kopana le na N1 go fihla tropong kholo ya Polokwane Landros Mare le na hospital tshaba moriti
2: would you tshaba
0: DJ
2: no re a leboga tlhere leboga papadi be ke na le Simaki Aphane are ke le botse gore wa ipsina ka papadi ya lena mola di papadi tse di thomang tsa mogopo le fase wa ipsina ka gashwa lena o re ke le botse bjale
0: a wa re tloga re leboga DJ Oga ke tloga ke leboga ka matla ke lebogela le bašomi mmogo ka nna gore Smaki Aphane maunto a o boditseng ona gore o a fetišang o tloga re aga ebile a re thabiša gagolo a dira gore re tlo šoma ka matla
2: re a leboga
0: a go leboga DJ Oga
3: South A shield yela re ratang bjale ke Rexona Lena le leso la boditšhabatšhaba le re fa pogego e mpšha ga mmogo le thekenoloji ya go gatela pele ya go laola ke phišo ya mmele yeo gape e go šireletšago go fetla diire tše 72 bjale ge o raga penalty ya makgaolakgang go swana le Tebogo Mokoena dula o fodile fodifodi ei Rexona Molekane wa go ikhantsha wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e ka so swabisa
4: Tahalela no yengwe le yengwe tiragalo yengwe le yengwe phenyo engwe le yengwe ka thego ya Hollywood Bets Halagasha
2: re tsiba mohuta wa gago re ra wena se tlhopatsa gago sa mmamoratwa sa di wapadi tse tlhwatlhwa tsa kgole ya maoto e fela a gago maitemogelo a thoma ka lešata la legoa thelebišeneng o na le tshekatshoko ya maemo a hodimo a papadi ka moo o tseneletšego e fela bogausi bjo o ka o fitlhelelago go bona tsotlhe ke ge o gagetswe thekising ka gare ga sephetephete gausi le lepatelo la Soccer City bjale Teletša mo, Coca-Cola e dira gore ditoro tša gago tša papadi di fetoge nnete. E ya Coca-Cola Fan Park ya gaufi le wena. Latela Coca-Cola ZA go mafaratlhatlha a le aho go hwetša 411 le ditikete. Game on, scan up, fill it, all ka Coca-Cola.
4: Gašo ye, le tlišetšwa ke Hollywood Bets. Halagasha!
5: YBF World Title ye bitswa go World Kings Boxing Tournament ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bogoni maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chingulu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
6: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
2: Mathaka ke a tsepa gore le shetse le mogile gore shetse bya le e bitjwa Rexona fela go bona la batho ba bangwe ba sa gone go bitja leina le leleswa mogwera o be a e bitja Rexona etsa mathaka ke Rexona bya le ka Rex owner Rexona leina le leswa le le tawo ka popego ye fresh intia technology ye e tswa go pele ya go ruthetsa mmele ka fao e shoma kana go tjotlhe ge o sepela go nea boitshepo bja tšatši ka moka molekani wa gago o ikgantšha wa Bafana Bafana le Banyana Banyana Rexona e ka se o swabiše
6: maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata Madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo e fihlile tafola e takilwe ebile e humile ka metswako ya go fapana-fapana le DJ Oka ka mokibelo bošigo e re ya lesometeng go fitlhela ka ile boraro ka masa e tla re bete selala go tafoleng ya motswako hashtag senya re tla patela
7: DJ Oka DJ Oka DJ Oka senya ke tap